0: Para sa Boy Scout o Girl Scout, naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa, naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa, naa po si Cesar ana.
1: Mau ba? Sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
3: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw. I Care Gold.
4: Alaga sa I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
7: Oh no!
6: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: go.
1: Good morning.
2: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. 7 years old by Lucas Graham. At ang oras may gala alas 8:08 na. Ayon, welcome sa tuwang programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kawan yung DJ, DJ Papa Kebs. Ang nagsasabing bahalagulay kung mabas na ay kwarta. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Good morning sa itong programa. Ayan, sa adlaw ng Webes Maygala. It's already July 9, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Uga, madunggan sa ta sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so ubanubanin ninyo si Papa Kev sa isa ka oras niyang tuluman nun. Ayan, sa so, pasensya yung mga higala, wala gahapon si Papa Kev. Kaya na importanteng gilakaw mga higala. Ayan, so ako sa inyong inusara ron kay wala si DJ Labusca. Ayan, so good morning kang DJ Labusca. Buska. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so kamusta mang adlaw nga Webes mga higala? Ayan, so lain kayang panahon karon kay Perminti Galangi. Ayan, so sa itong mga tigpaminaw karon, sa mga na ay lakaw, ayan, so pwede mo magadala o extra sanina and payong mga higala. Good morning sa itong mga tigpaminaw sa mga lagyong dapit diha sa Mawab, ayan, sa Davao de Oro. Ayan, sa mga tigpaminaw diha sa Davao de Oro. Ayan, so good morning kanina tanan. Uga, diha po sa Bukidnon, ayan, diha sa Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, sa mga gusto mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Well, good morning sa itong mga tigpaminaw karon, mga drivers, ayan, sa mga tigpaminaw diha sa ito ang mga pasahero diha. Ayan, so good morning kayo tanan sa tigpaminaw diha sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics. Ayan, so good morning kaniyang tanan.
1: Good morning
2: sa itong mga tigpaminaw diha sa Rose Bake Shop. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning
2: sa Malitaon si Papa Kebs kanina o mushroom. Ayan, so init po. Ayan, so nami kayo. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha.
1: Good morning.
2: Ayan, mas mo sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Well, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Santo Tomas. Ayan, so good morning kanina tanan.
1: Good
2: diha sa Talaingon may gala. Oga diri sa Panabo City. Ayan, so good morning kanina tanan. Oga diri sa Tagum and Carmen mga higala. Kapita po di Festa sa Carmen ba? Baka naman, musik na yun namin na taga Carmen diha. Mato si Papa Kids. Ito itong mga tigpaminaw sa Island Garden City of Zamal. Ayan, so good morning kanina tanan. Oga sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Chrislam Community sa Panakan. Ayun, so good morning kanina tanan.
1: So,
2: sa mga naminaw karon silang balay, naglimpyo-limpyo, nagluto o pamahaw. Ayun, so lamig yung pamahaw may gala basta mga panaganing bulinaw. Ayun, so salami kay pamahaw labi nag ang ato ang weather mga higala kay muraga galangi perminti langi. Ayan, so sobra kalangi sa panahon may gala sos na highball taon
1: gapon.
2: Ayan, last mo na sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. At oras may gala alas 8:11 na. Huwag ganing oras atod ka ninyo sa Kutis Mistisa.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang pa.

0: Ayan, so available ito ang Kutis Mistisa diha sa Kibawi, Bukidnon, Mahigala. Available po diri sa Panabo City sa mga nai oily skin, mga acne, mga higala, mga uneven skins, parihan ni Papa Kebs na sige og motor-motor. Ayan, so gamit mo ga Kutis Mistisa, mga higala. Niya, ato lang mo diha sa Light FM, Kibawi, Bukidnon sa station. Ayan, so na diha sa Barangay East, Kibawi, sa Rita Building. Ayan, so pangitala niyo si Cristendero and Sir Paeng. Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan diha.
1: Good morning!
0: Ayan, so okay ni si Cristendero kay matag na anjo doon sa ato ang kapalaran takarong adlaw.
1: Ayan!
0: Ayan, so tanaw na to, paminayo taon niya kung swerte ba ko or malasun niya. Ayan, sa itong mga tigpaminakaroon sa mga nangita, uga pa humot mga higala. So, available ito ang case fragrances. Both diha sa Light FM, Bukidnon, and diri sa Panabo City, mga higala. Kay nataya, pambabay, and panlalaki. Ayan, so sa mga na ay kuwan niya, hilig o pahumot, pang office work, pang skwela, mga higala, and pang impress sa crush. Ayan. Siyempre, ba siguro ga, dili ka kuwanon si mong crush, kay kulang pa siguro ka ng humot factor.
1: Ayan!
0: Ayan, so available ito ang case fragrances. So, natay pambabay and panlalaki. And dugay kayo ni mo wala, mga higala. So, si Mhoto ni mo, ikuan ni mo yung muhang sa nina, ibutang ni mo sa imuhang butangan na o glabhunon. Ayan, so, humot gyapon, mga higala. Ayan, so, dili, ay, ibalik ang sa nina. Kaya basig, manimaho, kagkuan diha.
1: Ayan!
0: Ayan, so, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa... diha sa kuan mga higala sa karwasya ni si Koy diha. Ayan, sa diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning kini tanan.
1: Basta ang
0: mga establishment karon na paabri na. Ayan, so good morning kini yung tanan.
1: Good
0: morning. Ayan, so sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Uga diha sa Marata Itiri. Ayan, so good morning kini diha.
1: Good morning.
0: Ang bossing diha. Ayan, so good morning kini diha. Kang madam, so wala kaila si madam gahapon sa kuha kay naghelmet mako nagpalit og sudan. Ayan, so good morning kanyo diha. Og sa tong mga tigpaminaw sa mga security guards and men in uniform. Ayan, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning.
0: Sa mga teachers and students. Ayan, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning.
0: Ayan, so makatas ako continue my life na to ang pa-premyo sa EXL. Ayan, sa EXL Live and Herbs, mga higala. Ayan, so nataya pa-premyo sa EXL, mga higala. So inyuhang himuon lang ang promo mechanics na to kay palit mo sa EXL products worth 200 or more, mga higala. Ayan, so every 200 nyo na purchase sa produkto sa EXL, mga higala, na may one raffle entry. Muna, Papa Kebs, what if isa kalibo, Papa Kebs, 400. Ayan, so 400 ninyo ang napalit worth of EXL products. Ayan, so namoy duha ka entry kung more and more. Ayan, 1,005 entries, basta 200 na pesos worth na EXL products na namoy one raffle entry. Ayan, so may kaduha may gala, ibutan ninyo sa envelope ang produkto sa proof of payment, mga higala. Either resibo ba or katong sachet ba. Ayan, so sa isa ka envelope, ibutang ninyo ang 200 pesos na worth na purchase niyo, mga higala. So dili niyo ibutang ang 1,000 pesos ha. So every 200 lang, mga higala. Ayan, so every isa ka envelope worth 200 pesos na worth products ni XL. Ayan, so either stab ba mismo or resibo. Mas better ng resibo, mga higala, kayo pa one man proof of payment man, mga higala. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw karon. So pasabot ko sa isa ka envelope 200 pesos worth of EXL products. Yeah, ibutang dito inyuhang sa envelope, ibutangin ninyo papel, ibutang ninyo ang full name, complete address, and contact number. Ayan, so full name, complete address, and contact number. Ayan, so pagka step 3, mga higala, so asa man mo na ikuan papakebs, ibutang mo ang entry. Ayan, so i-drop ninyo inyuhang sealed envelope sa official drop boxes near you, either sa mga Infinite Radio Station or sa mga partnered radio station in your area, mga higala. Ayan, so diri sa Tuas, Panabo City, sa Infinite Radio. Ayan, so pwede nyo diri nyo i-drop inyuhang entry, mga higala, sa EXL. Ayan, so basta ha, isa ka envelope for 200 pesos na entry, mga higala. Ayan, so sa step 4, mga higala, so automatic na appeal mo sa EXL Grand Draw. Ayan, so reminders na ito ang mga tigpaminaw na kung incomplete inyuhang entry, mga higala, kung nakulangan mo ngalan or address or contact number, ayan, so disqualified jud mo. Ayan, so mo nang ibutang jud dito sa envelope ang full name, complete address, full name jud mga higala ha, complete address and correct na contact number. Ayan. So, kaning promoha open sa EXL Products users mga higala. Ayan. So, for pangutana pa, kung libog yapon mo, ayun, so pwede mo matodre mga higala kay para pasabton mo mga higala. Ayan. Ito ang mga EXL users mga higala. Ayun, so direkta sa tuang topic for today sa adlaw ng Merkules mga higala. Merkules na, no?
2: Ayaw!
0: So, kay nga atuang panahon mga higala ba? So, mag-Bernes na sad. O nang atuang mga naay Judy ha, naay Byronon. Ayan. So, mo nang unaha, Judy yung nagbayad na.
2: Ayaw!
0: Tingala na lang ka na magkuhan ka. Kanang usama ka nang maka-penalty na ka, maka-Juna. Mo nang usahay uban kay Managan, Mutagos Balay.
2: Ayaw!
0: Mo nang ayaw, Judy nyo dagani ang utang. Para makausap ug utang ba? Ayan, so dirito sa tuwang topic for today sa adlaw ng Webes. Ayan, so sa tuwang dali lang itong topic for today kay katong last na to na storya kay about man to sa mga kabatan-unan. Ayan, so karon dirito sa mga katigulangan. Ayan.
2: Ayan!
0: Dire na si Papa Kebs mo mga kuwana ng muhunat.
2: Ayan!
0: Ayan, so ito ang topic for today. Ayan, so unsay sign mga higala. Ayan, so unsay sign na gatigulang na. Ayan, so unsay may sign na muraga batch na ko sa tigulang ba?
2: Ayan!
0: Wala na mo sa batch ang mga ulitaw batanon.
2: Ayan!
0: Ayan, so unsay sign mga higala na gatigulang na. Ayan, so na may daghan mag-sign sa ano, mga welcome to the 30s or ngayon pa nila, lapas sa kalendaryo. Ayan, so unsay may sign na gatigulang na. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. 0912-175-1291. Noga, good morning sa itong mga tipong na diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning, internet.
1: Good morning.
0: Diha sa gasoline station. Kalimut ko ang say name. Ayan, so good morning, internet.
1: Good morning.
0: Diha sa J Glass. Ayan, so good morning, internet. Oga, diha sa Ibanez Street. Ayan, so nadunggan na mo diha ang programa sa uban na po ng mga kaubanan diri. Kang Cristendero dito. Ayan, so nadunggan ako diha sa asag ito. Nagabaligyan man sila prutas diha sa Ibanez Street. Ayan, napit sa motor shop. Ayan, so good morning kanyang tanan.
1: Good morning!
0: Oga, diha sa barber shop. Ayan, so good morning kanyang tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, greetin ako ga good morning sa itong mga kaubanan ako diha sa Davao City. Ayan, kang Lindon Katulong. Ayan, so good morning sa mga do.
1: Good morning!
0: Kang Sir Jai Jai. Oga, sa ko ang mga iksuon diha sa Davao City. Ayan.
1: Good morning!
0: Ayan, so itong topic na ito ha, unsa ang mga sign nga gatigulang na. Ayan. So, Papa Kebs, ka na nga sakit. Hawak, Papa Kebs.
2: Ayaw!
0: Hindi ka na nagsaba, Papa Kebs.
2: Ayaw!
0: Ayan, so text mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so gikan ka nga 4344. Good morning si Moha DJ. Asa kayo ito napita ang station sa Bukidnon. Ayan. Ayan, so nara diya sa Rita Building. Ayan, sa Rita Building sa Barangay East. East Kibawe. Ayan. So, nara diya sa Pabama ata na mga garian sa mga bus. Ayan. So, nara at bang diya may gala na sa second floor ang station diya. Niya, abot una ba yung doorbell diha? Ayan. So, tok-tok lang mo. Kanang knock twice. Knock twice, dili thrice. Ayan. So, knock lang mo diha sa station mga gala. Ayan. So, para makuan mo, malambing.
2: Ayan.
0: Malambing ba? Or, sa ba? Kanang matagad mo ni Sir Paeng and ni Christian Dero. Ayun. So, basiga, ikuan mo diha, i-guess mo ni Christian Dero diha niya.
2: Ayaw!
0: Ayan. So, nara diha ito ang mga produkto, mga gala. So, available ito ang mga produkto sa JQ's Marketing, sa M-Lite Capsule, and Case Fragrances, mga gala. And Kutis Mistisa. At oras, mga gala, alas 8:21 na. Ayan, sa pagbalik na ito. Atong isgutan, ito ang topic for today. Ayan. Unsa ang mga sign nga gatigulang na. Ayan, so maghatag sa kuga kanta mga igala ikan kang Michael Pangilinan na cover. Ayan, so cover sa atake lami magkainin na tingog ni si Michael Pangilinan wala naliwat si Papa Kebs.
2: Ayan!
0: Sa entitled Lay Me Down to the Top Radio Hits Morning Edition, kaoban yung DJ DJ Papa Kebs. I'll be right back.
3: I do, I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, days just seems

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Indang de Pedro, agalong sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Tubag bisan unsang matang sa balatian, MOA Herbal Capsule.

0: Club sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
1: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
2: Oh no!
1: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
3: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:38 na. Magkaning oras hatod kaniyo sa mga produkto sa Kutis Mistisa. Ayan sa mga naay acne skin diha, may gala mga acne, mga uneven skin and oily skin pareha ni Papa Kebs. Ayan sa gamit mo ga Kutis Mistisa. Ug ato ang pahumot na case fragrances. Yung sa mga produkto sa Nong Lading mga higala, available na diri sa atong istasyon. Huwag sa mga nangitap yung mga produkto sa JK's Marketing. Ayan, so available ato ang Mega Pure Herbal Capsule Dreamigala. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee. Ayan, sa mga nangitap yung mga produkto sa JK's Marketing. Ayan, so available na diri sa atong istasyon. Ato ang kuan mga higala o gadiha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan. Ayan, so sa ito ang address diha sa Kibawi, Bukidnon. Kaya diha sa Purok 1A, Barangay East, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so in front lang na sa Build It Right Hardware. Ayan, or Pabama Shop. Ayan, sa Rita Dumaog Building, sa second floor, sa door 1, mga higala. Ayan, so kung makita ninyo diha ang Build It Right na hardware, automatic at bang radio na nila. Ayan, naranas lang sa second floor, sa door 1. Ayan, so tara diha si Sir Paeng and si Kristen Dero, Sir Kelvin. Ayan, so good morning kanyo diha.
4: Good morning!
3: Ayan, so ginigyapan ninyo ang DJ Matog Buntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay korta. Ayan, sa so, pagkapaita. Ayan, so kamusta mga adlaw nga Webes mga higala? Ayan, so nagkaon na ba ang tanan? Na mainit na ba ang tanan? Or nangapi na ba ang tanan? O sa so, itong mga mulakaway rod, ayan, so ayaw kalimti taon ang balunan. Kaya para makatipid taon mga higala. Ayan, saon na lang. Kaya mahal kayong mga palitunong sa gawas. May nang magtipid-tipid sa. Kaya layo pa kayo ang ato ang sweldo. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so unsa ang mga sign nga gatigulang na. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so gikan ka nga 3464. Good morning sa mga DJ. Asa na pita in Yuhang Station. Kay sige kong libot-libot, wadjud na ko nakitaan. Ayan, so asa mga naglibot-libot, texter. Ayan, so narami sa Bongkawil Street, mga galahad, sa Panabo City. Ayan, so narami sa Barangay Santo Niño. Kinid lang yung sa PCIN, mga gala, sa A Square Building. Sa second floor niya, pawala din mo. Ayan, so naaday doorbell diha. Makita niyo doorbell diha. Makita mo speakers gawas. Ayan, doorbell lang mo para madunggan mo ni Papa Kebs and ni Ma'am Rose. Ayan, so ito mga tigpamin ako ron. Ayan, so but before ito, isugutan na ito ang topic for today. Ayan, so mag-public service sa ta. Ayan, ipanawagan ng mga pamilya o mga kaparientehan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, laki nga naa karon sa kustudiya sa Dokusugian Home for the Aged, Lower Cabantian, Davao City. Ayan. So pwede nyo bisitahon ito sa Dokusugian Home for the Aged sa Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Ayan. Pwede nyo text sa hotline number na 0968-207-8592. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa unsay signs na gatigulang na. Ayan, so unsang may signs mga higala. Ayan, so Papa Kebs, so ma-feel ni Papa Kebs, kay sakit ng mga hawak ni Papa Kebs. Ayan, so gikan kang 2, 3, 4,

4. Good morning sa mga DJ. Ako dahil si Dandy Abeho ng Tagum City. Ako na DJ kay di ko ganahag saba sa music na kusog ka ayo. Tama dyan may gano'n. Basta sign na dyan na marag welcome to the club sa mga tigols. Hindi na ganahag saba may gala. So, ito magkabataan kusog kay saba-saba ng mga pang-party-party ng music. Aron kay wala na jud gusto na nato tong mga ang mga air supply, mga bread. Ayan sa so, Drikang extra 9044. Hello si mga DJ kanang ubo na lay gay DJ. Ayaw. Yung song ano ubo ra may bugay. Ayaw. Ay siguro mo kay gala, wala nga mo gamit jud bug tera mas. Ayan sa so, gahig yapon na yun. Ayan, so, dirita kang isa ka texter. Good morning sa mga DJ. I-greet lang na ako si Nanay Riza na naminaw sa mga habang ga... Sa mga habang gapilo sa iyahang gilabhan gahapon kay sige daw og ulan. Ayan, so, basig ko na ha? Basig, basa-basa pa na. Ayan, so, good morning sa mga Ma'am Riza. Ayan, so, ana siya na... perte nang malita DJ kay gamay lang nga kasaba masuko dayon nya permira magtanaw sa mga tanom sa gawas sa balay. Ayan, sa tanong, so pareha na taani ro ilig nag kanang tanom kanang mga sinirina nindot kaayo. Isaw na di mo na to na ma-appreciate ya tuwara mo nang itanggalag bunga labi na kanang mga bumbilya tanom sa tong ginikanan sa una pagkita na kuhaan dai og kanang bunga kanang bulak karon pag naanay mo kuha sa bulak yawyawan kinsay makita. Ayan so dita kang texter 0894 kana nga di na gusto og laag DJ nara sa balay permi magsigig panghinlo manahi og maminaw sa mga programa sa radyo. Tama jud may gala no. Sige na panghinlo sa balay. I don't know ha kung mo na siguro nang sign siguro juday na. Nang dili ka na hag kanang sigaw gana kanang dili hinlo ang balay kay grabe. Pwede sila maghinlo whole day. Pero buyag-buyag si Papa Kebs pagka wapa naabot sa point na maghinlo all day. Ayan, so good morning din sa itong mga tigpaminaw diha sa ayan, diha sa karwasya ni si Koyog diha sa Matina Aplaya. Ayan, kang mga Tulibas family. Ayan, so welcome back. Ayan, sagikan sila og Cebu. 5 days sila dito nagbakasyon. Ayan, so sabay ako ang mama. Ayan, so ma, asa kong pasalubong ma. Ayan! Huwag kang sister Laila. Ayan, so good morning si mga sister. So ito mga tigpaminaw diha sa Matina Aplaya. O diha po sa Pangi. Mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kanyang tanan. Good morning! Ayan, so dirita... Dirita sa banwa nag-text. Ayan. Ayan, so good morning sa mga DJ. Ako na si Maria Liberty ng Santo Tomas. I-greet na ako si Auntie Vilya o si Auntie Bebeng na naminaw sa Picas Balay. Ang ako na DJ ka ng sakit na permi og tuhod og balat. Ayan! Ayan, so good morning kang Nanay Bebeng and kang Ate Vilya. Ayan, so sakit daw ga tuhod og balat ang ayan so Papa Kebs murag okay pa man ang tuhod di Papa Kebs. Ayan. Kaniya ko ang bat ang kaniya ko ang sa likod murag sakit kayo pinatumba man si Papa Kebs. Ayan. Ayan, so natumba lang wala na naon sa or what tumba lang pero sakit pong likod po na naigo man. Ayan. At ang oras mga gala, alas 8:46 na. Ayan, ang kaning oras, hatod ka ninyo sa mga produkto sa Kutis Mistisa. Ayan, sa mga naay mga acne skin, di ha? Para ni Papa Kebs. O gana, yan, even skin, mga oily skins, mga katul-katul sa lawas. Kamit ang mga Kutis Mistisa. O ito ang pahumot mga higala, inspired ni sa mga high perfume mga higala. Ayan, so mo nang every purchase ninyo dream mga higala. So, nangatay tester. Ayan, so, itestan ninyo ang humot gusto ninyo. Nya pag ganahan mo ayun so katunay palit na mga gala. Ayan, so last week na inamalit lima kabuok pahumot automatic da yun. Ayaw ganang gikuan bagi pakyaw. Ayaw
At oras mga gala, alas 8.46 na. Ayon sa tuwang topic for today, unsay sign na gatigulang na. Ayon sa mga gustong muhabol. Ayon sa muhabol na mag-text sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Ayon sa dito sa tuwang mga texter. Ayan, so, gikan kang Fatima. Ayan, so, morning papakebs, ang sign na o sa kataw, gatigulang na, kaya ka nang mangunot ng panit o manakit ang mga kalawasan o ang tuhod. Ayan, shoutout lang ko sa ko ang palalab na si Christina Ponce from Fatima ng Maco Davao de Oro. Ayan, so, sabi ko siya, mangunot ang panit, maning mga wrinkles siguro. Parang uban eh siguro, no? Kanan di ka na hag-wrinkles sa naong kay. Siyempre, pag na-wrinkles sa naong, tiguwang na tigles naman ka. Huwag, sakit daw ang tuhod, kalawasan ang tuhod. Ayan, so gikan kang 9471. Shout out to Papa Kev sa kumangkumanan sa trabaho, Dri sa OHA Travelers Inn o kang JR Lozano si Atan na si Atan ni sa Dre sa OHA. Ayan, so good morning sa OHA Travelers Inn. Ayan, so pilan yung oras diya, boss? Ayan! Ayan, so doon na kayo sa tuwang station. Ayan, so bisitahon na ito na yun niya. Ayan, kung tanong na, pilay hours. Ayan! Pilay sa kadlaw. Ayan! Ayan, so good morning sa tuwang mga tigpaminaw diha. Labi na sa kang JR Lozano from Atan. Ayan. Itan or Atan? Ayan! Good morning sa itong mga tigpaminaw diha, sa itong mga teachers diha sa Northlink. Ayan. So, good morning kang Ma'am Gaya and sa nag-work sa City Hall, si Sir Brian. Ayan. So, good morning kayo nito, Nan. Good morning! Ayan. So, ato wala na yung sana, ilitso na lang ni kay. Wala naman tayo oras. Ayan! Ayan, so drita ka ang texter 3640. Kanang haplas is live, Papa Kez. Wala na ilain. Haplas radyod ang baon sa kuang bag. Ayan! Madyo na may gala na. So, did you na mawala yun na sa padulong nagtigles. Haplas. Ayan. So, sa una, perfume. Ayan. So, nakaroon haplas. So, pwede gura isa by perfume mo haplas. Ayan! Palibog na lang na kung magbiyahe mo. Ayan, so, man yun, bahong haplas o bahong pahumot. Ayan! Ayan, so dalita kang texter 5034. Kanang sigig, kasuko, papakebs niya. Sugod na jud kahalap ang mata. Sa so, manang may gala, parihan ni papakebs na wala pa man, di pa man tigol sa papakebs. Pero hanap naman ng mata ni papakebs. Mau siguro nang, na, sige, nag-eyeglass si papakebs. Ayan, so papakebs, unsa may sign na gatigulang na papakeb sa imuha. Ayan. So, mangigala ako, mangigala. Di pa mga tigals. Pero welcome to the 30s na. Ayan. So, kan siguro mangigala ka ng sakit ang... sorry, sakit ang tiil, di ba? Pag morning, amot. Sorry, arthritis mo siguro din. Ayan! Parang gina-avoid na ko ang mga dagag sugar, mga higala. Ayan. So, gina-train na kong self na mag-diet, mga higala. Mag-low carb jud kay sakit kay tiil jud every morning. Ayan nga sakit ng hawak niya, maglisod ka nang kanang tagad mudagan lang gyud kadali daghan nagmukrak sa kalawasan. Ayan. Ayan so kinsa may ayan mo nang usay di na mudagan pero na may times na gusto ka magjogging or usaba na kay mga hagdanan mo agi matingala mo kuto na lang yung tuhod nimo. Ayan. Kulag maintenance ba? Muna nga, mga abot nag 30 plus, mga siguro nga, muna, practice na ko mag healthy living, mag-exercise in the morning. Basta ko gahin lang 5 minutes to... Ayun, so nikalit naman ito, tingin ko sa man to. Ayun, so nainasaag ko tigog. Ayun! Ayan, so dirita sa ito ang topic for today. Ayan, so mora itong may gala. Ayan, so nalibog ko na ba yung music ni Agi? Ayan! Ayan, so mora itong topic na ito may gala. Ayan, so mo nang kung eagles na mo or dili. Ayan, so mo nang eagles na dyan mo. Ayan! Mo nang dapat yung healthy living may gala. Exercise.
dapat yun sakto ang tulog mga higala para dili kayo mailhan na, uy grabe. 14 na rin, abin na kog skinta anyos. Sayo, mahalaan manggog ka, tigulang kayo bisag dili pa. Para nga, eat yun sakto mga higala. So, kuha lang sa kanang, ayaw lang sa nang mga dilata. Ayan, so, healthy living yun, ayan. Ayan, so, dito sa kang 6140, ayan. Yeah, tagay kog friend kanina number ayan so sa mga nangita daw friend ayan so text mo kang texter 0935 059 6140 ayan ayan 0935 059 6140 kog gigan kang 9471 papakayab sangutan na si JR pila daw ang power 10 ayan so sa mga higala sa mga na ato ang presyo sa Power 10 so SRP ni 200 per pad mga higala so 10 capsule 200 pesos mga higala ayan so bisita lang mo dire Sir JR ayan so dool ramanta dire para ba siguro ga kuan ato ka dire nya pohon ba ato pugo dito mutana pugo pilay oras ayan so good morning sa to mga tigpaminaw di ayan so 200 per pad siya Sir JR ayan so salamat isa na sa to ang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 ayan so ay makalimot mga higala sa uban pa mga programa dere so ang musunod na programa si Chris Tendero ayan so ay nilisuan nyo ang mga radyo kay si Chris Tendero ang musunod so tanaw ninyo ito niya ato ang kapalaran ato ang horoscope for today tanaw na to kung swerte ba kung hatag number si Kwan Chris Tendero ayan so base di ay pero ang Kwan color for today ayan mo siya color for today mga na yung black ayun mag black na yun ko ayan so good morning kang Chris Tendero ayan so atangin niya ang programang Yesterday's Once More ayan so thank you sa trans itong mga tigpaminaw. So, ugma na po ito mag-uban-uban. Same time, same station. Inigyapan niya DJ. Si DJ Papakeb. So, huwag akong pasalamatan ato ang mga kaubanan dere, mga staff management, mga co-DJs, mga news anchor, all the way from Mother Station, Surigao. Ayan. So, thank you sa tanan. So, ugma na po ito mag-uban-uban. Salamat sa tanan. Happy Thursday and I love you all.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Lord Jesus, in the midst of all the hurry of another busy day,

0: Saturday, you're still tuning in to your favorite radio station. Once again, this is 94.3 Light FM. Kibawi bikod abukid non. Okay, muling nagbabalik on your radio. Nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman, walang ang tindahan. Mabay mangutang.
1: Higa ko daw.
0: Anyway, this is Chris Tindero, mga higala. And this cold Thursday morning. Tug na kay mga higala, no? Kay kinahanglan ni Chris Tindero kahag.
1: Abiga ko daw.
0: Ay, Chris Tindero, eh. Ah, kalinggo yung kinagawa ni Nini to yung si kahagod taon. Well, anyway, once again, sa kamalipay ang pagpaminaw, good morning sa tanan. Ang hinawad ko nga okay kaya itong kabuntagon, mga higala, no? Labi na sa itong mga kahigalaan nga naka-tune right now. Pinagi dyan sa may 96.1 Infinite Radio at 90.9 Light FM, Panabu City. O sa kamalipay ang pagpaminaw, and good morning sa tanan! Ay, sa kamalipayang pagpaminaw and good morning po dahil sa tanan na saulog silang adlaw nga natauhan karon. Okay, once again, today is Thursday. It's 9 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Happy, happy, happy birthday kaninyong tanan. Sana ay ma-invite nyo kami. Asa mangkaon karon mga higala. Manganam na ba me? Kay mo attack na gid me. Well, anyway, dali ra kay panahon mga higala, no? Wigis na karon. Okay, ugma mga higala, Friday na. Sunod kanang-kuan no, weekend na dayon. Pastilan na mingaw na po si Crisendero ani.
1: Abiga ko daw.
0: Diba, rin na po na mag-uban-uban na sa kanginan mga higala. Lunis na po balik, diba?
1: Abiga ko daw.
0: Ay, mingaw niyo si Crisendero mga higala ay.
1: Abiga ko daw.
0: Bitaw no, dali rin po naman mga higala. Dali na po na maniguang ani. Well, anyway, usa ka malipay ang pagpamina once again ha, just may 96.1 Infinite Radio and also just may 90.9 Light FM. Good morning guys, sa itong magitan diyang kuhan ha, kauban sa technical, okay, kay Sir Kevin. And also, may morning and happy listening. Sa itong General Manager, kang Ma'am Rosemary Amit Bulfa, uga ingon man sa itong kugihan. Og mainabtikon nga operation manager kang Sir Wolfie Orio. Okay, good morning. Og ingon man sa mga kabanan daw sa kamalipayong pagpaminaw. Good morning. All right, ang inaot ko nga anaa sa kapis kay sa paglawas ang tanan, no? Walay gipambating mga balatian mga higala. Kung naaman mga higala, hala, himuha kining mga higala, kaya himuha ning taming mga higala ang atong mga herbal products diri sa atong sibihanan. Alright, ang produkto gikan sa JK sa marketing mga higala, ang atong Mega Pure Food Supplement Capsule. O gayon ba na itong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mga suking paminaw. Diba? Alang itong mga kahigalaan na ito, diba na usahay di ni mo masabtan bitaw? Kana bitaw ginigbangon ni mo murag bukat kay mong lawas mga higala? Bitaw no? Sige mga higala ha, himuan ninyong mga higala. Okay, himuan ninyong kaabag mga higala ang atong Mega Pure Food Supplements Capsule. O grabe ka, food supplements. Okay, himuan ninyong kaabag mga higala sa inadlaw-adlaw ninyong gimbulato ng atong Mega Pure Food Supplement Capsule. Alright, and mapalit na diri ha sa may Kibawi Bukidnon mga higala. Okay, naimutang mi diri sa may Barangay East. Okay, diri sa Rita Dumaog Building second floor mga higala kay door number 1 kay naa si Tatay Paing og si Kristendero mga higala no na andam gyud kay mo comfort mo sana kay kanang ano mo comfort man gini ato malito kani oi oi andam kay mo kanang ano ninyo no mo abi-abi mga higala mahitungod sa atong produkto di ba. Alright, okay, good morning kadiyo tanan ha. Og of course mapalit po diya sa kuno, diya sa syudad sa Panabo mga higala. Okay, pinaagi gyapon sa atong sibihanan diya sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Okay, pagkikita lang ninyo si Sir Kevin og si Ma'am Rose mga higala. Andam po kayo na silang moabi-abi ninyo no sa inyong mga pungutana mahitungod sa atong produkto. By the way, alang sa mga text, greetings sa mga higala. Text lang sa itong pag-entertain nun mga higala. Text, greetings, mga requested songs sa mga higala ha. Isan lang ninyo sa kwan. Isan lang ninyo sa itong temporary text line mga suking digpaminaw. Okay, sa 0927 958-0601. Okay, once again, itong number mga higala is 0927-958-0601. Muna nga gamit ni Kristendero mga higala. Alright, pwede mong masend sa inyong mga panimbaya sa inyong mahal sa kinabuhi. Diba? Mga greetings sa inyong mga crush. Mga dedication sa inyong kuan bitaw sikreto na kanang kuan bitaw kining tago-tago di mo na kuan imong uyab. Sorry DJ, sikreto ra gyud kay mo pa nag-uyab DJ. Ako ra gyud nakaibalo uyab mi siya wala. Ingana ka sikreto di ba? Ah, mga kwan, no? Mga requested songs. Okay, and pwede po mong musend og Gcash. Okay, once again, 0927-958-0601. Well, anyway, ay kalimot mga higala, ha? Okay, sa atong segment mga higala. Okay, ang atong kapalaran karong adlawa. Segment kang bubasa sa inyong mga kapalaran. Ha, kapalaran katuuhan, dili apan paminaw na lang aron madali. Ah, di ba? Oy, may nga pagpaminaw dai sa tanan nato mga kaigalaan nga anaa sa ilang nagkadiang mga trabahuanan. Labi na gyud sa mga kaigalaan nato ngono no, nga naminaw okay sa mga meat shop, barber shop. Bake shop. Diba? Mga kwan, mga pharmacy, bakery. Battery. Labi na sa mga kapwa na mga tindero tindera nga nakabisi na po nilang kinabuhi karong takna ang mga higala. Diba? Uban mga tindera mga higala nga nasa palingki mga higala. Alright, kabulong kuna, busy kay kamulo bitaw nga kining slice-slice karong mga utanon mga higala. Kana bitaw nga himuon nila ang sari-sari mga higala nga utan. Kini bitaw nga magplano ka na magchapsuy ka. Di ba na sa ila mga higala, kumplitos ricados na nasa sa mga gulay nga imong pagagamiton sa pag-chapsuy ni mo. Pagluto ni mong chapsuy, di ba? Wala sa mga higala, no? Dali na kayo, di ba? Dali na, kuan bitaw. Maski pa dali na nila mga higala, dali na ng individual bitaw. Palit pa kag karangguan, palit pa kag carrots. Palit pa ka karangguan, palit pa ka unsa ni? Unsa isagol sa chops? Oh, palit pa ka cauliflower, bininyo ha. Palit pa ka sayuti. bagi pausan na nila mga higala. Labi na po ng guwan, di ba? Kaning pangsagol bitaw sa pansit bitaw. Kanang bitaw ang ginagawa nila mga higala. O, gina-slice nila pa, guwan, pa pinataas ba? Pinataas na pinaniwang bitaw. Sagol sa pansit, di ba? Pasayon na nila mga suking tipaminaw. And by the way, time check muna. It is now 17 minutes after 9 ng morning, mga suking tigpaminaw. O ikaw ba rin lang gyapon nagpaminaw? Sa 94.3 Light FM, and usab dyan sa may syudad sa Panabo, mga higala. Okay, madungog ta, pinahagi dyan sa may Infinite Radio and Light FM, Panabo City. Okay, good morning kaninyong tanan. Sa tanan mga kahigalaan nato nga nagkabisig yun kay ilang adlaw karun ang ilang kabuntaan kung di ay. Anyway, that time check was brought to us by JC Water Refilling Station, mga higala. Alang atong nangita, no? Og luwas, limpyo, og lami nga imnunong tubig, mga higala. At ito lang mo sa JC Water Refilling Station. Okay, nga naimutang there's my barangay Labuagon. Along the highway lang ni sa mga higala, ha? Okay, and good morning day sa tagiang tagdumala sa JC Water Refilling Station. Okay, huwag labi na po sila mga refiller dyan, no? Na mga patiso, igapon kay mga higala. And also, good morning buday. That's my IF surplusan. Alang ato mga kahigalaan na to, nga kapagita o mga kaptangan sa panimalay. Nga abot kaya kayang presyo mga higala, no? O garangguan pag yun, kining ligon pag yun. At to lang mo sa IF surplusan mga higala. Yes, surplus mga higala, ha? Okay, second hand. Okay, use but not abuse po yan mga higala. And in good condition pagay na siya mga suking tipaminaw, ha? And of course, made in Japan po yan. Diba? So, ligon. Garantisado kay mga higala. Good morning, Nick. Ang ma'am o sir, diya, ha? O, labi na po sa ilang mga patisong mga patisay ng mga sakop, diya. Alaw sa kamayong morning o mayong pagpaminaw. By the way, it is now 20 minutes after 9 ang morning sa itong pagbalik, mga higala. Ang atong pagbasa sa itong mga kamalaran karong adlawa. Stay tuned and stay squared. All right here, there is a 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon.

Tagka na itong kadaugan sa itong kinabuhi, di ba? Ganyan ito, mga sakripisyo, mga igala sa mga butang na imong naandan na sa una. Ito, ganing kuan ba? Ganing samaan ng sige kag kuan. Sige na lang kag dula-dula sa mong cellphone diya. Diba, dahil naka-realize ka, ginangla na walaon ako ni na, kuan bi? Walaon ako ni na habit. Kay, murag, wala magigoy ka na kuan ani. Cellphone na magigoy akong, cellphone is life na magigoy ani. So karon na, kinanglan, magsakripisyo ko. Undangon ko ning sigig dulag ML. Dayon mangita kog trabaho, di ba? All right, the lucky color sa tong Leo is a golden yellow. Leo, golden yellow. Ito magka-rhyme no. O karam na ikala sa kapariho na akong very a virgin. Virgo. Sa kapariho na akong mga nilalang nga gipakatao ni atong Agosto 23 ngadto na sa September 23, pabinaw mga higala. Daghan ra kayo kang mga pangutana. Sama sa yung sagibugat. Ang isa ka kilo nga lansang o isa ka kilo na gapas? Nga nung giingon nila mas bugat ang barko kaysa lansang. Nga kung idungan nimo sila butang sa tubig, ang barko maglutaw man, ang lansang malunod. Sa muka sa pagutaan na, oy. Mana ha, Virgo. Daghan ra kayo kang mga pangutana. Sige, pagyo kag pangutana sa mga kagalingon. Bisan pa man nga kaya ra nimo kining tubagon, oy. Moto, di ba? Sama ng pangutana lagi. Unsa man gyud bugat? Isa ka kilo nga lansang o isa ka kilo nga gapas? Di ba? Nga pwede ra kay nimo tubagon sa mga kagalingon, no? Pariho ra na kabugat, oy. Pariho ra na isa ka kilo. Di ba? Mato mga igala, ha? Kanagano, ay kay lisur-lisur ay mong gagalingon sa mga pangutana nga walay mga kapuslahanan. And lucky color for the day, mga igala, is purple.

Anyway, oras na ito mga igala. 41 minutos na nakalabay sa alas 9 antag na sa Kabundagon. Well, usa ka malipay ang pagpaminaw din sa tanan na ito mga kaigalaan nga doon ay medyo insecurity sa ilang mga pamanit mga igala, no? Okay, may mga dark spots sa ilang pamanit. Ayaw na dugaya mga igala. Gabita na kining atong kutis mistisa glutathione with collagen soap mga igala. Blended with milk and honey po ito mga sugid paminaw, di ba? Para gusto nga mo hamis, mo puti ang imong pamanit. Okay, gamita kini atong kutis mistisa glutathione and collagen soap. Huwag atong kutis mistisa carrot papaya soap mga higala. Pero sa balang sa mga kalalakinan nga medyo

Aminos ng Mubirada, matagabi sa lang mga partners. Well, mga igala, gamita kini atong Muscle Man Food Supplement for Men. Okay, yun man atong Muscle Man Strong Coffee Mix. Alright, nalang atong mga igala na medyo luya ng panglawas. Kumika lagi sa kabugaton sa lang trabaho matagad daw. Daon aksyon ay daon panluod ang ilang mga misis. Ayaw nga napasag di mga higala nga magpadayon na nga pangluod ha. Gamit naman yung mga sugiri pabinaw sa itong Muscle Man Food Supplement for Men para gamayin kuhit. Tindog tayo mo. Mura bitaw gi spring bitaw na matrigger mga higala. Parang spring bitaw. Ano din mo? Basin nga kana ang imong gibate karon mga higala, mura ka gi spring bitaw na kana kwan bitaw. Kana gyud nga spring na kana kwan bitaw kayo. Kining gahi ba kayo ba? Alright, gabit na sa itong Muscle Man Food Supplement for Men, mga sakit po minaw, available kini sa itong mga sibihanan. Okay, address 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon, o ingon man, dyan sa may Panabo City, inyong mapalit mga higala. Diyan sa may 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Okay, pagkikita lang din si Sir Kevin o si Ma'am Rose. Okay, anyway, kung tanaw ninyo mga higalang medyo mingaw sa mingaw sa gawas, na may kanagwan diyan mga higala, na may doorbell diyan, no? Tuploka lang na ilang doorbell diyan. Ah, grabe, Krisidero. Murag yung naka-adto na ba? Ay doorbell nila dyan mga higala ha. Alright, makikita si Ma'am Rose o si Sir Kevin. And also, alang sa mga higala na ito nga nanggitag perfume mga higala, nga long lasting ang kahumot. Okay, gamitan na mga sukiri pabinaw ang atong case fragrances mga higala. And available dagan kay available na mga scenta ni mga higala, no, na imong mapilian. Diba? Anilang din sa itong sibiyanan mga igala ha? Naman tayo tester din mga igala. Okay, aron makapili yun ka kung unsa yun makapagwapo. Makapahumot yun sa imong paminaw mga igala. Ilabi na sa mga drivers bitaw nga naminaw right now. Para bitaw nga. Kana bitaw nga inig kasimutan pagsimot sa imong pasahero mga pagdagan sa imong imong gi manihiuan mga higala. Kana bitaw nga ang hapak bitaw sa hangin bitaw na ikananguan kaning ang hapak sa hangin silang panagway. Na imong kahumot mga higala. Oh, halos dili kanang halos dili na mo naog ang pasayro ba. Masayro ko kanang-ano, masayro ko puhon mga higala. Binte ko pahumot aning kaysa fragrances bitaw. Well, anyway, mga higala, mga senta ni mga higala, no, is kanagwa na isa inspired mga higala sa mga international brands ng mga higala, no? So, daghan kag pilianan ni mga higala. Sa may imong gusto na scent mga higala. Katong manimaho kang guan, manimaho kang muraga big boss. Manimaho kang guan, president sa kumpanya. Nana diri na mga humot mga higala ha. Okay, duawa lang atong sibihanan mga higala. Okay, diri sa may Kibawi, diri sa barangay East.
There is my Rita Dumaga building, second floor po ito, and yes, door number one, panuktok lang. Kung diya sa Panabot City, mga ikala, na-doorbell niya, dire, panuktok lang. Anyway, it is now 47 minutes after 9 ng morning, ang balik na mga ikala. And gonna give you a song coming from side A, yeah, this time. Other song entitled So Many Questions. Alright, only right here, sinyo paboritong radio station. This is your friendly neighborhood DJ. My name is Chris Tendero. I love ya. Mwah.

0: Miserio di variasyon. Mga malangga sa mongga si Bugay.
1: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
0: Usa na lang sa kapsula nga akong gimintin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong gimintin. Ang akong gibatin nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong gimintin. Hindi ko magpabiya.
2: Power 10 Probio Capsule. Ato kining imintin. Katuluso sa kaadlaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level. Normal nga pagpagawa sa hugaw. Hayag ug tin-aw nga panan-aw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kananay, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay ngano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga utana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko nang lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading tuluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Sige ko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kayo.
4: Gromate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Gromate na!
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow. In just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: Ang mga produkto sa Kutis Mistisa mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
7: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Nakabati ka ba o kaluyang walay gana sa paglabing-labing kang misis? Ayaw ka na baliwala ah. Importante nga lagsik ka, dili lang sa kama, apan sa bisan unsang mga butang. Gikinahanglan nga aduna kay gana. Salig sa Muscle Man, ang sexual performer enhancer for men. Makapaligon sa imong stamina ug ang imong pagkalalaki. Adunay silbing Muscle Man. Girekomenda ang pag-inom usa ka kapsula 30 minutos una ang labing-labing. Muscle Man, 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
10: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
11: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, Mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan. Wasan hanap ang ako ang pananaw unya si ko ubo-ubo nya karon nga nagamit ko ani maong product nahibulong ko kay naa manggood sa kanang epic to akong nabatian. Okay kaayo ako ang lawas o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal. Sige, dali ko si punon ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
12: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
11: Bali, 10 ka kapsul. May epekto na. Hantod, continuous na ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga na'y ginabati. Mugamit yun sila na yung maong product. Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako, malipayon ko. Hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
10: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
13: Ako si Joyce Ronsal na nagpuyo diri sa Sunto Black Zero. Kani akong gibati, dugay-dugay na ni kaning migraine or vertigo. Pareharan yung siguro ni, pero ako sige lang dito ni gibati nga maglipong ko, mura kong matumba, unya usahay, mapahuway na lang ko. Unya, night time nga nakadungog sa radyo nga na ay Mega Capsule, mautog, itry na ko, formiro na kong palit, duha pa ka kapsul. Nga, pag humana ko palit sa duha ka kapsul, itry na kong inom, medyo na okay-okay man ko, gaan-gaan na akong pamati, mauto nga, nahurot ang duha, segunda na po ko isa kapad para dugay-dugay mahurot, mauto nga, tinang akong paminaw, unya, wala na naglabad-labad kay kong ulo, wala na kay kong naglipong-lipong.
14: Mamo sa kalisod nga na ay vertigo, ma'am, katong wala pa ka nakainom sa Mega Pure Capsule.
13: Ah, murag kong matumbang, murag mo kalit lang ko usay nga, mo dapla, murag nagtuyok akong paminaw, usay mura na kong kakuyapon, niya, murag kong matumba niya. Sa gani nga, naglakaw ko nga, mukalit lang akong pangang pananaw nga, murag iduyan ko. Moto nga, nakahunahuna dyo po nga, inom dyo po, ni, itry dyo na po ni ang Mega Capsule.
14: Katong nakainom na ka sa Mega Pure Capsule, ma'am, unsa man dyo'y nahatag na alibyo yun sa atong Mega Pure Capsule bahin sa muang vertigo o migraine?
13: Katong nakainom na ko sa Mega Capsule, nawala na yun ang akong ano, vertigo, lili na ko malipong, karon okay na gani kayo, lagsik na gani ko, wala na naglalabad akong ulo.
14: Wala kailain giinom, ma'am, aside sa kining Mega Pure Capsule?
13: Wala, kana lang yun ang Mega Capsule, kana lang yun akong ginainom perminte.
14: O say, awhag ni mo, ma'am, sa mga silingan ni mo, sulayan po ang atong Mega Pure Capsule, aron makita po nilang epektibo yun ang atong Mega Pure Capsule.
13: Kaning tanan akong mga silingan, mga amiga, nga testingin ninyo ni ang Mega Capsule, kay tested yun kaayo siya, nga makaayo, makawala yun sa atong balatian. Try ninyo ni, lami kay ni akong paminaw, karon lami na gani akong paminaw, wala na yun ko nagalipong-lipong.
10: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

yourself cheating in your favorite radio station. There you have it, something from Air Supply. Oh, their song entitled Young Love. So strong. Gugma sa akin. Gugma tong mga batanuna katong sa ilang kabatanunan ba mga higala. Gugmang ga uros-uros lang gugmang ga uros-uros gyud. Pagka idaran na dito ana, dito na rin sa kuana, gugmang hingos-hingos na lang ba. Wa na may gaya, di ba? Anyway, it is now 9 minutes after 10 the morning. And may nga pagpapinaw din sa itong mga kahigalaan sa may Panabo City, no? Alright, okay, may nga pagpapinaw din sa... Okay, may nga pagpaminaw day sa Tanantaga Maku Davao di Oro. Okay, good morning DJ Cristintero. Okay, paki-shoutout na lang ko ni Ate Gina and also kang Uncle Joel Ponce and to all of my friends na lang and most especially to my someone love, Ate Christine. Request na ko DJ a song. When you say you sunny, when you say love me by Chicago. Okay, and ang tama play ni mo DJ, that's coming from Fatima ng Maku Davao di Oro. Oy, sa tanang taga Maku Davao di Oro sa kamalipayang pagpaminaw and sa tanang makuha sa atong kasbihanan diyan sa may Panabo City mga igala, no? Okay, sa Davao di Oro, Davao del Sur o Davao Oriental o sa kamalipayang pagpaminaw ninyong tanang diyan mga igala. Well, anyway, atong kuan mga higala, way 2011 mga higala, no? Okay, kung wala ko nasayop sa tuig. 2011 mga higala. Alright, okay, naka-adtuta dito sa Karanguan, no? Adtuta dito sa Maragusan. Oh, naka-kuan ko dyan mga higala sa Maragusan sa una. Dili pa ako karagwan, no? Dili pa uso ang internet ato mga igala. Dili pa kayo uso ang internet ba? Maka internet lang itawan nga mga igala dito sa mga kuan bitaw sa mga kuan internet cafe. Oh, dito karagwan mag-download ang music mga igala. Wag ito ay igong wala kay laing mahimo bitaw. Gawa sa pagbaklay padulong sa internetan mga igala. Diba? Dito ka rin na mag-download ng mga new songs dayon ba? Uy, ganang guwan na. Ang uban ba kayo mag-igala? Oh, DVD pa, CD, disc pa kayo ito, diba? CD pa yung karagwan, no? CD pa yung gamiton mga higala para mag-guwan lang yun. Para mag-guwan lang yun sila songs sa ilang mga computer, diba? Mao nang pamaagi sa unang mga higala, no? Karon na dali na kay no. Dali na kay mga higala tungod sa pagkuan bitaw sa technology bitaw. Pagalambo sa teknolohiya mga higala. So na daw no. Daog na ko ba, daog na ko cellphone mga higala 3210 regyon. Hangtod sa kanagano, hangtod sa na himong 8210. Pwede ka lang, cellphone sa unang igala, no? Oh, pero ligon gito eh. Sukol tong nilabayay ba? Ay, may mga pagpaminaw dahil sa tanan na itong mga kagalaan ng mga office workers nga nakatunin karon sa itong panaguban. Well, busy kayo ganang type-type dahil magigala sa ilang mga office work. Hello, good morning. Ano yung tanan dyan magigala, ha? And sa tanan po mga tender right now nga nagkabisi lang ginabuhi magigala. Labi na yun sa mga ako, ano? Labi na yun sa mga sales lady magigala.
Karang bitaw nga murag kuan gid nila manghigala ba? Mira murag moto bitaw gid nila. Na once makakita kanang kuan, once makakita ga customer mga higala, dili na nila buyan bitaw dili makapalit. Diba? Kaya bitaw nga mo ato tagaragan natay adun bitaw natay sudlan mga higala na imbis magkuan lang ka ba tanaw-tanaw lang ka bitaw kay lagi ka na ba no kay lagi minus pa kay budget bitaw magtanaw-tanaw lang sa ka ba kasi mayong nga paliton na mayong maibgan bitaw ni mo paliton bitaw kung makakwarta ka tapos maulo na yung taon ka mga higala kay grabe gid makasunod ang kwan, no? Grabe gid makasunod ang sales lady sa imo, bitaw. Hindi ba? Kanang mag-win, kanang mag-window shopping, bitaw ka? Di ba? Kanang kwan, no? Grabe gid sunod-sunod yun sa imo mga igala. Hangtod, maulaw na lang yun ka. Nagay kwarta gamay, makapalit na lang yun ka. Kanang kwan, bitaw, kanang... Dili ragud kay kananguan, dili ragud kay mahal. Okay, maulaw naman ka. Ay, nako. By the way, it is now 14 minutes after 10 ng morning. And, by the way, magigala, padayon ta sa itong mga kapalaran, karong adlawa.

0: Sayo pang pagtuo nga ang tanang lami nga pagkaon makaayo alang kanimo. Busa likay ang mga pagkaon nga dili maayo sa imong panglawas. Ang tinuod nga katagbawan nagikan sa pagkapot sa imong mga damgo. Lucky color for the day is a violet, mga higala. Oto mga higala ha. Di kayo daw mga pagkaon nga dili ka makaayo sa imong panglawas. Sayop daw ang pagtuo nga ang tanang lami nga pagkaon maayo lamang maayo kani alang kanimo. Oh, yatang na kang kristendero mga higala ng mga lamian nga pagkaon bitaw. Kaya ang tinuod daw nakatagbawan mga higala nagikan ka na sa pagkapot sa imong mga damgo. Diba? Siyempre mga higala sa pagkaabot ang pagkaabot sa imong mga damgo mga higala kinahanglan na nimo ang healthy lifestyle mga higala, di ba? Well, anyway mga higala gamita kining kaabag mga higala ha ang produkto sa nunglading mga higala. Alright, gamitan ninyong kaabag mga higala, kining produkto sa nunglading. Okay, nga inyong mapalit dyan sa may Panabo City mga higala, pinaagi sa Infinite Radio Galight FM mga higala. Ang ilang mga produkto sa nunglading, mao ang Power 10, ang Growmate Vitamins mga higala, pag-usap ang ilang Clay Gel Coffee Mix. Og ingon man ang ilang Viscomac eye drops mga higala. Alang atong medyo halap-halap na ang inyong pananaw. No, katubi daw nga dili na kay kaklaro og mga puting paa mga higala. Gabiitin na kanan sa atong kana sa Viscomac eye drops mga suking tipaminaw. Okay, once again, mapalitan ninyo diya sa may Panabo City, mga higala. Okay, diya sa may Infinite Radio. O sa Light FM, pagkikitae lang gyapon ninyo, mga higala, si Sir Kevin o si Ma'am Rose. Diya, mga higala, no? Mabi-abihon ka na sila, mga higala. Okay, and anyway, sa pagpadayon sa itong kapalaran, karong adlaw mga suging di paminaw. Dere kita karon sa Capricorn. Alam po ni sa mga nilalang ang ipagkataon ni atong Disyembre 22 nga doon na sa Enero 19. Samtang ang uban mahimong mubati og kuna mahimong mubati nga gihikawan sila sa swerte. Ikaw? Oo, ikaw. Makasinati og maayong kapalaran. Ano mga igala, no? Samtang nawanguban na mahimong mubati og kuna mahimong mubati nga gihikawan sila sa swerte mga higala. Ikaw makasinati og maayong kapalaran. Swerte siya karon, no? Malibre daw be. Swerte man. Malibre. O da DJ, wa pagay ni abot ang atong wa pagay ni abot ang swerte. Advance ba advance? Amiga. sa nakita ho ganagwa na lucky number mga igala, oh, nagluod si ganagwa. Nagluod atong bulang kristal ha, siya kay daw mismo akadaog. Oh, siya kay daw mismo akadaog. Oh, basta daw makadamay pa daw siya ba. Nagloda siya. Sama na yung ipangatag, Krisendero eh. Dili na lang kung ipangatag sa uban eh. Magyapon, akong, sa akong kaugalingon gani mismo, wala ko kadaog. Ipangatag na noon na ako, pastilan na. Diba? Pero di na daw mumaangin mga ikala. Karon mga suging paminaw, dire kita sa Aquarius. Sa mga nilal ng gibagtao ni Adong Enero 20 nga doon na sa Pebrero 18, makadawat ka o usa ka sa kong putyukan. Grabe DJ, sinako man gali. Sinako man pero putyukan man po. Joke. Matod pa sa inyong kapalaran, no, Aquarius. Pinaw. Makadawat ka sa maayong kabalaran nga gikan sa kahitasan. Aron makadawat og mas dako og mas dagaya nga mga palang, panalangin. Sikreto nga tabangi ang tao nga adunay kasuko nimo. Ako ang igalan, ako'y kasuko sa inyo, tabangi ko be. Amiga ko no. Nani kasuko. Mga itong mga igala ha, sa Aquarius. Okay, magadawat ka sa mayong kabalaran, ngagikan sa kaitasan. Aron magadawat og mas dako pa daw. Og mas dagayang panalangin. Sikreto nga tabangi ang tao nga adunay kasuko kanimo. Ako lagi nasuko gyud ko nimo. Tabangi gyud ko. Swerte ang color mga higala is a white. Moro ni kanaguan mga higala sikreto no. Okay, tabangi ang tao nga adunay kasuko nimo. Para mas para aron na makadawat ka og mas dako daw nga panalangin, tabangi tong tao nga dunay kasuko nimo. Sama na ko mga igala, suko gyud kay ko nimo. Amiga ko no. Okay, no, dire kita sa Pisces, the last but not the least mga sumiri paminaw. Alang sa mga nilalang ang ipagkatawa ni atong Pebrero 19 at ito na sa Marso 20. Kung adunay dili maayong pagtratar kanimo, pagpasalamat, uy. Pero sa hilom lang. Ang usa sa mga kondisyon alang sa imong maayong kabalaran, naglambigit sa mga lihok sa uban nga tingali dili nimo gusto. Mato ha, kung adunay daw dili ma kung adunay dili maayong pagtratar kanimo, pagpasalamat pero sa hilom. Uy, salamat. Dili to nga. Uy, salamat ha. Isabligan ko ni mong tubig. Uy, salamat ha. Imo kong gisumbong kang boss na naglingkod-lingkod ako dito. Isa mo pa ipagpahuli na ako kay Kapuy kay ko. Di ba? Mao daw nang usa sa mga kondisyon mga higala alang sa imong maayong kapalaran. Naglambigit sa mga liyok sa uban nga tingali dili nimo gusto. Kaya ang swerteng color mga higala is white. Higala mo nga ito mga kapalaran, karong adlaw, kapalaran katuuhan dili, apan tuo na lang aron ta madali. Kaya kapalaran, ining adlaw ng Webes. Tuig, Webes, pizza 9, ining bulan sa Hulyo. Tuig, 2026, mga suking tigpaminaw. Kapalaran para ugma. Ugma na po, di ba? Marata nga sa kwan noon. Alang ka noon na ito basahon ang inyong kapalaran ugma, di ba? Marata ka ng kwan, mga ikala. Katong na hitabo sa kananguan bitaw. Sa ikatulong adlaw, di ba? Sa ikatulong adlaw, mga higala, sa kananguan bitaw sa Senate hearing sa impeachment trial, bato kang Vice President Sara Duterte. Okay, sa dihang gi-cross-examine ang testigo, mga higala, katong NBI agent bitaw. Okay, nga tungod atong kwan lagi, katong video, mga higala, nga iyang gi authenticate. Okay, and matod pa kanang ipagutana sa kanang sa defense team mga igala na kanang kuan o kanusan niya giimbestigaran ang maong video. Murag na sayo pag tubag ang kuan mga igala ang maong witness. Murag na sa ako pagsabuta giimbestigaran niya ang maong video before it happen. Diba? Ito mga igala ang prosecutor mga higala sa house mga higala na team. Sige kanagan, sige ga-object kaga hapon. Motong niingon si kanagan niingon si presiding judge mga higala si Chis Escudero, si Senator Chis Escudero. Nga sa imong sigig object. Okay, murag kanang kuan nagayo ka. Sa ita unsa to na term gani? Murag nalimot ko sa unsa to na term may. Tara, basa mo na to. Oh, murag kuan bito. Sa ikanan, nalimot ko sa term mga igala. Anyway, 34 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kamuntagon mga suking paminaw. Oras atod ka nato sa aming tingwag kabubuton sa Muscleman Food Supplement for Men. O gaingot man natong Muscleman Strong Coffee Mix. Okay, available kayo na sa itong sibihanan mga ikala ha. Dere sa Kibawi, Bukidon, yung mapalit. Dere sa may barangay East. At dere sa Light FM mga ikala. Oh. Nga nahimutang. Oh. Nga nahimutang. Sa Barangay East. Alright, and Barangay East Kibawi. Okay, there is my Rita Dumaoga building. There is my second floor, door number 1 mga higala, panuktok lang ha. Andam kami mo abi-abi sa inyong mga kuan mga higala sa inyong mga tuyo. Dere sa itong sabihanan, di ba? Ilabi na kayo sa itong mga produkto. Namoy mga pangutahan ng mga higala. Ay, andam kami ni Tatay Paeng. Amo abi-abi ka ninyo, dere, di ba? Mga friendly kami, promise.
1: Abiga ko lo!
0: Okay, ingon man, that's my, kawan mga higala. That's my syudad sa Panabo. Mapalit ninyo sa itong sabihanan. Okay, that's my Infinite Radio. O sa Light FM mga higala. Okay, pagkikita lang si Ma'am Rose o si Sir Kevin diyan, no? Naran sila diyan mga higala. Okay, ay amputa kang Ma'am Rose kaya bisir pa kayo si Ma'am Rose. Nagalang sa mga kaigalaan nato diri sa Kibawi Bukidnon nga nangita og safety. Limpyo og lamian nga eliminong tubig mga higala. Nato adto lang kabo sa JC Water Refilling Station mga higala no nga naimutang diri sa may barangay Labuagon. Okay, along the highway lang din sila mga higala. Okay, may nga morning day sa ilang tagdumala. Alright, and ingon man sa ilang mga water refiller dyan, no? Okay, nga mga pati iso, igawan kayo mga higala. Abtik, hindi sila mo hugas sa mga higala. Kanyang abtik, bitaw paghugas, pero limpyo. Wow, okay, JC Water Refilling Station. Once again, I'm utang just may barangay Labuagon. Along the highway lang po yan. And sa tanan po natin mga kagilaan, no? Nga medyo what night time sa pagpanglaba. Alright, okay.

bitaw mga laba mga igala. Agay para katong para tong mga walay laing buhaton po bitaw. Hindi na mo gamoy mo kan dito, di ba? Kasi lay self-service dito mga igala. O kung magpag magpalaba po ka mga igala, okay, garantisado nga imong mga labhunon ang mga nilabhan nila dyan mga igala, humot soft. Okay, dry and fold na po yan. Okay, pagkuha ninyo, uga na mga higala. Di na mo, ganagawin, di ba? Dili na mo, magkikikikikikikikikikikikikikikik, ana. Ay. Okay, naimutang ang comfy laundry hub sa may PPL building, mga higala. Okay, akilid sa 7-Eleven. Okay, sa may, unsa to na ganagawin na? Sa unsa to ha? Limot to eh. Basta along the highway lang po na siya no. Kung padulong kag Baramag mga higala, nana sila sa left side oh. Lingi sa wala ha. Kung padulong kag kuan, kung diri kagikan sa kuan mga higala sa Kibawi. Padulong ka dito, nara na sila sa left side. Anyway, itong make up your food supplement capsule, mga higala. Okay, doon na gini antioxidant with complete superfood. Okay, and also, napun na itong Jake, ganagawa na itong make up your herbal coffee mix, 12-in-1 na po ito. Okay, kompleto sa Ricardo's na ni mga higala, no? Mapalit ya, sa itong Sibianan. Sa Infinita Radio and also sa may Light FM Panabo City mga igala, nga naimutang sa may second floor A Square Building sa Bungkawil Street Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Okay, once again, ang atong guana sa Panabo City mga igala. Okay, ang atong asbihanan sa Infinita Radio and Light FM Panabo City mga igala, naimutang sa may second floor A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, daghang salamat na kang Ma'am Rose sa pag-asen sa dugang info sa naimutangan sa Sibianan sa Infinite Radio o sa Light FM, Panabo City.

Anyway, mga sugid paminaw, it is now 41 minutes after 10 ng morning. And yes, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Rookseed. There's a song entitled Must Have Been Love. And of course, only right here sa inyong paboritong Sibyahanan. Kawan ang yabon ninyo ang nag-iisang tindero ng inyong radyo. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Mo pa'y mangutang. Chris Tindero.

0: Que kasakit. Ay, ay, agay. Ah, kasakit.
1: Naunsa man ka, tay? Nga nakikita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao, eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-antos mo sa kitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Hinit niya o dasko ni Beso Tudela.
6: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
5: A Power 10 o coffee, clay gel.
6: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
5: Ang testimony ko kay high blood mangug ko Nong Laring.
6: Mm-mm.
5: Tapos, nana ko yung maintenance.
6: Mm-mm.
5: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko.
6: Mm.
5: Normal man akong BP. Mm. O nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanay na lang gid ang akong gamitin. O normal na gid. As in normal na. Kaya huwag magpa-BP ko sa una taas si kay kong BP.
6: Mm.
5: Nakadungog man gid ko kay sige magpamati sa imong drama.
6: Mm-hmm.
5: O nang nitisting gid ko, nipalit yug ko. Tulo ka semana. Ako ginang gamitin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon.
6: Mm-hmm.
5: Muna, pabipin ako na normal din siya. Muna mo, gina ako, testimony pa, salamat kay ko sa iyong produkto.
4: Power 10 Probio Capsule.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
8: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
11: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
12: Ako si Teresa Castillon, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong masulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatek ni ini. Tanong nga ikaw problema sa akong bowel movement ko, na ako problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatek sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Tapos sa katong wala pa nakatry ni ini, ilan na yung itry para po nila ma-experience ang akong na-experience.
11: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
7: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: Okay, you're still tuning in sa inyong favorite radio station. And yes, yeah, so there you have it. Something from South Border. Other song entitled Kahit Kailan. Anyway, it is now 55 minutes down 10 ng morning. And of course, kawa lang yabo ng ang inyong nag-iisang tindero ng inyong radyo. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman na walang ang tindahan. Maupay mang utang. Well, by the way, yeah, this will be the final stretch sa itong panaguban karong adlaw mga higala ni adlaw ng Huwebes. Kay Pizza Nuibis sa bulan sa Hulyo ng tuwig 2026 lagi. Alright. And by the way, uban-uban lang yamang tawag ma, puhon mga higala, no? Same time and of course, same station mga higala. And sa tala naka-tune right now, ning atong panag-uban o sa kabalibayang pagpaminaw, labi na sa mga drivers na kamulong biyahe karon, no? Amping na kanunay sa nung biyahe mga higala, ha? Kay ulan-ulan ba ya? And yes, kung ulan-ulan, slippery yun ang atong kadalanan, di ba? Danlog yun atong kadalanan, mga igala. Labi na yun sa, kuhan, ha? Sa tanan ka, kuhan lang, no? Atong motorcycle. Okay, double amping, mga igala, ha? And sa tanang mga kalugaran diri sa ano sa tanang mga kabarangayan nga maabot ning atong pagsibya mga higala. Okay, and extra amping po mo mga higala. Okay, diri sa sa diri sa Bukidnon mga higala. Okay, sa part of Bukidnon isa nakasinati nag pagbaha. Labi na dito sa siyudad sa Kwan, no? Dito yun sa siyudad sa Malaybalay mga igala, one of usa sa ilang barangay mga igala nakasinati og pagbaha dito sa barangay Managok. Alright, okay, din napagay mga stranded na mga residente mga igala, dili sila ka kuan silang nga panimalay kay baha lagi kayo. So magamping ta kanunay, ha, mag binantayon ta mga higala sa itong mga palibot, diba? Labi na gina itong mga higalaan na ito nga dool-dool sa sapa ang ilang balay. Mahimo mga higala. Okay, ato na lang ano? Ato na lang unhan mga higala. Magkuha na lang ta, hinay-hinay na lang ta pag ano, pag likas, diba? Pagawa sa itong ano? Ato sa siguro ng atong kinabuhi, diba? Anyway, wala kita kong oras. So, sa ngalan na lang sa kinatibong person ni atong sibiyanan. Okay, sa ngalan sa akong mga kauban ng DJ. Okay, diyan sa panahabo. O gaingon man diri sa Kibawi, mga igala. Okay, akang Tatay Paing. Akong sparring partner po diri sa Pikas Lawak. Di Tatay Paing. O gaingon man kang Sir Kevin. Dito sa siyudad sa panahabo. Okay, and sa ngalan sa atong General Manager, Ma'am Rosemary Amit Bulfa. O sa ngalan sa atong mainabtikon, ugihan nga Operation Manager, Sir Wolfie Orio. Okay, may nga morning sa mga sir. O ingon man sa iya mga kubanan na. Kang Boss Lloyd. Ala, may nga pagpaminaw. O kang Bonds. Good morning. So, waring tayo ko oras. This has been your DJ, Christian Dere. Thank you for now. And dagan salamat sa iyong pagpaminaw. Ugma puhon, mga higala. Bye-bye, and I love ya. Mwah.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawadaan na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala kay kwarta. Ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as Traditional and Alternative Health Laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0599-07920 or 0975-136-7220. Ani ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Ani ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: When health is lost, everything is lost.
1: Okay, sa mga nangutanan na to, mga pinangga about diabetes na problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga, hinumdumi ang inang hinumdan manggod sa mga gipang diabetes tungod anang hingaon kay mantikaon og taba. Pagisgot kanig taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Mo to mga pinangga, iya tong barahon. Pag mababara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani kag glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamay sa wala ma-process pananlitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. O nya kanang giingon nato og NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kwan ni siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud moy 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsa unyo pagpababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunong na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, mababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun na to is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya kay gata naman ang kasabaw. Di naman gisahon, di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. At ara paghimog pakbit. Unya, mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mo'y inumon. Unya, ang lami ang aluto, gata magyon. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangan ba nimong kalabasa, butangan palya, butangan talong. Pili lang ka puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga at mga pag-aumulas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso o sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi nagmuupat mo 5. Samot na, niya, ilhanan ni muna pag taas na kay blood sugar, aka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha, niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjiron, ang lalaki, mupilo na pudog, dali na mga pinangga magkupos ng inig magjirjiranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung sama, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
2: Ating paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dr. Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so maayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Dr. Lagit Naturopath Clinic. Ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Dr. Lagit?
3: Alam nina kuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tas ni ana mo pagkato na mo test PNC ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyahan kuan cancer. So wala may kay ni doon mi sa imo kay nakadung. Iya pud mi magulang di ay dati pa jong ex-kapitan sa San Antonio. Dati pud to diri sa imo ha.
1: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
3: Oh, napadi ka to nang isuon pa jud niya. Mao daghan ni sila isuon.
1: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na tested.
3: Tested na mo ikaw doktor.
1: Katugang gi si kapitan, sa ti pangalan ni kapitan?
3: Godofredo.
1: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
1: Labrador.
3: Katong babae niya di kay mo. Oh. Si Felisa Kumapas. Kumapas naman kumapas. Yan
1: bana. Matoy na stage 3.
3: Oo.
1: Oh, Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po isa kapwa na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ah, unsa po isa kiti tata Ignacio
3: Labrador.
1: Kidney. Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
1: Oo.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dr. Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dr. Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Dr. Lagit, servisyo po.
5: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
6: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
5: Nawad anuman ko kung pag-asa pa eh. Kaning mga pangbati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Dugay naman ni Good. Kabalik-balik ako pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
6: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
5: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
6: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
5: Kabay gidala-dalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Ani ana ang programang Serbisyo Publiko.
7: Serbisyo Publiko.
5: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body check-up sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Dr. Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Love yourself! Love yourself!
1: Okay, so welcome na po na mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, mo niyang programa pinangga sa Dr. Lagit na Naturopathic Clinic. Okay. Ala mga pinangga, ay mong kalimot ha, feel free nga ang atong clinic daily free consultation. Ha? Basta tanawa lang atong page pinangga kaya naman tayong mga schedules good kada adlaw kay lahit na nga clinic nga naa personal pinangga si Dr. Lagit. Okay, okay, so karong pinangga at tuta aning problema sa gitag na to bad breath kanabang manimaho ang inyong giniginawa ang batong bitaw ninyo kanang muhinga mo ba yan yung kamot o ibawog unya ibutan nyo pinangga at tubangan sa inyong baba ginawa ba pero panghingog mo daan kung gabasig di ka kasimot. So pinangga ha, anak si Moto ninyo pinangga. So muna ibuhaton na to ha, bad breath. Unsay indication? Daghan maguna pinanggag pati on. Labi na tanaw ni Momoro mag himat yun no, may tawahan na, kaya maho na ang patay. No? Okay, so ni ara mga pinangga. Kadaghanan ko no anak pinangga nga hinungda, kung doon na mga abscess sa iyahang ko. Manang tanaw ni nana, daan ninyo pinangga. Mabitaw na mo, naatay regular na visit. Kato mga na idaran na dihan, tigulang na dihan, wapaw katisting o paklining pinangga sa dentist, pagpaklining og una. Dali nagtanaw ni mga ilahe ng gray color ni mga ipon. Naghalo ba? First time pinangga, pagpaklining sa. After sa cleaning, imo na siya pinanggang himuon twice a year or every 6 months. Mga pinangga, pero di na gipakalimot. Ang natural, ang normal pinangga, mahumantag kaon, mahumantag inong, dili ilampas og 30 minutes, mag-toothbrush na ka. Labi ng inasukaran, may asin. Mupilit na mag-una sa imong ipon pinangga. Ang mga tartara na, mamilit na. So dapat, wala pa'y 30 minutes, ato na ng toothbrush. Di man gi-required na na'y toothpaste per me. Basta imo nang mamumog, mabrasa na nimo mga pinangga. Inom kag kape, o pag inom kape, after few minutes, pag-toothbrush. Makainom kag soft drinks, pag-toothbrush. Makamerenda ka, pag-toothbrush. Unlimited man ang toothbrush, na nang 30 man yung takulan na ganyan tao. Manutbrush, ha? So at least karon, nahibalo na mo unsay principle nga no mag-toothbrush. Labi na gyud magabi eh, siguruha ang toothbrush. Kay kita ra ba mga tulog magnganga ra ba ta matulog. Kanang panahon mo nganga, oy, naa may bakterya imong baba, dito manulod pinangga ang kagaw. Mao na nga daghan tag sakit bation sa pagnganga lang. Okay, so ari na ta pinangga ha, mao na ha. Dunay abscess sa imong tooth or dunay sa pinanggay sakit nga bulimia. Common cause kung pinangga sa magbadret, walay toothbrush. O, mga panos mo na imong laway din ang imong kiki. Nga, sunod ka ng sakit na constipation. Muna pinangga, aday, ang normal yun na bawil bubay. Kada human na tugkaon, pamahaw, panigto, panihapon, 24 hours after, ilabay na na pinangga. Gitawag na sa English of waste matter. Mauna siya mga pinangga, ha? So dapat makalibang ka 3 times a day. Ug muhandjo ka kaduha sa isa ka adlaw. Ang tama gyud ka tulo. Manobra mas maayo. Okay, ilan na pud nang manimaho ang baba pag ang tao diabetison. Oh, diabetison mga pinangga. Unya katupong mga dry mouth, mga ugag baba, mo nang ay mo kumbiyansa magbabawa ay ha. Okay, ang babae pinangga daghan man sila baba. Mao ganay mag-uga delikado. So pag baba gyud nga mouth, ang mag-uga mga pinangga, kulang raw nag-lips to lips. para magbasa pinangga, ha? Or kulang ginagtubig. Every 1 hour, 1 glass yun nga liquid atong mainom, ha? Tubig, milaga, or mga fresh fruit o vegetable juices. O sa hypod, o doon na kay gum disease. Manain mo kung minahanagan mo yung mga daot sa ngipon, ipaibot na pinangga, labinag na ibangag. Mubaho man, ha? Maturn o pinangga, inig-lips to lips. Diba? Onya, katong mga tao nga di kay mahilisan, doon ay indigestion, doon ay mga infection, mga pinangga, ha? Abot ba pasabot ba? Katong doon ay mga sinusitis, magbaho man ng baba. Onya, katong doon ay mga lung infection, ubuhon, tibihon, munyahon. Onya, katong doon ay mga liver disease, mani po din ni pinangga, mani maho, ha? Mga tao nga doon na sila'y lung disease, doon na sila'y mouth ulcer, unya pinangga, labi na sila pinangga, dunay, kuwani siya pinangga, kanang dunay periodontal disease mga pinangga. Anto na din mo sa dental clinic niya. Diris dakmayan sa Dabaw, ang akong partner diri, si Dr. Bernardo. Kana mga pinangga, kay buutan na sila muda, mga timan na, si Dr. Ruben o si Doktora Edith Bernardo. Muna mga pinangga, no? Magpaibot ng ipo na, ano may libre nga tambal for 1 week. Mo na mga pinangga, ha? Okay, katupong mga tao nga dunay poor oral hygiene. Ano ha? Kabalong, sa mga limog-mog lang doon. Kabalo dahil mga pinangga. Labi na si ikaw, karnigusda. Kusog man na mo ba? Labi na ginunaunan. Unya, katupong mga tao pinangga nga taas o creatinine nga dunay itag na itong mga kidney failure. O doon ay may tabo. Unya, katong dunay mga liver malfunction. Katupong dunay mga disorders ilang metabolism. no, na yung mga sinusitis o doon na yung mga tooth decay. O doon na yung maitabo, pinanggang bation, ha? Nga, mo resulta pinanggang batra. Okay? So, buhaton yung pinanggang. Inig toothbrush, gamit sa mo pinanggang salt. Ordinary salt, pwede po itong iodized salt. No? Epsom salt, mga pinangga, o kanang gitawag na ito, Himalayan salt. Kana pinangga, imuan ninyo, i-toothbrush na para maghabwa itong mga hugaw laing baho. Ikaw, pirmo, malasahan, mamabaho ni mo. Inig, inig toothbrush ni mo, mga pinangga. Okay? So, hala, muna po na pinanggay mga timailhan o paagi sa pag-care. Ano ha? O nga, pinangga, kalamir, ganang bagong i-toothbrush ano? No? So, hala, sige mga pinangga, diliberado imong mga gums pinangga. Okay, hala, sige. Padayon ta, mga pinangga, sa next episode na to, inyong atangan, mga pangga. Okay? Hala, sige. Hab, kay lami, yun po no, pinangga, mukhaog na katulad ng brush, eh. Kaya nagingon pas awit sa mga bata, malinis na mga ngipin, masarap kumain. Diba? Okay, hala, sige. Bye-bye.
7: Sa Dok Langit, kasangga mo ang langit.
1: Okay, mga pinangga, ikatulon na ito nga panghampol para sa mga piang, mga hubakon, mga pinangga, panuhuton, ang gitawag na ito, sweeties or sweetie, mga pinangga. Ang kanabang naibunga ng mura karaputan o dagway, balibuon ng bunguton. O, gyapon mga pinangga, imo gyapon ng halubon, pwede di argos kayo, standila ba? Magsunog kag papil, imo halubon pinangga, dinit-init pa nga imong ihampol na, ha? Maog gyapon, kada oras, kambiyuhan sa di pagka matulog.
10: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so, mayong kuan pag-view sa tanan natong mga televiewers, no? Diri sa Dok Lagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am ka nang ang imong banag, i-cleansing po sa una sa klinik. Sa unsang pamaagi ganing ang nakaanhi mo sa klinik ni Dok Lagit?
3: Alam nila ko ang tested na namo kayo. Yung dating manghod, diripod kay ikay mo mato siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tapos ni Ana, pagkato na mo test PNC, ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyan ko ang cancer. So wala may kay ni doon, may sa'yo kay nakadong. Kaya yeah, kung magulang di ay dati po yung ex-capitan sa San Antonio, dati po to diri sa inyo ha.
1: Ah, mao. Mo nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napadi ka itong isoon pa dyan niya. Mao, daghan ni sila isoon.
1: Daghan na ni siya sa ito pa. Tested na, tested.
3: Tested na mo, ikaw, doktor.
1: Katubang di si Kapitan, sa ito pangalan ni Kapitan?
3: Gudoprido.
1: Ah, si Gudoprido.
3: Labrador.
1: Labrador.
3: Ang babae niya di kay mo, si Pilisa Kumapas. Kumapas naman yan ba na?
1: Iba ito yung na-stage 3.
3: Oo.
1: Ang Labrador Kumapas
3: po siya. Dahil po isa ka po na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio
3: Labrador.
1: Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
11: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
12: Dok Lagit, servisyo.
1: Okay, so welcome back mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa mas ano. Dirita mga pinangga sa Dok Lagit Naturopath Clinic, mga pangga. Okay, so kuhan siya mga pinangga at tuta sa kanang tiwaso ng tugisgat ang general causes of cancer, ha? Part 2 ni sa pinangga. Ito na ta sa ikaunong. Kaning gitawag na ito commercial oils, mga pinangga. No? Or commercial fats, pinangga. So, ang commercial gani, katubang mga rancid o kanang heated, mga pinangga. Rancid o kanang heated nga oil. Kana bang baratuhon gud nga mantika, god? Mga pinangga, ha? Okay, gitawag na siya mga pinangga unsaturated. Gitawag na siya saturated fats pinangga or saturated oil. Kumon maguni pinangga karon coconut oil o palm oil. Kana sila pinangga ang process maguna na paghimo. Giagig init. Bintaha ang palm kay wa gibulad-bulad sa dapligarsada. Mas hugaw ning mga mantika mga pinangga nga gikan sa gikas lubi. Tanaw agud asa gipambulad. Giunsa na pagpauga mga pinangga. Okay, so mga pinangga, naigitawag na ito ka ng healthy oil, no? Pinangga, ha? Katong mga non-cholesterol or free cholesterol pinangga. Basta ang gitawag na ito ka ng saturated oil, ka ng gitawag na ito mga heated oil pinangga, ka ng baratuhon ng mga mantika. Okay, so napuyuban nga, mugamit pag yun sila o ka na bitang recycle oil. kanang mga namaligya din nagmaruya, mga pilipit, dunat bangkal, mamalit man na sila mga sikanhan nga oil gikan sa mga buyog. Dito ilan ni Makmak. Dito na sila pinangga, katong ilang ginalutuan ng mga chicken joy. Ang oil kay ilaraman na silang pilara na kagamitan, ilan na din ang ibaligya pinangga, use oil ang tawag na. No? So, pinangga, pag ang oil na overheated, heat na daan ang process, cholesterol na klase. Unya ila pag yung gi pritos balay niya og di mahurot, taguan na pod og maiprito na pod. Mga pinangga niya, tanaw niyo na mga pritohanan din nagmaruya sa mga nanindag maruya mga pinangga, walay kambyo-kambyo ang ilang oil. Pag-abot ka bulan sa laon ramana, kadaghan na makikitom-itom. Sa laon o duha pa semana, ilang sa laon, ibalik lang gihapon. So mga pinangga, gitawag na siya gatong commercial o kanang heated oil ha. Manginangga hinumdumi, tanang bukol, bukol ha, paminaw mo. Tanang bukol pinangga nagsugod na sa pagkaon na to ng mga oily and fatty. Bisag vegetarian nga, sige prito, sige gisa, o ilaing nahibawaan. So mga pinangga, munay mo himo o lapot sa dugo. Then, musirkilit mo na tibok lawas. Then maglags na siya dito, mabilin mo na dito sa utok, sa mata, sa ilong. Mabili na pinangga, dunggan, baba, liog, o daog dito sa kasing-kasing, naog dito sa atay, ato dito sa abdo, ato dito sa daghan, naog sa prostate, matris, muhapit pagtutoy mga pinangga. Then mga naog dito sa mga joints, mga pinangga unya sa muscle, munang muhimo siya pinanggag inflammation. Binimoy, mura naman nagbugas, hantun nahimong cyst. Pinangga, hantun nahimong bukol, ha? Naghimo siyang gitawag na to, gala. Oy, naiuban, nahimong pulip, naiuban, na gitawag na to, o kanang gitawag mga pinanggag lahi-lahi ng mga bukol, ha? Cyst, mayuma, goiter, muna siya pinangga. Okay, so, muna ang unang hinungdan. Okay? Unya, naapag yung kay daghang mga animal, mga dairy products pinangga, gisamutan pinanggag padako. Unya, katong mga heavy protein, mo gito'y grabe. Eh, kanimanggong mga pagkaon garo, mga manok, mga isda, dali kay managko. O, pinangga, tinga, 45 days, dako na kay manok. Karoon na, pag yuday mas ni us-us, pag yuday ni grabe. So, mga pinangga, ang hormone nga ginapakaon na mo'y nakapadako, karoon, doon na kay bukol pinangga, dali na siya budako. Labi na kanser niya, kaya ipakaon man na silang steroid, mong gito'y makakanser ang mga pinangga. Okay, so hala, unta, nasabtan ninyo mga pinangga, at least makasabutan nga nung dili ta mga on. Dili kay pag-ingon ni Doc Lagit, bawal ni bawal na, bawal ra. Pero kani, amo gining ginapasabot sa inyo ha mga pangga. No? Kay nagtuo magunmi nga daghan pag yung mga health conscious people. No, kamong walay mga tinigom din ha, bisag na'y tinigom, kada ka o bawal, paglahi mong alkansya. Iyawat na lang pila ka bulan, pila ka tuig mga pinangga, daghan nagsulod ang alkansya, tama na po ito ipanambal or ipaopera. So, sunod, doon ay gitawag na ito kanang dietyl bisterol, mga pinangga. Sunod, explain ko ni. Then, sunod, kaning mga hormone contraceptives. Kana mahilig o mga pills, mga implant, di ba? Mga pinangga, daghan ha? Sagad yun sa mga pills, pinangga, kanang naga-contraceptive kay kuno, gitawag nila family planning. Pero muingon ko, grong nga classes family planning mga pinangga. Kay kanira ba pinangga kuad? Kanira bang mga hormones? Dili man yung natural, gika man yung hayop. Gika sa hayop mga pinangga. Kunya, mauhag ko sa mga nagbasag Biblia, no? Mga pinangga nga, tabangan ang taon yung pagsabot kay kanira ba na yung family planning? Layo man na sila sa Bible teaching mga pinangga. Kaya ang Biblia, ang teaching yun sa Biblia, temperance yun, pagpugong ba? Sa ang pagpugong nga na dok? Nga, abin yung pinangga, tungod sa mga tao nga kanang hingaon o kanang animal product, ang ilang body temperature pinangga, ang ilang behavior, animalize po na mga pinangga. Animalize. Muna mga pinangga, bintahang iring kay ang iring season-season raman pinangga magjerjer. Kamagsige nagsingit-singit. Oh, na. Yang balibad po itong babae usahe nga tomorrow. Diba? Mugos yung iring. Oh, na. Kanya, sadista para ba yung kayo kay mangulata bago mo jerjer. So, muna mga pinangga, nahitabo sa mga tao karon nga ginatudloan lag family planning. Nagamit sila mga oral contraceptive, diba? Na yung mga implant mga pinangga, na yung mga pills, no, magkabot sa laki, bisectomy, babae, na igitawag nilag ayudi. Siya, ikaw, Dok, napo kay ayudi nga ginatudlo na, kanang inig utog dagan. Oh, that's ayudi. So, mga pinanggaan na siya, no, kung mukos gini sila pinangga o bukol, matris o tutoy kay sa reproductive man eh. Munang di mo matingala nga, tinga ka karon bata pag ipang mayuma na. Sa una, hain bagoy mayuma gud sa una. Kung na'y magkamayuma sa una, pinangga, katong mga tao nga, grabe ka mga heavy hard worker mga pinangga. Oh. So karon wa na. Kana sige gamit niyo mga panty liner, sige gamit niyo napkin, maka-contribute maguna mga pinangga kanang unhealthy sa inyong mga reproductive. Oh, mo na mga pinangga, whereas karaan sa una nga hapinan lang ditog noog mga pinangga, mangita ditog lampin ug kusog pinangga mudugo. Wa na kailang mga karaan sa una napkin. Karon pinangga kay kumon na. Babae, gamit ng panty liner para perting hubaga tanawon. Bugdo kayo, musuot na yung silag mga leggings pinangga para iniglakaw-lakaw. Mura silag na astiktok nga bugdo kay gatubangan. Oh, pero pinangga, pangdaot na sa reproductive organ sa mga kababaihan. Ha? Oh, tanan pinangga nga contraceptives. Ang tama ginun ta pinangga, ang alternative ani pinangga, gitawag siya ka ng, bisan sa mga nag-alternative practitioner, wa man mo tuo, ani, wa mamuhi mo. At turo magyapon sila sa daily alternative. No, kanang gitawag na to pinangga Bible instruction mga pinangga nga calendar con rhythm method. Kaya nga naman, sa calendar pinangga, ginatudluan ka dag temperance. Muna'y Bible teaching. O, mga pastor, mga pastora, kumusta man po ka mo? Hindi nyo po puning gi-apply. Ha? Say, mo man yung pag-tudlos Biblia. So, muna, ha? Muna pinangga na sila'y rhythm. So, ang paagi sa rhythm, basi guwa mo kabalo. Pinangga, 7 days before mag-abot ang inyong regla. Unya, dok, wa mamay kabalos pizza. Kanang nanay hormonal changes na maglain ang inyong tutoy sa di pa mo riglahon, kana pasabot ana, safe period mo ana. Munay, magsugod na magpajerjer anang pangura. Unya, pagsugod sa pizza, sa rigla, pagsugod ha, yung uban mo iha, paghuman man, ayaw bali ha, pagsugod o rigla, sa tupa 7 days before, pagabot na po pinangga sa ting rigla, padayon, mayon ng jerjer na kutob 10 days. Maunay safe period. Gitawag na calendar method or rhythm method. Pagka 11 days, mga pinanggawa na. Bahin lang good mo, duha kasi mana way jerjeray, duha kasi mana nga jerjeranay. O diya, magkamagkanta-kantag araw-araw, gabi-gabi. Kay di mabuntis pinangga. Okay, so hala. At ito ta mga pinanggas, siya mga pinangga, kaning gitawag na ito, hydrogenated oil. Mga pinangga ha, parehas na to pinangga sa kuan mga pinangga commercial oil. Sunod kaning gitawag na to og refined sugar. So ang refined sugar mga pinangga, brown sugar, white sugar, magic sugar. Although gikan na tanan sa sugar cane sa tubo. Pero ang chemicals nga gibubo para mahimong puti nga sukar, motoy makadaot. Sunod bubuan na pug lahing chemicals, mahimo siya mga pinanggang bitsin. Mga pinangga, ikatulong bubos chemical, mahimo na karong pinanggang magic sugar. So, na'y alternative na, no, motuigin ko na ito, pinangga, na'y molasses, na'y binagol, na'y kinugay, okay na, sunod na, natay coco sugar, na'y kusugay karong pinangga, ang itawag na itong stevia. Dagang stevia, honey. So, pag itawag ang alternative klinika, kahibalo ka unsay puli. Di kay patuyangan ni mo mga pasinti gamit anang makadaot. The real nga naga-practice og holistic healing. Wala ginaihangyo pinangga. Daghan bitaw naga-alternative medicine utang kami naga-practice holistic healing. Dok, pwedeng isda sometimes. O, little. Dili na tinuod nga mga holistic healing mga pinangga. Kaya nagatunog holistic healing, ginatunan nila from cause to effect. Di man gani advisable, siging gisa, siging prito, unsa naka ng animal product din ha. Pirti mo ginang animal na na. Oh, kita o bitaw ng animal product. Oh, kaon lang mo gamay lang, gamay. Pero po tanag nanay cancer, ayaw yung kaog nanay cancer, tanawa. Pagwa pa'y cancer, pakanon gamay para mudako ang cancer. Mudeposit ang cholesterol. Oh, muhimo pa siyang fatty liver. Oh, pang nanay cancer, ayaw na yung gamit. Ngunang kay Dok Lagit, wa pa mo'y cancer, di na mo pagamiton. Kung na may alternative, so naman tayo mga healthy oils. olive oil mang yung pinaka safety kay mo, prito mang yun mo, no? Pero tungod sa kamahal sa olive oil, mo na mo tudlo ninyo nga di na mo magsigig prito. Okay, so mo na mga pinangga. Okay, so ato sang i-push mga pinangga, no? Kay ginakat man ato nitong program para sa pinangga ang tuyo ani pag-push. Okay,
0: pag ikaw healthy, ikaw sexy.
5: Grabe ang imong kaguolog problema, nawad-an sa paglaom tungod sa problema og balatian. Ayaw ka na paundayon ni. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit nga puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga maoy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Oh, ano pang hinihintay? Hintay mo, punta na!
0: Bawal magkasakit!
13: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
1: Okay, so mga pinangga, arita karun sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na tug nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaninga to ang gitawag kong tiyan. Itawag mo ni siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag. Gitawag na to pinanggag 4 quadrant. 4 quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga, kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw, upper quadrant, kani

usado nas mga ilhanan mga pindanga na dunay pelvic inflammatory disease o musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang itawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinanga. O katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinanga ang mga ilhanan ha. Then ang ikaduha, kana bang palibot sa imong kusod? Kusod ni area ha. Inya mudaga na sa pinanga paingon sa right, paubo sa right lower quadrant mga pinanga. Sa Bisaya pa paingos bugan. Gikas pusod paingos bugan na sa tuong bayan sa tuang tiyan mga pinanga. Basta unang ilhanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan na pinanga ang nagiapaki sa iyang appendix. Naa siya ay appendicitis or mga tao mga pinanga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinanga, di nagay mahikap eh, sakit ang dugon. Kana pinanga, ilhanan na siya nga, o giatake na sa pinanga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung kaglobe, ay pure gata, ay inuma. Kung naa ka din ay virgin cocoa oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinanga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose ha. So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinanga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodaw na'y magsakit mga pinanga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna pinanga ang ilhanan na naa kay colon cancer na pinagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinanga. Unya babae nga doon na sila gitawag na tog left ovarian cyst. O pinanga ha, paingon na siya sbugan. O pinanga ang musakit. Magpitik-pitik. Unya katupong doon ay mga regional kanang enteritis mga pinanga. Unya katong doon ay mga uterine fibroid or polyp mga pinanga. Sa ilang matres o sa ilang itawag o kulon. Magsakit ng sawala nga ubos na bahin. Mao daw na siya pinanga ang buot ipasabot. Karon sa ubos na bahin pero adto na punta sa right side. Right side mga pinanga. Muna ilan na nga doon ay mga acute appendicitis. Mga tao nga doon ay colitis. Katupa mga tao hindi magudhing alibang. Unya, sunod pinanga, doon na sila doon na mga pinanga sa right lower abdomen pamanta mga pinanga. No? Unya, katupod ko no, nga doon ay gitawag na to og mga polyps. Maugyapon mga pinanga ang natiyan. Okay, kana ha? Sa right lower abdomen. Karon sa katas ibabaw. Sa upper abdomen. Direta na po musugod sa left side mga pinanga. No? Sagad magsakit na, labi na doon ay food allergies. Diha ang musakit. Kanya katong nag-heartburn. Nag-heartburn mga pinanga. Naglisod o ginawa. Sigit panugtam ha? Unya katupong dunay mga hernia mga pinanga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome, no? Tingakangat sige kalibang, no? Unya mga pinanga katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinanga ha, right upper abdomen. Okay, naog ta pinanga sa tutabalhinta sa pikas. Anita mga pinanga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon ato na punta sa right upper abdomen. Pag maunay magsakit mga pinanga, ha, ang right upper abdomen, muna may itong mga ribs, gusukan dapit pinanga. Kasagara na pag right nga area, sa gallbladder na o sa liver, nga area mga pinanga, ha, labinag na ihalo butod-butod, kana mga pinanga, fatty liver, gallbladder stone, or doon na siya pinanggay, liver problem. Labi nagligyo maggahi na mga pinanga. Either liver cirrhosis bakod siya, muna iyahang bapion. Then karon doon may mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ito nga, bisan asa naman ito, magsakit naman tibok akong tiyan. O di masabtan. So nagpasabot ka na pinanga.

0: nga doon na kay gitag na to endemic trioses mga pinanga. Kana ha? O nya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po gitag na to internal injury. Labi na nagdisgrasya ka kanag to. Ang napaod ni mo pinanga, kana ang dayang imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinanga. Uy, bantay ta ha, kay base doon ay internal injury. Niyag napasagdan nyo pinanga, naadya na himo dahil siya inflammation. Paghubag, pinanggag, pagbukol. Kasagaran po sa mga tao, mga pinanga, na doon na sila indigestion. Maupo daw na ibatikon. Unya, katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinanga, no, nag-miscarriage. Unya, sa mga tao nga stress kayo. Kung nag-stress kayo mo, sige kaon, kaya mahitabo, magsakit ang tiyan mga pinanga. Magsakit ang inyong gitawag. Okay, so, muna mga pinanga at isgutan karon about aning ato ang gitawag o abdominal pain mga pinanga. Ha? Sa nagkalilahi yung area sa tuntiyan. Sa ato rin bisaya, basta mo yung huwag, agasakit akong tiyan. So, wala mga pinanga identification. Sa tuuba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So, at least karon naanamoy nasambang.
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers, no, diri sa Doklagit Naturopath Clinic. Ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doklagit?
2: Alam mi na kuan nga tested na namo kay riham dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
0: Ang ikay mo.
2: Tapos ni Ana, pagkato na mo test kayin, sa ikay mo siya, kay stage 3 naman to iyahan ko ang cancer. So wala may kay doon, may sa imo kay nakadong. Kaya kung may magulang GI, dati po yung ex-capitan sa San Antonio, dati po to diri sa imo ha.
0: Ah, mao. Mo to'y nag-refer sa inyo ha?
2: Oo, napadit ka itong isoon pa yun niya. Mao, daghanin sila isoon.
0: Daghanan ni siya, sa ato pa. Tested na, tested.
2: Tested na mo, ikaw, doktor.
0: Katubang gi si Kapitan, sa ito'y pangalan ni Kapitan?
2: Gudoprido.
0: Si Gudoprido.
2: Labrador.
0: Labrador.
2: Katong babae niya, dikay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
0: Matoy na stage 3. Labrador Kumapas po siya.
2: Dahil po isa na Ignacio, Labrador. Dali po ito sa imo ha.
0: Ang sa po isa kitay tata, Ignacio Labrador. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
2: Oo, naulian.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic dool sa inyong lugar.
0: Hey, welcome back mga pinangga no sa atong programang Health Guardians para sa masa. Makauban na po ninyo ang inyong tigpangga mga pinangga no si Dr. Geoffrey Lagit no. May lain na ilhan nga doktor pinangga tigpangga ninyo. Panguban, naghanap po nagagamit og pangga, pero hinaot nga tinuod po sila tinpangga. Okay, so mga pinangga, arin na ta. Wala na ako mabutang ipila-pila na ni kapart mga pinangga, no? Nanata sa part 5 mga pinangga. Kaning general causes of disease and cancer. Sunod na ni pinangga, kaning gitawag na to og mga contaminated water. Kana ang water yung pinangga, naisgutan naman na to ganiha, no? So, ang water nga maigit na katong sa bukid doon ta nga flowing ba? Flowing mga pinangga. Mabitabisan maligo ta, mas nindot mamaligo kag sapa. Basta kay nindot na sapa, wa po'y pigiri dito sa unahan, ibabaw. Abin ninyo bito mga pinangga, kaning sa inyo mga naas bukid karo mga kapitan, kanang inyo bang na-assign sa health ba? Ipasurbi pinangga na mo'y mga sapa, dilihi mo ang dito muagas ang CR, dito muagas ang mga drainage sa baboy, drainage sa manok, paingog sa paayaw, intawon nun. Daghan kayong nanginabuhi ang sapa mga pinanga, paingog sa ubos, mo po ginaginainom. Pero mainom ginang tubig sapa mga pinanga. Okay nga naman, muagi manas mga bato o yuta ang tubig, i-absorb niya itong mga bakterya dito. Tanawaran ng inyong mga kwan, kanang, kung sa'y tawag aning, mga masin-masin pinanga para sa mga tubig. Tanawa, na nay bato, lahi-lahi ng mga bato, o niya nay uling. Kaya yung uling may grabe mo absorb bakterya mga pinanggag poison. Mamaling na atanawa, pila ka ba ito? Liliargo ng inyong mga filter. Kanang filter mga pinanggag, tanawon sa isulod, bato o uling. Mamaling mga tubig sa pa, mga gis, mga bato, i-filter to niya. Mamaling mainom ng tubig, labi na ako diya, mainom ako diya pinanggas at tumig mga lanaw kuran, agikag sa pa. mo na mga pinanggaham. Tilaw kitang agian nagihi kana penong sapa. Okay. Tapay mga laway baba usay pinanggan may panukbras. Di ba? Kana penong sapa nga na filter na pag-ayo. Yun sa ganyo pagunahon na so pinanggaan ha kay kani atong tubig kasagaran contaminated mo na toy atong mga remedyo. Mas maayo pinangga dala na mo butilya sa mineral ipasalor ninyo kuha adayon ayo ipabulad og init. Kun dili pinangga ang ubang ginapabukalan ng tubig kundi katong isalo ninyo gabi eh pahungawon pinangga magbuntag diha ninyo gamiton ng water. Okay, ika 25 mga pinangga kaning mga aluminum utensils. Kung saan yung aluminum utensils? Kaning atong mga kaldiro ba? Kaldiro, nainipis, kasirula ang tawag. Ang ilan sa aluminum utensils pinangga kay inig kabuntag sayo daghang molds nga manggawas pati ng kasirula. Daghang molds mga pinangga. So, mo ito pinangga, gitawag sa chemistry, Al plus 3 equals aluminum oxide. Mo na pinangga'y makakanser sa kaldirong aluminum. Bisan pag ang palis rice, nilubok humay imong gigamit, red rice, black rice, kaya ang imong kaldiro, aluminum. Imong rice cooker, aluminum. O, mo na mga pinanggang makontribute o kanser. So, pero may alternative, basta kay Duklagit lagi, lahat may alternative mga pinangga. No? Okay, sandali. Okay. Okay, so mga pinangga padayon ta. So unsay alternative mga pinangga sa aluminum? Ayaw ipanglabay inyong aluminum na kaldero. So kanang kaldero mga pinangga, di ba? Nauso ron nga kaldero, ang tama mong tang kaldero unta katong kulon. Kung kalaan ba nang gingon na clay pot mga pinangga, kulon palayok sa Tagalog. Sunod na natay dagang stainless. Ang ilahan sa stainless nga pure pagdala mo magnet, dili gani mo pilit ang magnet. Mga ba ito? Muna stainless mga pinangga. Kana ha? Unya, sunod mga pinangga. Sunod mga pinangga. Kwan is ya? Kung sa ba itong magnet po? Pilit, dili. Sige, balas lang na. Narambol sa kung nauna. Mga pinangga, muna ha? Sunod, natay gitawag na itong mga katong glass pyrex. Nya, daghan na maroon pinanggang mahal kaayo. Kanang titanium. Ano na ginahimong pako si aeroplano ba? Muna mga pinangga, din karoon na may mga non-stick. Ang problema rin sa ubang, kaya na may mga chemicals lagi gun. So pinangga, inyong himoon, kaya tuyo na ng non-stick para mo prito ka, di mo pilit. Kung saan yung paghimong natural nga non-stick, pinangga, unya mo na mo yung non-stick, mga aluminum, ayaw mo pagamitan ng luwag mga pinangga, kay makuskus man itong aluminum. Ang gamito na ito, kanang luwag na karaang bakawayan, daghan namang mga kahoy rin na luwag. Mga pinangga, okay, insay buhaton para mo ng stick, lungagi permig saging. Di ba, mulago man ang sulot, ayaw istiluli pinangga ang inyong kaldero. Pasag di nga mo itom. Kung kalaha, sangagi o bugas mais, mo itom man ang kalaha. Sige, lungagsag, di ba, mo itom ang sulod. Dapat balihon ninyo karon. Ang gawa sa kaldero ang puti, ang sulod ang itom. Amo na yung mga tama pinangga na paagi, mga alternative na. Kaya guwa mo ipalit stainless na mo'y tanawag mo itong ang sulod sa kaldero, di na wa ngay molds magawas, di ba? Tama ang doklagit. Sige, so wa kabalo pa ito masa ninyo. So muna mga pinangga ang mga alternative. Muna pinangga kay doklagit, kasangga mo ang langit, di ba? So mga pinangga niya na. Niya na hamon sa aluminum ha. Pero katong yung mga nipis mo na inyong kasirula, ayaw na na. Butangin na na pinangga, punduhin na lang nagbugas din na. Poga. Okay, so kalabi na, magluto mo na paksiw na isuka. Grabe. Nya muluto bagin mo kanding ang manggawas tong sibo mga baka. Dubli na pinangga na sibo na pay aluminum oxide mga pinangga nga magputi mag molds. Sige mga pinangga, hinaot nga naagid mo ay nakatunan ning atong pagsubaybay nyo sa programang Health Guardians para sa masa.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin nito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magmalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
4: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, so arin na tayo mga pinangga. Ato na lang kapinang-pinagag recipe siguro ni kadahisgot na tubulay. No? Ikasikan porsyon mga pinangga muna yung isgot. Amin nyo ang dabaw pinangga. Nindot pinibutan. Una, inyohan niya siya pinanggang lapuhan. O niya, ang sabaw ayaw ilabay pag ikaw diabetison. Inumunto ni mo. Karon, samuan ni mo kutro kay imo manggulayan. No? Pirmiro, magpuga, manggaling mo globe ang pirmirong ispiso o isa kabaso. Ikaduha pinangga, pwede nagduha kabaso. Mauna to'y imong inuto dito sa imong dabong. Inigbukal ani pinangga kay humok naman kong dabong. Lunuran na ni mo pinangga kumplito ng lamas. Kung sa'y lamas na gusto ni mo. Basta ang lamas magdalaglami dahil bubuan ni mo pinangga pure gata. Hindi mapalo mo to, inigbukal, bubuag pure gata. Ang gata mga pinangga, makabukal siya kaduha. Mas mayo imo ng palungon. Para tamis-tamis pang gata mga pinangga niya. Dili siya makakolesterol. Iwa man di palungon.
5: So wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
6: Dok, kaysa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferencional Road, Cantola, Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: Giuseppe Sciaputico.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Okay. Welcome. Kumusta? Maayong udto kanatong tanan, mga kabida. So, ani na po kita sa itong programa, sa ito isang kaoras ng programa, ang markas sa kabaranggayan, mga kabida. So, sa ngalan sa itong station manager, si Ate Rose Bulpa, yung sa itong partner diya sa Pikas Lawak, si Papa Kibs. Usaman sa itong CEO, atong engineer, Kuya Wolpe Oryo. So welcome mga kabida. Ano yung napakita sa ito isang kaoras sa programa ang marka sa kabaranggayan, adlaw nga Huwebes mga kabida. So kumusta? Mayong udto ka ninyo? Mayong pagpaniod to? Yung sa mayong udto ka ninyo, Kuya Kaloy?
3: Mayong pagpaniod to, Kuya Mayor. O sa tanan, mayong pagpaniod to. Bansa to ang engineer, si Kuya Wolpe Oryo. Ato ang station manager nga mao si Ate Rose Bulpa og atong partners Pikas Lawak si Papa Kibs Williams. Mayo nga pagpanyutos tanan ha. Uban ni pod mi ninyo sa usa ka oras nga programang marka sa kabaranggayan na kamo ang bida. Mona siya Kuya Mar, mayo pagpanyutos tanan.
2: So mayo pagpanyutos tanan ha. Atong usa pangmustahon og timbayahon ha. Ang ato nga tanan nato mga local officials, mga elected officials, mga leaders nato sa atong probinsya, probinsya sa Davao del Norte nga gilangkoban sa walo ka municipalidad o tulo ka siyudad, kon 11 ka LGUs mga kabida. Kumusta?
3: Mayong pagpanyo to.
2: Ang ato adres sa ikaduhang distrito, ang siyudad sa Samal, siyudad sa Panabo. Ang tulo, tulo ka munisipyo, sa gikan sa Carmen, Braulio Idohali o Santo Tomas, mga kabida. Ang nasa itong unang distrito, ang siyudad sa Tagum, ang munisipyo sa Asuncion, Kapalong, Talaingod, Sawata. Ang New Corellia. So, kumusta? May paniod to kaninyo? Kumusta mga kabida?
3: Og diha sa Kwanpod Kuya sa probinsya sa Davao de Oro, maabot man ni atong station dito. Diri sa Mawab, diri sa Nabunturan.
2: Masilingang probinsya.
3: Silingang probinsya.
2: Ang probinsya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental mga kabida. So kumusta?
3: Diri sa side sa Bukidnon.
2: So makulang tadi, nadungog bagi kita. Labi na sa pinagis ato Facebook Live sa mga sister stations din sa ato na
3: naka-hook up
2: na punta.
3: Mauna siya mga kabida. Adlaw nga Huwebes karon Kuya.
2: So kumusta man yung mga lakaw kagahapon Kuya? Medyo
3: kagahapon dito ta sa akong first cousin nyo doon. Igagaw na kong may panaw na. Okay. Dalir kay Kuya marag pila lang kabulan ang iyang dialysis ay ang kidney may giigo.
2: Mawala ito sa ang kalagod na ang kung ka taas ka og sugar, diabetes ka, una mag-iigon ang kay mga kidney mga kabida. Ang kidney isa kay pinaka-importante parte sa atong lawas kay kini kung ang kidney og sa kung pa mo'y musala sa mga kanikotong mga daotan
3: ng mga
2: tarang hugaw. So ang kato diya ang kidney mo yung kanya musala, so kato diya iagi unya siya may mulabay sa hugaw niya kung may daot na may diferensya imo kidney diya na batiun nimo tanang mga kwan diya mga komplikado na mga kwan dito mga internal organs ha?
3: Mga gito ikon kuya
2: basta mag complicated na sa kwan pa completed na
3: completed din din na kom dito
2: complicated
3: din complicated kompleto na oh nasa kagahapon nagpasubo sa pamilya ang mama magud ato moy akong ian matong pahuta sayon na iyang apelyido karon magsayon si konsehal sayon sa inyo kurilya dali ra kayo
2: sayon na dili na lisod kay sayon dali na kayo
3: sayon dolon lisod pangitaon.
2: So karon din adlaw supposed to be mga kabida pizza adlaw hoy bis pizza noybe do na to nga naka-schedule ato nga presidente BBM nga bisita sa Davao de Oro apan siguro sa mga kinungdan kakakulian dili ko kan postpone so na postpone so paabot paabot kita sa mga dugang kon updates na mga kwadro na mga schedule nga bag-o nga mga kabida.
3: Mato siya mga kabida na postpone yun. Dito ang tatakaron.
2: So mo na nga, napugos. Napugos ato partner karos pag-ari. Naibulong malanggong ko. Nag-chat kagapon, nabasa na ako alas 4. Yung mga good AM. Good AM niya, daan naman ko ni programa ng buntag. Kung matay late.
3: Late.
2: Nagbaktas man siguro ning message ning ano alas 4 na min ako nadawat. Nga pagkuha ng speakers GC na to din makita na ko gi-appeal naman ko dito sa mukaber sa kaning kwan dito ni BBM ko
3: nonsense.
2: Ado dala ko ikwan na komentaryo lang po na ko dito ha. Gamay lang. Dito ko sa kaning kwan dito. Sa message sa mataw sa ano, information officer ha sa Davao de Oro lagi dito note nga one representative per ano, outlet kon per station or sa bariya pero kita man ako dito nga na may nagdubli-dubli niya dapat ikuan dito nga dili ka pwedeng mo kuan dito kay tulo man to ka ano murag activities tong tulo ka party ang atoan dito ang nahitabo sa programa nga kuwanan sa itong presidente. Yeah, napay dito nga dili ka pwede tapon-tapon sa lain na pun nga binyo. Na maghihapon dito, nakasulat maghihapon dito, isa ka pangalan sa duha ka binyo. Pumatay.
3: Wagi klaro. No,
2: simple man kaining. Simple man kaining kaning kuwan bitaw. Huwag ka mga, ito ang ta, kita mga kuwan bitaw, ito ang mga hangyo sa itong mga kauban, sa itong industriya sa media. Kung sa mga instruction, ato lang po tumanon po.
3: Stricto ba kayo na?
2: Stricto kayo na.
3: Presidential
2: na? Basta presidential visit. Presidential visit.
3: Hassle kayo?
2: Hassle kayo na. Di kayo kakadool. Moto nga isa po nga wala giko gana ato nga ningkuhan sa kong pangalan dito nga muad to dito. Kaya humana ko, kadagan ako maka-experience na layo. Layo kayo ang area. Ibutang para sa mga media, sa local media mga kabida. So makon man good
3: burat national
2: sikan sa kwan pa sikan priority sa tawag ato na ang tawag ang media dre sikan class o sa baitan oni la kay layo ra kayo ang kwan sa mga media sa local media ang ilang ibutang dito nga dinha ka lang dapat nga, di ka gyud ka pwede nga mo
3: lakaw
2: mo na nga isa gito nga wa ko wala gyud ko ganahi ato mga kabida so wala ko ning kwa sa akong pangalan dito. Naikwanan lang na ko nga nung na-appeal na minuho ko dito.
3: So, ayun, mas Kuya Dexter nga ipangsulat na niya.
2: Hindi pong mga kauban po nato, magbuot-buot na ba? Murag sila na kaibalo sa itong mga schedule. So, moto-moto na itabo kagahapon mga kabida niya karon. No? So, balik sa normal ang kwa sa itong kaubanan sa industriya. Kaya lagi na postpone man. So paabot da paabot lang mo no? Sa mga dugang ha dugang mga kabaguhan kun ano sa mga schedule
3: mao na siya mga kabida nagsubaybay ra pud mo ug unsay mga kabaguhan o update sa pag bisita ni BBM. Mm-hmm. Respobichas Davao
2: so,
3: de Oro.
2: So, kalpo na, maing uto dia sa barangay sa San Pedro. Barangay San Pedro sa pamilya Catalan. Oh, sa atong Kuya Roy Catalan. Oh.
3: Nakita mo, Kuya?
2: Well, ikaw lang ato, congratulations. Congratulations kay board member, Plopon Royal Popop Catalan. Congratulations. Nahimo siya, ha? Bago lang na ilik, ha? Isip vice chairman sa Region 11, ha? Sa Rias, ha? Ano yung kwane? Sa kwane sa mga polis, Rias. Ilibin, ha? Nahimo siya nga vice chairman, ha? Chairperson, vice chairperson, ha? Sa Region 11, sa Rias 11, ha? Regional Advisory Group for Police Transformation and Development. So,
3: congrats,
2: congratulations, Kuya, ha? Popop Catalan, ha? Mapinanggaon, ha? Mapalanggaon sa mga single mom atong board member, Kuya Popop Catalan, ha? Sa maing auto niya, congratulations.
3: Huwag makailog na nga kwan, Kuya, ba?
2: Huwag maka... Kana nga titulo, ha?
3: Titulo.
2: Nakakuha na nasaya, ha? Sa kwan pa, na, naka...
3: Murag sa, na nasaya, kwan? Kaya, huwag misikin sa politiko, siya, may nga magyan nga.
2: Ang mga... mapalanggaon, ha? Mapalanggaon sa mga single mom.
3: Mao na siya.
2: Permanente gina, mao gina ikuan sa iya dia. Adunay mga kalihukan, ha? Mao sa mga program basta na siya. Ang introduce yo gina, introduction sa iya yo. Mao gina ang mapalanggaon, ha? Mapalanggaon sa single mom mga kabida.
3: Nagmahal sa tanang single mom.
2: Single mom, ha? Kuya Popop Catalan. So congratulations Kuya Popop Catalan. So may utop po dia, ha? Kay Kuya Ayan Catalan, ha? So, membro sa sanggunian panglungsod sa Panabo, ha? Basta Ayan, ha? Sure yan, ha? May utop Kuya Ayan Catalan, ha? Dugay-dugay na po may makita ini nila. Labi na sa Kuya Roy Catalan.
3: Huwag ka kasuro ito sa City Hall?
2: Martes, wala ko makasuroy ato Martes, diretso ko ato dire. Diretso lang ko dire. So may uto po kaya, Bilma Yap Galaura Iswatsing. Salamat, ha? May uto ka ni mo diha. Regards po ko kay, sa imong partner diha, kay Engineer Galaura.
3: Ang atong konsyel umabot.
2: Kuan po, may uto, ha? Kay Arwilalin Luna Iswatsing. Salamat, salamat sa pag-subaybay. Kuan regular. Regular
3: gini
2: na to, ha? Regular na din na to nga
3: nag-subaybay.
2: Nag-subaybay, ha? Tanawag ipirmi sa itong Facebook Live, si Arwila and Luna. So, maing uto ka ni Modi, ha?
3: Ba niya gigirit yan, Igso?
2: Ikaw na to, maing uto, ha? Kaya sa imong Igso, ha? Kuya, Rolly Yap, mga kabida. Maing uto ka ni Modi, ha?
3: Kasi mudagan itong kapitan, siguro.
2: Bisa mo pa siguro na, kapitan, ha?
3: Madara.
2: Na,
3: wapat.
2: Maing pag, wagir magpakonsi, Arwila and Luna.
3: Mayong.
2: Mayong pagka-uto sa inyong duha, ha? Sa
3: Master Control.
2: Master Control.
3: Katauhan
2: sa Tibuok, Davao, Del Norte. Hello kay Darlene,
3: Hayami.
2: Hayami og an sana
3: Wings.
2: Wing permanente na Wing and
3: Exo
2: Role. Yep, thanks. Way sa payan. Murag pasensya na maglisod na di natong diretso pagbasa tumud wala ta kaning kwarta sa kwarta katong atong ikaduhang mata, kaya ko gianad na ko ako kan nga magbasa ko nga wala na tong eyeglass kay na mo gay mga higayon, kay gayon nga usahay dili na to madala may limta na tong eyeglass, so maglisod na ta, so mao na wala na ko gianad ako ang mata mga kabida. Taod-taod na ko wala mo gamit nya kaluya po sa Ginoo, medyo nibalik-balik maginagamay ang pagkuan ko sa pagbasa gani
3: unsay
2: sa pagcellphone magbasa og cellphone. Wala, ha? Makabasa naman ko ang cellphone, magkuhan ko ng mga message. Bagay, bisan na ni newspaper, makabasa na po ko, medyo makabasa.
3: O sa'y gigamit ni mo, Kuya?
2: Ang kuhan lang na ko, ha? Wala ko yun na ginagamit. Ha? Kuhan lang yun, gina-practice lang gina akong mata. O niya, ang kuhan lang, kung medyo mukha na akong mata, medyo marubo sakit-sakit na pagbasa, ay ipahulay na ko, ipiyong na ko kadali, mga akong mata, niya, lantaw ko ka ng mga kulay bitaw nga green, mga dahon sa kahoy nga green, no? Kay bugnaw maguna ka ng color nga green mga kabida. So mauna akong tanaw-tanawon ka ng color green.
3: Ora na itambal sa mata.
2: Ora mo relax-relax gamay. Ha? Niya, inigakuan po, taon-taon dari arpon hinene balik basa. Unya pagdakon pud bitaw ini kagabi eh nakon magunakod diyan ako sa aning Reels bitaw des Facebook. Before ko matulog naamay ka nang bitaw ka nang kanina tawag na to kaning isang aning
3: basta na sa Reels.
2: Bix bitaw. Bipurab. Mukha ko gamay kung basura kong tudlo niya. Dili sa likod sa kong kanidunggan. Ana-ana na ako before ko matulog. Isa po na nga medyo ninkuhan ko na akong mata, mga kabida.
3: Ay, mo ito ay sikreto.
2: Isa po na ang nakakuhan niya. Puta na ko Bix bitaw. Kung kuhan ako rab gamay, hinahinay anak. Dili likod sa dulunggan anak. Kaya kini yan din indapita, mga kabida. Koneksyon na koneksyon sa atong mata din eh. Iman i-doot-doot diha, no? Kung ano bitaw, mapil ni mo, kung medyo mo, di po kanin mo matamay, halang-halang, o sabay na ibatay, ikinindihan niya dapita, o, imong ipos lang gina diha, bot, as imong dadispikas. So, ma-relax, isa po na, mo relax po ang imong kanang mata po, mga kabida.
3: Pero na may uban ko ya nga muhayag daw ilang pananaw
2: o
3: nakakitang isol
2: napoy mga inanaw makasanaw ka kanil kung ano ito kanil sa tawag ka ng puti sinaw nga kanil isa nga naling baka na, makapabata po na, makapabata sa mata. Pero tama lagi sa tanaw. Ayaw lagi rin yung ilampas. Kay, maparihas na nandun na yung amigo na ito karun. Ha? Ato ikaw niya nga, huwag kagwanta siya kabuang. Ha? Nagka-problema na siya karun. Ha? Kay,
3: dilito siya? Mo ay gibinlan?
2: Misa mo, may nabinlan siguro sa dagun bitaw.
3: Mo gani.
2: Kung lang, tanaw-tanaw lang talagang sinaw mga teleskopik. Diya, tanaw lang. Dili datang mo lapas na kay magka problema kita ka mga kabida.
3: Ana siya lison.
2: Atong amigo, lagi nga guan lagi, ha. Wa kapugong si ang gibate. O niya, nakakuha kay minor di edad para bagyo dang gi. Asos
3: gina. Halosos ang giabot.
2: Halosos abot na to ana dia. Nakakuha lang medyo murag ugsa ko an pa, murag relax man noon siya.
3: Pamati na kayo.
2: Pamati na kayo. Mayong lang. Iyalaw ang ipamatunan niya pagkalalaki. May kuhan nga sayot.
3: Basi niladlad na kuya.
2: Sayot nga pagkakuhan ba nga. Kung yan na, imong hindi mo na yun nga. Kinahanglan yun nga. Imong buhato na dito sa mga batanon. Ang kakuhan lang nga. Doon na may daghang mga pamaagi. Kuha kayo. Naam kami ko rin. Namay. Bubayad lang gog ka. Pero ayaw po itong kuhan. Doon na po doon na po ko yung nailhan po, ha? Amigo na ako. Ha? Amigo po. Kuya, rapon na ito. No, pagkabuntag na, gipaningil. Uy, ang iyong bayad.
3: Wala mo bayad na pagkagabi. Wala mo
2: bayad. Pagkabuntag, gipaningil.
3: Amin ako, collector to sa kuan.
2: Gipaningil.
3: Arawan.
2: Hindi marara pa nang ayang gisabot yan. Okay ka ani saman.
3: Mao na sa mga kabida. Kay listen good.
2: Yan saman so Indian style. Kuan po to sa Indian style. Kuan po to ang babae mo kuan po sa napagkuha mo sa kanang Indian style. Di sugot siya. Di pag humana diningil. Oh, okay ka Indian style. Sa Indian style. Di arawan ba? Huwag man ako matang. Sunod na po. May tao mga kabida lain.
3: Indian national mga kwan.
2: Lain. Dili pagkuhan lang, pagkuhan sa oras, pagpakatawa sa inyo. Ba? Tungod bang ko po na mga panghitabo dito ang inani. Karon, daghan dito na kwan na siguro po, tungod po siguro kanik sa automatic kwan karon mga sa technology, sa itong kwan, labi na sa mga cellphone, makita nimo dito mga kuan bitaw nga medyo dili angay apan tungod kay open ka sa kuan open ang kuan sa Facebook do na imong yon nga kun mo tan-aw kag inana mo kuan ka sa apps mo download pangutan ka dito nga kuan imong ida dana di man din sa makita birth certificate imong lang tong pilapan so mo na bisan nga kuan da bisa di angay makakita ang mga kabida maka-download sa mga inana klaseng apps nga dili gyud unta dapat nga ipakita sa tanan mga kabida. So mao na ang hinungdan ang uban makabuhat na og sa laod ha makalapas na sa mga angay nga buhaton mga kabida. So niya wala ra bagay pagbasol pagmahay nga maguna mga kabida ulahi gyud na pirma permanente dili ba
3: kanang sa kwaron tuyo so, kanang sa Roblox
2: Pero bang ako kabida, ha? Ato si urang balikan unya padayon taon ya, ha? Mo kwanta kadali, ha? Mo kwanta break ta kadali, ha? Para sa mga pipila ka mga pahinom do nga mao naghatag, ha? Naghatag kinabuhi sa atong programa o sa atong istasyon. So dito ta speakers lawak mga kabida.
4: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: Just see, magtabang sa pagpakusog sa atong immune system. At dili ka basta kapagbalatian.
6: Just see, vitamin C plus zinc.
5: Just see, condition ka for me plus mapanindot sa atong skin.
6: Just see, vitamin C plus zinc.
5: Just see, muayos sa mga infection sa atong lawas. Sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
6: Just see, vitamin C plus zinc.
5: Just see!
6: Just see!
5: Ikaw manggad na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
7: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
5: Wow, Jassy. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
7: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
5: Ang ansa?
7: Ang akong gihigugma.
5: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
6: Jassy, vitamin C plus zinc.
5: Jassy!
6: Jassy!
8: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
2: Okay, welcome back. Balik kita sa ating programa, ang Markas sa Kabarangayan, mga kabida. So, kasagihapon, kauban ako ang partner, si Kuya Kaloy.
3: Mayong pagpanood to, da. Kang Kuya Founder no Kidilya, ang CEO sa 92.7 Organic FM.
2: Yes, sa yes. Maragosan. May utok kay Kuya Noel.
3: Sa Barangay Bagong Silang.
2: Kidilya, Kuya Nok.
3: Marag, siya na may presidente rin. Yawa naman si Totoy Bibo.
2: Marag siya. Kuya, may, marag siya. Oh, tama, marag siya presidente rin sa Davao de Oro. Ah, Triscor. So, may utok ka niyo rin, Kuya. Ah, Kuya Noel Kidilya. Noel Ortiz Kidilya. Kuya Nok. Yung sa itong timbayahon po, ha? May auto diya sa kapihan. Di na kogikan ka ganina. So, sigurado yung
3: karong
2: urasa na napag-ito karon sila dito. So, may auto kanina diya. Kay Kuya Dodong Garcia. Kay Kuya Ili Dacalos. Napag siya dito.
3: Nagpakita.
2: Kay Kuya Banjong. Kuya Banjong Duhali. Kay Kuya John Inad. Kay Kuya Bubong. Kuya Bubong Bertodaso. kuyari lara.
3: Bibo dahil ito
2: ganyan. May utokan niyo dia. May yung pagkapi-kapi dia. Dia sa atong kuan ng kapihan. Ha? Kanang atbang lang yun sa Hall of Justice. Ha? Ang ganda na itabo dia. Nga murag, nga mo na Eagle's Nest diri sa atong siyudad sa Panabo. Tapukanan yun sa mga membro sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ha? Gani, ha? Doon na yung mga kuan dia. Ngayon nga. Noon sa man yung mga tawhanan, kada adlaw na amlang nito, sige, standby ni kapihan. Oh, sige, nag-standby, pero, kung mo po, makapakaon man, huwag may pass mo, pero may nakaon niya, pero may ginong kape, gani, o sa kuhan pa, murag tauan at yung lugar ba? Mga tanong mo, gano? Kung mabayad ka na sa kuhan dito, kape, mo yun na, human naman, gibayran na. Huwag kisa, gibayad na. Wala po mo tugan kasi gabayad. Wala mo ang basta kay humanag bayad. So mo na diha ang lugar diha sa itong kapihan. Kapihan rin sa Panabo. Tapukanan sa mga miyembro sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabida.
3: Mo na. Oga, lingkod-lingkod na si Kuya Dudong niya, Garcia. Pero wala mo siya, porinarya dito sa kuwan. Dito gihaya sa buhay ko niyo sa Compostela. Iyaham rito dito ng utana ko.
2: Alar. Alar. Iyahan na. Funeral parlor. Alar. Doon na po na siya kung Respanabo, pero sa pagkaroon na, wala pa kini na, non-operational pa, pero na siya kung diya, na area na.
3: So, wala pa na ito
2: mag-kwan ko ya? Wala pa na mag-kwan. Na pa yung mga kwan diya, mga kakulangan, mga papilis, dokumento, nga pag-aandamon.
3: Mga apply ta rito kuya. Sing makeup.
2: Dili, kuan lang dia. Sa itong soroy-soroy dia, kuhaon na itong number, number ni Kuya Dodong. Oh. Makasugata doon na may makikuan dia. Kaya usap kuan, kuan dia, panginabuhi, hanap patay man.
3: Hanap patay so, makakita, para mabuhay.
2: Makakita punta kuan dia, doon ay masugatan, labi na yun. Di man yun na kuan, di natarigampo, nga doon ay mga disgrasya. Naamgi yun na yung mga disgrasya. Makatawag ta. Ano atay, per head ba yan na? Makatawag ka, repair ba? Repairal.
3: Oh, pila ka na, kuya?
2: Sa kuhan, kaning good life ka ron, 1,000 per head na diha.
3: Mawala, tanan kaya po.
2: O kining sa kuhan po, Santa Teresa, na po na diha. Matawag po na, nakay repairal.
3: Oh, 1,000 kaya po na. Oh. Maski dito sa ubang parinarya sa kuhan, tagong, nga na kaya po. Mawala ilang taripa siguro.
2: Oo, mura nga na. So, mga kuan dia, kamo dia, ko pwede, kuhaon yung mga number. Number.
3: Pero ayaw nyo patihak.
2: So may ngunto po dia sa, kuan, sa Lungsod sa Carmen. Kuya, itong mga kuan dia, mga amigo.
3: Itong mga kuan dia, amigo na itong mga engineer. Si engineer atong MPDO, si engineer Ronilo Fernandez og si engineer Bong Bantikis sa
2: municipal engineer
3: municipal engineer
2: og atong building official si Bong
3: si atong kwan dito assessor si engineer Glenn Enso
2: sa
3: may be kay itong assessor may kay itong mustra
2: May otomol kay Kuya Ronald Bong Di Maya, Ronald Pobre Di Maya, ay swat say salamat da Kuya.
3: May otomol da Kuya.
2: Atong konsehal last term na kini nga konsehal sa Santo Tomas, no, gani ang mga katawhan nato diha, isa po ni siya sa ginalantaw, nagalantaw nga kuno namurag na kun nga mudagan, padaga mudagan lang daw mayor or vice mayor pero ni Kuya Ronald pa, Ronald Bong Di Maya. Dili ta magdali kuya.
3: Ang Ginoo regay na sayon.
2: Dili ta parehas ang uban ha. Uban nang agi na mga konsehal mayon na last term naman ko. So ana koy
3: wala lang option.
2: Wala option gawas pagdagan pataas pero kinis kuya Ronald Bong Di Maya ha. Nakuan gi siya ansya niya pa.
3: Mabot gyud ni
2: nagsamot ramang gyud ta sa panahon nga ina ko ihatag gyud ha. Gihatag na sa ato sa labaw makagahom siguro diha na ta pero sa pagkakaron ha. Maniid lang sa ta. So, mao ni ang kareng klaseng tao nga usa ko pa donay libro sa paniid ba. Don usa ko ulahin mo ipang istorya. Kamao mo tan-aw og side mirror. Lingit-lingit pud ba mao na, no? So, mao ito kay Kuya Ronald Bong Di Maya, no? Nasa kani ko niya pa
3: Have a blessed
2: Thursday og maayong udto kaninyo. Kuya Mario, Kuya Kaloy. So, may utok ka ni mo diya, Kuya. So unsa may kuan naturon diha, ha? Unsa may itong kalihokan, no? So
3: kay kuan atong suruyon.
2: Na ito kuan dito, na dito ginapost po niya nga. Ako po ni siya, aktibo po ni siya, aktibo ni siya sa kanilang kuan dito, maintainer sa iyang panglawas. Oh. So, okay. Kani na ito yung kuan dito, nakakuan siya, nakabike, nagbiking. So atong kuan dito, ang amping-amping po kuya, ha? Amping-amping sa imong pag kuan dito, bike-bike diha.
3: Healthy lifestyle. Kaya maing pagpaniod to.
2: Yung nasabi, maing utto po, maing utto po kay Ate Mina, kuya, ang partner, ang partner sa atong kuya Ronald Pobre Bong Di Maya, si Ate Mina. Mga kuan po ni, abi-abihon po ni, si Ate Mina. Kay, mga kuan niya, makabisita ta dito sa iyang ilang panimalay, wala diya si Kuya Bong. Kini si Ate Mina mo ay nagatiman sa mo, siya mismo.
3: Mabi-abi
2: sa mua mga kabida. Kini magtiayon ha, magtiayon ha. Di Maya di sa Santo Tomas mga kabida.
3: Napot ay mga kuya dias, napas kuya John Batusalim. Tung municipal councilor ha.
2: Kung unsa pud kamaayo mo abi-abi ni kini sila si Kuya Bong ha. Ronald Pobre Bong Di Maya. Susama po ni dito paitabo di sa lungsod sa Kapalong. Di sa ato nga Vice Mayor Kim Quisada. Iyon man sa iya nga masuportahon, mo supportive yun nga
3: inahan
2: ha? Si Madam Leslie Pasyon Quisada. Mukwanwans mo anak kada sa ilaha at atimanong yun ka abi-abihon oras na kung oras sa di peligro di ka yun mamiligro di ka mahadlok nga mamiligro kay atimanong ka yun andam ha? Andam sila sa pagkuhan sa ato adiha. Gani, ha?
3: Sa tanang maihang mga sakop dia.
2: Okay, okay. Sa yung partner dia ni Madam Leslie, si Hope Dignadisi.
3: Ayon nga pagpaniyo to.
2: May pagpaniyo to kaninyo dia. Mga kwan dia, di man iyon nga abi kay mayon lang mo nga kay media man mo, at imanon gyud mo. Pero dili baya yun ana ang pamilya. Nga pamilya nga Quisada mga kabida. Kay bisan ah labi na sa tumo kay igsoon ng muslim aning lumad. What kada ha dili gyud yon nga mapasmo mo anak sila kay naay ginaandam pirmi nga mga pagkaon para sa makaigsoon ng lumad mga kabida. Kay nga looy baya po niya tong kay igsoon ng lumad kun higayon nga mulung mo kan pa mulungsong mulungsong dito sa kaning kwan lungsod gyud ha. Looy baya po na mao na nga kada ato makaigso ng lumad naanad na lang yun na sila nga mo hapit yun hapit diya sa balay ha balay sa ni Madam Leslie Quisada mga kabida. Pero nakaibalo gi sila nga dili gi sila pasagdan mao na mao na gina sila
3: mao na siya kuya sa dako mo kay nang kabukiran kuya pero pipila lang sa ilahang sa atong mga kaigso ng lumad nga mukugi po dito pagpanano, pagkuhan ana, inoon, lili tanan. Kaya nagsaling lagi po sa gobyerno o sa pagpangayo nga ito sa mga katawan.
2: Dili, sa kuhan, siguro, ang katumakan na sa una, mga unang panahon, murag mao ginay kuhan sa mga lumad. Pero karon ha, medyo na kuhan sila, educate na sila. Unsa pagkuhan lang, panginabuhian. Kaya gani, sa, di nang ginamakuhan sa unang panahon, sa bagay, sa karon na napatay pipilang makita bitaw nga, ang kanang magkuyog na mag-asawa lumad ang asawa gadala gapaki gabaklay gakugos sa ilang gagmayng anak niya napagyo ginakarga sa ilang likod no pero ang katoyang bana kaya ay gabit-bit ang sang bibit bangkaw pana okay mao man kanila nakuan nga ang bana mao ipugkuan sa pamo dipinsa mao na mga mao na ilang mga kusap tradisyon nila mao mo dipinsa sa iyang mga iyang pamilya mao na ang ginadala. Bit-bit lang yun, bangkaw o kanang pana, mga kabida.
3: Luoy ang mga babae ko yan.
2: Mauna,
3: napay bata, napay karga.
2: Kaya mamaguna, mauna yung kwan nila nga mo, pagdipinsa, ha, sila yung dipinsa, kung doon yung mga kwan, mga kalaban, no, mga kabida, mauna yung trabaho sa ilang, sa mga bana, no, pagdipinsa.
3: Pero gamay na lang siguro na karon.
2: No, karon mura dili na kayo kami.
3: Pero ako man pangayaw ko ya.
2: Sa pagkaron wala ako wa man ko na dungog na bauta ng mga pangayaw. Medyo nakuha na sila karon tungod anang ang ilang mga lugar naadto anang yun nasudlan na sa atong gobyerno mga kabila. Tungod ani labi yun aning ginatawag bitaw kanang aning projects no katong proyekto sa atong kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte kana mga karsada na mga karsada sa atong mga kabukiran
3: build
2: project niya so nakuha na mga karsada ngadto sa mga kabukiran no niya gawas mga karsada mga simentado na so mao na nga dali na ha? Dali na sa atong gobyerno pag-adto sa ilang mga lugar mga kabida di susama kaniadto
3: Layo kayo.
2: Guba
3: pa yung dalan.
2: Dili maduan, ha? Dili maduan sa ato. Labay rin katong hatod sa mga serbisyo sa gobyerno. Apan tungod ni ato nga mataw katong build program sa ato nga. Kani Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Kani mga karsada, ganit, maglapos-lapos na.
3: Muna nga kabukiran, daghag dalan.
2: Daghag dalan na.
3: Maglibog ka sa kawagi.
2: Mauna nga, sa pagkaroon, sayon na kayo, sayon na kayo sa ito mga gobyerno pag ato sa mga kabukiran na ito sa ito mga kaigsuon ng lumad. Gani, makita man na ito, di ba, dili lang ito mo kag laing lugar. Kung ito kag bukid nun,
3: talaingod.
2: Agi kag talaingod, makita na nimo diya sa mga karsada, mga highway, daghan ng mga balay na ay mga inland resorts. So mauna ha, mauna yung epekto ha tungod na lang tong build projects ato nga presidente kanhi Rodrigo Roa Duterte. So mauna ha, dasayon naman lang dito pagsulod mga kabida.
3: Mauna siya mga kabida nga dili na lisod na. Mabita makita natong mga lumad na nadresto ha kay nagtagsa nag motor. Haod na kay magmotor.
2: Haod na magmotor mga kabida kini atong mga lumad ha lupigon pata. Kay sila maayo na modala sa motor.
3: Kompleto ha, kompleto.
2: Di man ginoo ni pagkuan sa ko. Og motor, di ko pasalig og motor. Mapag-drive motor. Pero kabalo ko magbike. Four wheel drive ha, makapasalig ko, mag-drive ko. Pero sa motor nakuha na mo ko ng motor mga kabida. Ako putong sayop kay gusto lagi ko mukat on gid pag-drive og motor. Mo mailang gi ko ang basta kabalo ka mo bike, kabalo gi ka mo da motor. So naitabo ha katong motor sa kaning iyaan sa akong asawa naka parking man gikawat nako di padagan ko nakapadagan yun ko so sinaon sa naman aron nga kay kini sa bike lagi ang brake bitaw sa bike sa ora diri mas kamot ana isnit so sinaon sa imbis mo brake ko na kumot man ako kay accelerator man sa manubila sa motor din boy no napunta ko sa kanal ayos suspecter porte loka na ako kay kawat ra kun na akong motor may kay damage agi giwasingan ako kay gihuli wa nang motor wa nang ko masakay mo ko kun motor mga kabida
3: pero mo lang kalimot lang kato
2: kinana mo lagi yon basta kabalo ka magbike
3: ha kabalo pero na may brake ang motor gyapon
2: na lagi ni kinana lagi tanga kating kun lagi sa bike ang brake diri naman sa kan manubila pislit. Di pag-pislit. Accelerator mo din. Nalubag din. Ning boylo. Diretso. Magkakos kanal. Moto nga. Dali-dali ko hipo sa motor. Giparking. Gilimpiyohan. Nakanal. Nagkalapok. Ako mismo.
3: Kaya, yun sa mga mo pag-arsa at mga ito?
2: Bati, lagi maki ang kanal, di kayo. Dili kayo nga ana ang kanal, marang ana lang. Hinay. So, marang nakuha na ako pagbira. Nga, dili po kayo nga law, mga kanal. Pero mo ito nga, napubi ako, wala na, di naging kumukan motor. Gani, kanang back ride sa motor. Dili kayo ko kung ano back ride. Ano, kanang sa pag-iyon nga, diyan lang kanang mo ulit, balay.

0: makalusot-lusot. Patay hai kayong bato, masipyat kay ni Ron. Ha? Pero di na lang kamukuan kay, masing madisgrasya pa yun. No, kuhan ka. Niid na lang ka.
1: Patung-utong, niid na lang.
0: Hindi na yun motor. Tanahan lang yun. Eh, so, niagi na mong tag-disgrasya so, motor.
1: Dili na ta mo sakay yung motor. Mo break mo kuan sa ta monong sa ta monong sa ta break ta kay break ta kadali wato ta sa pikas lawak mga kabida para sa pipila ka mga pahinomdom balik ta pagkahuman yan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
7: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
8: Lano ganahan man kay ka sa kape?
7: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
8: Murag makondisyon imong lawas?
7: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
8: Kung di kakainom, murag luya na ka?
7: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
8: Makainom.
7: Laskig gyud.
8: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
7: Oh gyud. Oh gyud, boss, mahulat tulad jud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
6: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
1: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa. Ang isa ka oras sa itong programa, ang Marka sa Kabarangayan. So sa gihapon, kauban ako ng partner, si Kuya Kaloy, mga kabida. So before, natin basahon kini public service o sa kapanawagan mga kabida. So gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparyentihan ni Adel Villar Alcuber. 63 anyos na kini mga kabida, lalaki, nga anak karon sa kustodya sa Dikosogyan Home for the Aged. Diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Oh, kamo gipangita

0: inyong banay, bisitaha sa Dicosog Gyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. O itik sa cellphone number 0968-207-8592. So mauna mga kabida, alang sa dugang mga kasayuran, doon na may mga pangutana. So itik lang kining cellphone number 0968-207-8592. So pamilyang Alcover, Bilyar Alcover, bilang siya diya sa barangay Maduaw. Ang atong kapitan diha, Kapitan Manoling Bilyar, Manoling Alcover. Maing odto kanimo diha, kap, maing odto. Niya kaya imong pariente, si Adel Bilyar Alcover, nanawagan. Nasya karo sa kustodya sa Dicosog Gyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Na siya dito, ang one itaw na
1: magpabisita. Bisita,
0: magpabisita sa iyang mga pariente. No? E looy po, ano yung kanina akabitaw sa inana sa nga lugar?
1: Huwag
0: mo bisita sa imo, ha? Makakuhan ko ba? Labi na gyan, asa. Labi na mga anak. Doon na kayo mga anak niya, murang nakalimot na. Ha? Makuha na, sakit ba yan? Sakit sa imo naon-naon nga. Ay imong ultimo mga anak ni mo kaparintihan wala na murag wa na maghuna-huna sa imo labi na gyud nga sa gagmay pa na imong mga anak grabe niyo paning kamot no para mudako siya niya gigkwaliton ginapaeskwela para nga pagabot sa panahon imo kon dito kay ang imo di sa di ka gusto nga mo maagian ang imong nagian kapait kalisod maagian sa imong mga anak mo na maningkamot gid in taon ka para sa imong anak apan pag-abot sa panahon muna mabutang ibutang kan lang didto kana mga home for the aged
1: wala kay pulos
0: kon pagyud ha ultimo sa pagbisita ha dili na makauna ang pagbisita mao ni karon mao ni anay tabok kang usa ka Adel Bilyar Alcover mga kabida ha nanawagan lang taon sa imong kaparintihan na unta ha bisitahon siya din ha, sa asa siya yung nahimutangan diya sa Dicosog Gyan Home for the Aged mga kabida diya sa Lower Kabantian Buhangin District, Davao City.
1: Sa kung kwan anak, kuya, di gina mo bisita. Nga naman kuya, kay sila mo'y pabayaron man to sila.
0: Siyempre.
1: Siyempre, ang gamiton ane.
0: Naamaginay mga inanang nga. Naamaginay kayo mga obligasyon.
1: Ay, obligasyon.
0: So mao na mana nga kana looy ha so
1: atong kada nga hadlok din sila bisita
0: mura ra ko puno sa kaning kwarto bitaw donay ma preso baro madakpan preso niya labi gid ang kaso bitaw kana droga
1: na
0: looy wa puy mo bisita kay hadlok man mo bisita dito pa may oy kauban na nako patay tanggong ka imbes ka niadto lang ka kay gabisita mao mao na inana po bitaw pero kana ya lahi man ang iya lahi na yang sitwasyon so kwandya
1: para senior na ba yan eh?
0: Oh senior 63 anyos na guna pero uksa kwan pa sa bay depende man guna na imong ina na mga pagidaron nga medyo hinay na depende man guna sa imong kwan
1: sa imong lawas oh
0: trabaho sa imong lawas og sa kaning kwan bitaw nimo di man pare sa tuwa nga di ba pud yon nga senior na mapunta. Sabi ko ni, oh, pag imong kan manghod ra kayo ni nako noon, 63 anyos pa siya. So, dako among gintang, mga kabida, pero kaluway sa Ginoo po din taon, ha? Inani, ligon pa man po taon tang panglawas. No?
1: Mga gani.
0: O sa atong pangidaron, ha? Wala po tayo ginakuan nga maintenance. So, inani, ang kwa na ito, dilita, busado sa lawas niya, di po hago atong trabaho.
1: Maurigin na.
0: Gani, huwag nakuan pa. Sa mga kuan pa di makalingkod tag kapihan. Oh. Lagi ang ayon na unsam ni Matawa na kadadlaw na malang standby dire.
1: Yung order de.
0: Yung order.
1: Pritong saging. Aha. May mga pagpanito da sa tanang mga kuya ate. May mga pagpanito po kang kuya Rudy Kadayona. Adas barangay San Vicente.
0: Mga kabida. So may ngoto kay kuya Rudy Kadayona. May ngoto po da sa imong kapitana. Kapitana Lisa Bukala. Sa imong barangay kagawad niya nga. Nito bitaw nga panahon sa kaning uplan kikiki. Diya sa inang barangay. Huwag mag-inong takaila sa tanan mga barangay kagawad niya. Pero ang nakuha lang dito, ako nakita nga medyo ni kuan po ni paila ni tagad sa tuwa sa bagay kailan man daan man tang kaila ini panahon sa siya may iske sa gunian kabataan federation president sa Panabo sa barangay kagawad Danica Karisma mga kabida imo po nga to nga kuan dia sa IPMR dogay po mi daan mi nagkaila ini panahon pa sa panahon ni congressman nga kanhi congressista Tony Boy Florindo isa man siya sa mga staff sa atong
1: si kanhi TBF
0: kanhi kongresista TBF Tony Boy Florindo kini si Dato William Bansali ang IPMR karon dia sa barangay San Vicente gani atong ginakuan dia nga ning pipila ka mga adlaw mag-guest kini sa ato si IPMR Dato William Bansali
1: ato din ang ato on dito kuya
0: para kuan po ang kuan din nga atong ikuan dia nga ipasabot gyud ha sa ipasabot gyud ang kinilabihan ka ng ipraloh mga kabida ipasabot sa tanan mga mga miyembro mga IPs makaigsuon na
1: nato ng mga kabalo ana
0: daghang wala kay makasabal makabalo wala makasabot niya na mao na nga dunay mga panagsumpaki ha dunay mga panda tungod lang niya mao na po na isa ra po ikon kana ra po nga balaod ipraloh di sila makasumpaki so nay mga kwarya isa sa mga adlaw ka ni maabot ato nang imbitahon ha imbitahon nato diri si nga mulingkod kini si Dato William Bansali mga kabida
1: ato nang tawagon pani bisitahon gyud nga uban ta dito
0: ato pong kuno ni Erbata sa tugka tong siyudad sa Panabo bisan tong ang ato nga mayor ha atong mayor ha kuya ha Mayor Jose Jory Lampagos mayong pagpa
1: Ano
0: may mga
1: pagpaniuto. Ni Vice Mayor.
0: Pabasa yung Vice Mayor nga, bag-uhay lang ha. Nagkakuan dito sila sa araw ng JP Laurel kagahapon nga nagasaulog nga. Sila ka 31 na kasumaran sa barangay JP Laurel. So dito, matumakuan dito nga dito. Dito ato nga BC Mayor ha. Ningkuangin dito atong BC Mayor ha. Kuya Franklin Hintilis. Yung man sa ang kuan ang representante ha, sa ato nga mayor ang mao ining tambong dito ang ato nga
1: executive
0: secretary Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan so parente niya katubitong sa barangay Lapas sa atong barangay Kagawad nga si Kapuyan mao mga mao isa po to sa nag biabis sa ilang mga bisita dito katong
1: panahon sa kasanag
0: nagkuan dito atong nagsaulog sa ilang anibersaryo ang kaning task force kasanag. Kini si isa si kaning kwadre barangay Kagawad Kapuyan ang nagkuan dito ning atubang nag-entertain
1: moy nag-welcome
0: sa ilang mga bisita ha gikan sa kwanto nga nagkalain-laing lugar sa Pilipinas ha gikan from Luzon Visayas Mindanao diyang kabida dengan dito ilang founder ha si doctor ha Jan Chong.
1: Jan Chong.
0: Yung pa si attorney, ha? Attorney Hinlo mga kabida. Attorney Hinlo.
1: Itong babae nga ugada.
0: Kwanto nga ning gani kinomdo mo na isa siya mga ning kwan ning dagan isip na senador sa Linyada.
1: Party list pa to?
0: Linyada si ni kwan sa ato nga kanhi presidente, ha? Rodrigo Roa Duterte apan nga wala ha wala pur itugot ha so wala sagi sa kaning kuan mandato wala so wala yung taon yung nakakuan niya na wala nagdaog pero bisan pa niya to nga wala siya nakirdaog padayon siya sa iyang kuan mga og sa kapag serbisyo pinaagi diya sa to nga kana ilang grupo katong task force kasanag
1: unya
0: kini task force kasanag diay exact ini mga grupo nga sa kapag kaning kuan sila atas force multiplier isa sa mga force multiplier alas pag maintainer sa mga kalinaw kahapsay so sa kalugar niya kuan po ni sila anti-corruption ha kuan sila sa anti-corruption mga kabida
1: wala nga masuko gyud ang mga tig-corrup
0: so og sa kalaban ni sila
1: kalaban.
0: Sa atong mga corrupt na opisyal mga kabida niya ang kuan ba si ani host ato mao atong barangay Lapas pinagi po sa atong number 1 diyan barangay Kagawad si Princess Ivy Ponsalan mga kabida.
1: Wala siya mga kabida mo tay natabo last week ha last week to. Wala nga nalipay po tong mga bisita sa ang founder o katong uban. Ay, grabe ang pag-abi-abi ni Kagawad.
0: Ibe, Princess Ibe Ponsalan.
1: Princess Ibe.
0: Alalayan po sa iyang isa ka itong Barangay Kagawad. Kasi Barangay Kagawad, Kapuyan mga kabida.
1: Wala siya mga kabida.
0: Wala dito, wala mo tambong, wala pakita. Ang kapitan ni atong kapitan dia sa Barangay Lapas na kanila.
1: Dawan tatu siya pero nilakaw.
0: Dia daw anang buntag pero nilakaw lagi daw.
1: Kay na daw to importante pero imong tan-aon ko ya murag giisnab gyud niya tong programa.
0: Maog yun, murag iyang gikuan na og politika kay lagi si Princess Ibe iyang gitan-aw nga mao imong atbang kaniya sa umaabot nga eleksyon
1: para kay Maog yun imong atbang. Wa maghilain.
0: So mga kabida. So wala siya. Wala na kita'y oras, napupos gina itong oras mga kabida. So maghinahinay na kita pagpanamilit na kaninyo mga kabida. So unahe diya Kuya Kaloyo, before ka doon ay kwana, before ka manamilit, bisag na po kay timbaya hon diya.
1: Akong timbaya pa kuya, ito ang barangay kapitan sa barangay Ising, si Kapitan Ansing, Francis Ansing Castilla. May nga pagpaniud to diya, kapitan. Oga, salamat po sa ato ang mga kaubanan ha. O sa ato ang engineer ha, si Engineer Wolfie Orios kuya. Dayon sa ato ang ate si Ate Rose Bulpas tong station manager. Kauban sa tong Dias Picas Luwak. Si Papa Kib sa Williams. Kininyo nga bata-batas kahanginan na manamilit na og dayon salamat. Bye-bye mga kabida.
0: So mga kabida, sa gihapon, sa naandan, kini si Kuya Mar, magayong kaninyo, kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan, busa, manamilit na kita kaninyo, o magdapit na po niyo sa sunod na po ng mga adlaw, sa dinigyapon sa samang takna, sa istasyon, mag-uban-uban na punta kaninyo. So, kini si Kuya Mar, magayong kaninyo, daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Mao ba? Sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
8: Karon okay na yung paminaw ma?
7: Oo, unang lading. Dili lang pag kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya'y Goiter. Maul po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
9: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
10: Indang de Pedro, nagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris, na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan, kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
9: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule, paglawas mo nga sigurado.
11: Helen Kaoba Laurenti sir, kagagulay di Polog City.
12: Ko ang gibati nga sakit kapong na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Magkulap na ko at to. Kulap. Gayon maglisod ko CR. Pero gidala-dala ra gyud na ko sir. Nalipay ko magpasalamat pod ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Yeah, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas gyud ang mga kuan daotang na naka-stack. Unang dako gyud kong pasalamat gyud sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang gyud sila. Wa gyud ay imposible. Nigaan gyud akong lawas sir.
9: Usas mga nagamit sa Power 10 capsule, clay gel coffee mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa abdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang abdo. Atong paminaw.
13: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ay bato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kay si Ginoo nga. Ang iyang
9: mudalit kaninyo na ining punok sa pagtulunan nga tulumanong. Handumanan sa akong kagahapon. Sugod karuan law. Dili ko na ikaw ilhun pang anak.
14: Iyempa.
9: Wa ka na iluna din his panibay. Busa layas!
14: Iyempa.
9: Layas! Ikaw lang akong hibugmawan hangtod sa katapusang pitik sa akong kasing-kasing.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanino ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw kong inuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas ako kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nungladings product. Padayon gihapon ang paghahatag o mga diskwento sa tanang natong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Glagel Coffee Mix, Jazzy, Nungladings Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Serum for Kids, Glagel Soap, o Carry Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unom kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programa paniudto na alang sa mga pa-premyo grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisitaha lamang ang mga Nungladings Radio o Nungladings Infinite Radio. Uli magkahaadto ang atong mga Glagel Stores sa tubod Lanao del Norte. Mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion tubod Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa vape shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak Glagel Store, Nungladings Prada. Glagel Store, Pagadian City. Nahimutang sa May Cerri Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City. Upang taal-tata, Glagel Store, Nungladings Product. Sa Aurora, sa May Kabahog Building, Block 4. Tapad sa Sherry Variety Shop. Upang taal-tata, Glagel Store, Nungladings Product. Sa Kapatagan, Lano del Norte. At to ang Butika Plus, Nungladings Product. Nahimutang sa May Purok 9, Poblacion, Kapatagan. At bang sa Starlight Commercial, pangitaal tata Butika Plus, Nungladings Product. Sa Maranding, Lano del Norte. Ang Glagel Store, nahimutang sa May EJS Building, Purok Ipil-Ipil. Likod sa Lala National High School, pangtaad pa Glagel Store Nungladings Product. Glagel Store Mulave, nahimutang sa Mulave Public Market, duol sa Mulave Fast Credit Cooperative, at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City, nahimutang sa May First Road Highway Tangub City, at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaad ayon ang tatak Glagel Store Nungladings Product. Glagel Store Uzami City, nahimutang sa May GMF Building, Capistrano Street Uzami City, at bang sa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa May Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug. Glagel Store Iligan City, nahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City, at Bangsa Fico o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuagto sa ato mga sibyaan sa Nungladings Radio or Nungladings Infinite Radio maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Piyata.

0: ARM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Probio Capsule na.
2: Power 10 Probio Capsule.
1: Ang Power 10 Probio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Probio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Probio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
0: Ang chia seeds sa kamatang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
3: Naunsa gud tawo nag imong bana, mura magway pamilya. Ambot nay uy, sige ra kaluya. Masakiton kaayo.
4: Ay sayon ra na ingon ana sad ko sa onda. Malipong daling ubhon pirming hilantan, perisyo sa trabaho. Ipatumar ni.
3: Just you vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
5: biyahe na ma.
3: Nga o ba?
5: Kugi na lagi kayo sa papa ma ba? Abtik na kayo.
3: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanang Clay Gel Store. Ug niining istasyon.
3: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.

0: sa pag-usap mayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa itong Sibya. Dini sa atong programang handumanan sa kagahapon sa kinika live dramas kanginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinaboy sa tao. O siyempre, inyong higalan nung lading ang maghatag mismo kinabuhi nini. Power 10 Probiotic Capsule sa ka-food supplement na makatabang alang ni atong mga nagbalatian. Ang Power 10 Probiotic Capsule gi-maintain na kini mahigala. Grabe ka epektibo, grabe ka garantisado. Daghan na ang mga natabangan niini. The best mangud kaayo siya. Dunay 10 powerful ingredients. Probiotics, importante ka ini. Kasi ito mag-blooded kanunay. Katong hinay ang inyong dili kay mo hilisan. Makatabang ang Power 10 Probiotic Capsule yan. At tungod kay Duna Chef Probiotics, plus mangustin, green barley, gabanos, perulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. Unya rich in vitamin C pa. Ang nakanindot sab sa Power 10 Probiotic Capsule, tungod kay mutabang siya sa pagnormal sa itong blood pressure, sa itong sugar level, katong bitaw mga diabetison, katong mga diabetic bitaw, nagrabi na. Ang Power 10 Probiotic Capsule usas naghatag o paglaom nga tunila. So layin ninyo, katong mga tagas kay sugar din ha, take mo sa Power 10 o niya magpa-test da yun mo. Inyong makita nga, doon nag-i alibyo. Mubaba gyud sa normal ang inyong sugar level, magnormal ang inyong blood pressure, nindot na dayon ang inyong bowel movement. Katong na problema ni ana, pila ka minuto sa CR, problema kaayo, constipated, mag-Power 10 Probiotic Capsule. Doon ay mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas, uban pang inyong gihambin din ha. Mas maayong mag-maintain mo sa Power 10 Probiotic Capsule. Bugtong kapsula nga mo hinlo mo pakondisyon sa tanang organs sa itong lawas. Hinlo na itong colon, itong kidney, pakondisyon na itong atay, kuha ng barabaras ng mga kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa itong dugo. Mag-Power 10 Probiotic Capsule, lawas nga piskay, basta magka-Power 10 Probiotic Capsule kanunay. Kauban may gala ang itong clay gel coffee mix kung mga pika lang tritso ka ng kape nga siguradong magkaayo ni mo. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami magudi nga coffee. Magkatagbaw gud siya. Kainig inom ni mo. Pagkaugma mangita ka niya. Ingon ani kalami ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw sustansya vitamina ang mupatigbabaw niya. Lami na makaayo pag yun. Natagbaw ka na naayo ka pa. Nakapangapi ka na nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Una mag-clay gel coffee mix na ha. Naanis mga butika, parmasyo sa inyong mga lugar. Inuman na ng Jazzy Vitamin C plus Zinc. Mag-Jazzy na everyday. Aron everyday okay. Nindot ang Jazzy. Tungod kay muhatag may katulugon ni mo panahon sa kagabihon. Nindot ay mong tulog, kondisyon. Pagkabuntag, nindot ay mong mood. As in may gala, iniga higda ni mo, inigatog ni mo. Pagmata ni mo, buntag na. Diba nindot kaayo? Mag-Jazzy na everyday. Especially sa ato mga tatay, ato mga nanay nga hago gyud kaayo sa trabaho. Stress kanunay. Dapat naagin mo yung Jazzy. Affordable raman kayo ng Jazzy. 8 pesos per capsule. Jazzy Vitamin C plus Zinc. Aron condition ka, dili magkadali kapuyon kung mag-maintain ka ani mga igala. O niya, mas makalahutay ka ba? Dili sab kadali taptag balatian. Kaya i-boss man ang imong immune system, makasukol mga igala. Ang imong lawas, dili kadali hilantan, ubuhon si punon, mas makalahutay ka. Munang maintain si Jazzy Vitamin C plus Zinc. Kauban ang atong Nungladding Essential Oil. Haplas gud mo kanunay Nungladding Essential Oil. Ang panghaplas bitaw ninyo sa Nungladding Essential Oil. Nindot kaayo. Gumikan kay manuhot-suhot sa inyong kaunuran, kaugatan. Nga ma-feel gud ninyo ang kanindot may gala. Pamaol, pamuy-puy lawas, mga panakit-sakit. Mga samad, skin disease, uban pa. maintain nung lading essential oil. Ha? Ang partner niya, kanang nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Mo kunay pang relax ni mo. Kung magpanlipong ka magbiyahe, kabuyunon ka, mas maayo nga magdadala kanang nung lading relaxing oil o kanang nung lading turmeric balm. Ay man niya na, wala yun ang kalipog kabuhi ni mo dayon. Ang atong clay gel soap. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Panabon lang ni mo daan, grabe. Makapahamis, makapakinis sa imong kutis. Kutis artista, muna giingon may gala nga, hamis ka na, puti pagyud ka. Kung mag-maintain ka sa clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening. Bugas-bugas, talumtom, alap up. Ito mga nag-dry lang ang skin. Clay gel papaya. Unya na ni siya set katong clay gel brightening lotion na to. Nakapag-og yun. Pagkahumot na bagid ka ayaw. Katong hilig mang lotion na gusto nga humot unya makapanindot sa itong skin. Kanang clay gel brightening lotion. Kata clay gel's product. Alang sa tinaw, klarong pananaw mag-Viscomac eye drops. Patuloy na inyong mata may galas Viscomac eye drops. Aron nga tinaw kaayo inyong pananaw, maproteksyon na ng inyong mata. Especially ni adtong pagsigig tutok ano sa computer, laptop, sa ilang mga cellphones. Yan, malikayan, inig-duty na to, abog sa kadalanan, pollution sa palibot. Mas maayo nga naamoy pang alkontra. Kailisod na kayo may galas. Mata, pinaka-importante na. Mag-Viscomac eye drops. Alam sa tinaw, klarong pananaw. Ano ba lang sa Grow My Multivitamin Syrup for Kids? Mga bata diha nga hina sa klase. Pugsunon o kaon. Pagkagabi, mahigala. Magsigi pa gadget. Tagdugay kay matug. Dapat mag-maintain Grow My Multivitamins. Naman sa mga butika, palitin na inyong mga anak. Kaya mga bata, mahigala nga kulang sa vitamina. Dili kumpleto vitamina ang ilang naangkon everyday. Hinungdan yun na nga piyasot ang bata. Kung niya hina kaayong, hina sa klase ba? Plus, walay gana ang kao nila. Pero kung kumpleto sa vitamina, kung inyong hatagan sa tinod kumpletong vitamina, pinagi sa Gromate Multivitamins. Tingala ka, sutoy lang ang bata, mga kikilaan. Dali lang kayo kasabot sa klase. Unya, sayo na kayo na matulog. Healthy sub si baby. Monang ang Gromate may galap, pang bata, yun, 1 to 12 years old, naatana niya. Vitamina, mineralis, ang kinahanglan sa iyong mga kabataan. Ato nang hatagan o pagtagan.
1: Handumanon sa akong kagahapon.

0: Maayo kay niya ka ng babayhana ka. Dali, dire. Duol dako.
1: Ma?
0: Duol tayong dire.
1: Ma, pamin ako.
0: Amin ka? Ni ay amin ay.
1: Ma, gisag pa manggod ko ni mo. Asa may akong sa?
0: Ha, manguta na kapag unsay sa mo. Magpasalamat kang maura na imong natilawang animala ka. Kontaktan kag yung babayana ka ha. Gahit kag o.
1: Asa may akong sa, ma. Narukalit ka lang mang nasuko na ako.
0: Unsay imong sa? Balik-balik kapag pangutana kung unsay imong sa, suma! Makapila ko na magpahimangno ni mo nga dili ko gustong makig-uyab ka itong Alvin. Barumbado ka itong tawana. Way probetso. Og labaw sa tanan, adik. Pero nagpagahit-gahit ka yung maayos sa imong o. Nagsigi ka yung pakikuyog niya itong animal nga adik.
1: Di manggod na tinuod, ma.
0: Ang unsa may dili tinuod. Dili ka mo angkon nga uyab mo, ha?
1: Kuan, ako naman siyang gilik ka yan. Nagsigi naman lang yung kagpanamparos na ako, ma. Sa una, sa buhi pa si Papa. Di kagin magkahimu, ana. Kay kasuktan gin kaniya. Pero karun, gisigihan na lang ko ni mong sagpa. Sakit ba yung kaayo, ha? Kasag na kaayo kang manapat na
0: kay ang magdili kadapatan. May sobra naman kagahi ng uni mo. Mauna na. Kay gispoiled ka magmaayo sa imong amahan. Labanan ka man dayon bisag sayop ang imong gibuhat. Maunang migara kag maayo. Oy, dili na magsilbi nako ha, Elisa. Kay mo dapat ginraba kong maglagot ko. Busa ayaw pagsupak-supak nako aron dili ka madapatan.
1: Wa man gud ti ka supak ka, ma.
0: Unsa bay wa supak ka? Makapila na kong muingon ni mo nga wa koy gusto atong Alvin, wa ka makasabot. Pero nagsigig ka hinog pakikuyog niya. Ha! Bisag magunsa pa kag-deny, pero naay nakasulti na ako. Uyab na kununoy mo tong tawhana.
1: Pataka malagog kag tuo. Sa mga tabi, di magun na tinuod.
0: Ha! Mamakak pagyod ka na ako.
1: Ilagi tao na tinuod mo. Gili kaya nalagi na ako siya. Di magunin mo tuhuan, we.
0: Ha! Bantay bitaw ha. Mahibawaan ko ganing nagpadayon kasi imong pagpakigrelasyon, ana niya. Aw, malata man yun ang imong naong sa kong tamparos. Tanawa niya.

0: Salamat taon nga misugot na gagang nga maghigsulti na ko, Pep. Nag-uul pa kay ko. Ngarong ka, babe? Nahibuong ba kay ko kon ngarong diin ako ni mo tubagon. Sa akong mga tawag kong text na ni mo. Kung mo-chat pag ko ni mo, ay mo lang kong isend. Ngarong ba?
1: Alvin ko, Ana.
0: Karon lang gani. Kung mo pa kong mabugos ni mo, nahatagan ko ni mo gamayng uras na magsultita. Nakasabot mo ko ba? Ngaimo na kong gilikayan? Ha? Nga naman, babe?
1: Alvin. Kineng. Magbuwag na lang ta.
0: Unsa? Uy! Elisa. Babe, ngano ko taon? Unsa man tayo akong sa gani mo? Ha? Bago pa lang ginay kay ko ni mong gisugot. Ug nalipay gani kay ko nga sa katapusan gisugot ni kay ko ni mo. Unya? Buwagan lang dai ko ni mo dayon. Ka-unfair sa bini ay. May utag may sa pa ko ni mo. Babe, nag-umpin ba ako ha? Ayaw taong kong ingnain ni eh. Please. Buhaton ganun na ni mo. Magpakamatay magi ko ba? Tinud-on ko yun ang paghikog kung imo kong buwagan, Elisa.
1: Pero buwan, si Mama Manggun.
0: Sus! Daan pagitlagi ko. Si Mama gid mo may nakaingon. Laaya sa day. Nagsabot biya ta, ha? Nga di ta magpadaog.
1: Alvin, I'm sorry. Pero...
0: Baka po man ay ka, Lisa. Imo man lang ay kung ipatuo nga mahal ko ni mo. Pero di man ay natinood. Ako naman ay ang nagmahal ni mo. Mahal ta kayo ka, Elisa. Pero igo man lang ay kung ni mo ang giduwa-tuwaan. Gipatuo. Pero di ay... Di tinuod ang tanan.
1: Mahal man kiti ka, Alvin. Sakitan man gani kayo kung nakikbuwag ni Maron.
0: Mau ba? Basta. Love ko ni mo. Ha? Tinuod?
1: O lagi. Love ka ayo tika.
0: O, kung mauna, di ta magbuwag.
1: Pero si Mama...
0: Di lagi ta magpadaog. Nagsinaaray ta, ana, di ba? Love ko ni Ma. O dili?
1: I love you lagi.
0: Thank you, babe. Love sa Etika. Love kid tayo.
1: Pero si Mama lagi. Si Mama ang akong problema.
0: Nagsinaaray na ta. Ha? Nagsinaaray na ta. Nga di ta magpadaog kung naay mo papag sa atong gugma. Karon Elisa, ipamatuod ng arin ako. Nga tinud anay ang imong gisaad.
1: Ha?
0: Kuyog na ko, Elisa. Magpalayo ta din eh. Aron wa na'y makababag sa atong gugma. Kuyog na ako, babe.
1: Alvin...
2: Kaangam Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
3: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
2: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
3: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
2: Guayabano ug Takala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
3: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
4: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading's products.
5: Sinet niya o dasko ni Des Tudela.
6: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
5: A Power 10 o coffee, clay gel.
6: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
5: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko, normal na akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang mitisting gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang, pabipin ako na normal din siya. Munang, mong gina ako, testimony pa. Salamat, tika ko sa iyong produkto.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: May naramos na, sir, kanang sagamulabi. Sa ask of sugar sa una. Ngayon, after bitong last na akong pa-sugar, 291. Dahil pag-amintin ko sa Power 10 o katong Cradle Coffee lagi, minor kaayog yun. Nakamrot lang kung isa ka box sa Power 10 o isa ka karton nga, isa po ka box nga Cradle. Nagpa-taste ko gahapon, kay 186 na lang. Very good kaayog.
6: Congratulations. Sa Mulabi ka, ma'am?
9: O, sa Mulabi ko, sir. Kanang kuanjog ko, kanang lumadyo ko sa Mulabi. Kanang 1982 pa mangkod sa Mulabi.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
10: Ako si Mary Jean Mumar. Pagadian ko, idol niya. Kasamtangan, nagsikod sa Cebu. Kataga-dire man akong bana. Ako isa, testimony. Bakit ni Idol? Ang Power 10, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Grabe ng tested dito ko na. Mao ni nakauli sa kong lawas, wala ko sa buhi. Asa akong bana Idol, karo na yan panantaw ka naman sa iyo ko ma.
6: Gawa sa Power 10, ma'am, sa pa inyong gimintain.
10: Clay Coffee.
6: Clay Gel Coffee.
10: Clay Gel Coffee. Pinakaayo akong panglawas.
6: Unsa mga gibati sa bana, ma'am?
10: Ito ka na, Idol. Kan, glaucoma.
6: Dayon karon.
10: Ako mas mata. Karon na yung panantaw. Giling sa high blood. Ang Power 10, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Grabe ng tested this one.
11: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kauban nato ang usa ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Kipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

0: Ayos na taas sa akong edad, langsik gihapon ko.
1: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ani ana ang Jassy Vitamin Z Plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin Z Plus Zinc Capsule.
2: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
1: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: Mahal kayo na ako, Selvin. Murag din ako kaya nga mawasian ako. Pero si Mama, supak yun kayo siya ni Alvin nga mahimo na kong boyfriend. Unsaon man kod nga nadaman siya sa mga daotang tabi bahin ni Alvin. Buutan may siya. Huwag naibaw kong mahal sab ko niya. Mahal kay ko niya. Muna'y permi niyang gisulti na nga mahal kay ko niya. Unsa man kay angay na kumbaton.
1: Ipamatuod diri nako nga tinud-an nay ang imong gisamad. Kuyog na ko, Elisa. Magpalayo ta dili. Aron wa nay makapabag sa atong gugma. Kuyog na nako, babe.
0: Maayo ka. Kung tumanan ako si Alvin siyang gusto. Pero si Mama. Ay, ambot. Wa ko may baw kung unsay angay na kumbaton. Wa.

0: Oh. Nganu gamay ka raman kay kaon?
1: Busog na ko, ma. Kuan nagdali man sa good ko. Kay kinahanglan sayo kong maabot ngadto sa among eskwelahan. Kay napaman ko'y bahaton dito, inigabot na ako.
0: Tingalig mo sayo ka kay makigabot pa ka tong Alvin, oh.
1: Ma, dili lagi, ma.
0: Bantay, bitaw. Makatilaw na sa ganako kung imo kong supakon. Oh, sige na, sige na. Mauman ka, ha? Lakaw na. Paulig saktong oras, ha? Aron dili ti ka apason dito sa eskwelahan. Bantay lang yung ganako. Mauaw magyug ka ba? Hubuan yung tika dito at ubangan sa imong mga classmates.
1: Oh.
0: Ayaw lang yung kugsupaka, Elise. Kay nakaila na kay kanako kung ako'y masako. Nakasabot ka, ha, Elisa?

Nahadlok na loong kugsamot ni Mama Dag. Nakailakay ko niya. Naibaw kong tinudun dito niya yung gisulti. Lain kayo siya kung may masukok. Di mo ilag lugar. Pasaylo ako, ma. Apa nakakukum na ko. Pasaylo ako nga. Uyo na lang na ako si Alvin sa iyang gustong magtaban mi. Pasaylo ako. Mabilma.

0: Salamat kay babe. Karon, nasulta gyud ako nga love kay kanimo. Kay maski pala bimo kanimo kaysa imong mama. Misugot ka nga makigtaba na ako.
1: Di naman ako magwanta. Ang pagsigig panapat ni mama na ako. Iya pagigong gihul ka. Nga kung masakpan niya, nagpadayon kong pakigrelasyon ni mo.

0: Iya akong pagkauwawan sa akong eskwelahan. Iya ko rin kong ubuan dito at ubangan sa akong mga classmates.
1: Ay, maldita ka sa bituan ng imong mama. Grabe sa kaya. Pero, love sa gat kaya ko ni mo. Maong misugot ka nga magtama.
0: Alvin, yes. Love yun kayo, tika.
1: Loves kayo, tika Elisa. Di yun ka magmahay. Nagipalabi ko ni mo. Umisa ako. Malipay ka yun uban ako. Pero, maghulaw na ta. Kung naasa ta mo paingon. Kuyo ko yung ulan ako ngayon sa amo.
0: Ayaw lang, Alvin, uy.
1: Ha?
0: Kuan, dalira kayong matultulan ni mama kun. Mukuyo ko ni mo nga sa inyo. Silingan rabay akay ta. Tingalig, ato ko niya bunugon dito. Ato ko niya pagkawawan.
1: O sa may gusto naman. Nga mo ato taglayo?
0: O, Alvin. May akong gusto nga. Ato ta mo dangop sa lugar ni papa. Dito sa Cebu. Kay to aman dito ang iyang mga igsuon. Si Tia Cecilia o si Ronnie, nga anak sa iyang manghod. Di man makasayon-sayon o panapat si mama nako. Bisan, iya pat ang matultulan dito.
1: Oh, nga sa ato pa, nakinanglan dahi tagkwarta nga ikapliti na to sa barko. Okay. Pabot talaga din niya. Kaya mo pa uli ko sa amo. Mangayok ko kwarta nilang mama o papa. Ug manglarga dayon ta paingon sa Cebu.

0: Oy, Eliza, kakalit good ini yung pag-abot din sa Cebu.
1: Tia Cecilia?
0: Kinsa man ang kauban mong laki.
1: Kuan tia, si Alvin?
2: Mayong buntag, tia.
0: Oy, unsa may ipasabot ani Eliza? Nagtaban mo?
1: Tia.
0: Hala. Unsa makahibat diyon atong inahan mong mahibaong midangop ka dinhi? Masukog itong inahan mo, Eliza. Tingali o niyag hagisan ko atong Vilma.
3: Hala, iyon anak di ang naitabo kao? Sige na ikaw masagpaan ni Tia Vilma.
1: Ugao, permi lang yung makatilaw ning akong naong sa iyang tabaros.
4: Balita, sabi tong Tia Vilma eh. Grabe ka isog. Strikta kayo.
3: Dili lang sa tingali makapugong si mama ni mo siyang kalagot kao. Unsaon, nabibabag bang good unta siya sa inyong relasyon ni Alvin. Unya kay nagtuman man kasi imong gusto.
1: Sa'yo na lang yun kayo, para niya, ang makadapat na ako gaw. Abi kay, wa naman si Papa. Kaniad to sa buhi pa si Papa. Di man siya makapuhat, anak. Kay mag-away man sila, di man gusto si Papa nga, na ay manapat na ako.
4: Akong tagon si Tia Vilma gaw, Elis. Aron maibaw siya nga niya mo dangop din sa imong uyab. Labing siguro, no? Suko ka ito kay nagtuman ka man sa imong gusto. Si Tia Cecilia niya iaway na itong Tia Vilma. Pertira ba itong malita ha?
1: Kuan kao, ayaw lang pahibaw o si Mama Gauro ni Uy. Ang hinasab ko niya dapatan niya.
0: Ay, ayaw na lang unag pahibaw o si Tia ni mo Vilma Rune. Huwag ayaw na sigig basol si Elisa ning iyang gibuhat. May sayop masanas Vilma. Istoryahan lang good una, di kay dapatan. Musamot nga mo rebelde ang anak ang kalakiha.
1: Salamat kayo, tia. Nga nakasubot kanini nga mong gibuhat.
2: Salamat kayo mo, tia.
0: Uway sa payan. Sige. Ako ramang usang nagpuyo din, he. Kay wa naman ko'y pamilya. Anhi lang sa mo puyo. Ayaw lang mo nga to sa ilang bahay ni tia Shoni ni mo. Kay daghan silang managsuon si Rune ug Alma. Naaman ko'y gipabuhat na si Bay di sa kilid. Ako man tanang gipaabangan sa una. Mauna lanay po iay ninyo.
1: Salamat kayo, Tia Cecilia.
2: Salamat, tia.
0: Pero magsabot ta ha, Alvin. Kinahanglang imong pakaslan kining akong pag-umangkon. Pangitag trabaho. Naidang ang kasudlan din sa syudad. Paningkamot. Alang sa inyong maayong kaugmaon ni Eliza.
5: To a choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot niya immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang mga butika.

0: Alvin? Uy, bango na uy. Alvin.
1: Ano mong ganyan agad? Labukaw, magkakatugon pa kayo.
0: Ito na ba yung kayo? Ingon ka, mangita kag trabaho. Nagsige man lang kagatug, uy.
1: Sus! Naaram ko ng trabaho, good. Ayaw lang kong kapura, ha? Mutrabaho ko kung gusto na nako. Ayaw pagbuot.
0: Oh, Alvin.
2: Elisa? Elisa?
0: Uy, si Tia Cecilia. Tia, kadiyot lang. Ngano, Tia?
2: Hain ang imubana?
0: Uy!
2: Naghigda ka pa manggudiha, Alvin. Bango na, uy. Kaya nga akong amigo nga manager sa hardware, akong gisultihan nga nangita kang trabaho. Paadtuon ka niya karundayon. Kay pasog doon dahil kaniyang trabaho dito.
0: Maubaday, Tia. Salamat din taon. Uy, Alvin! Bango na dayon, uy! Kay gitabangan ka ni Tia nga magkasood og trabaho.

0: Gaw, Elisa. Nagpatrabaho man day mo din isbay ni Tia Cecilia, no?
1: Oh, Gaw. Nagatigumong ko gamay nga sweldo ni Alvin sa iyang gitrabahoan nga hardware. Nagpatrabaho mi gamay din hi. Kay magtuumang ko ng atop kung mag-uwan. Magabasa mi din hi sa suod. Amo lang, ipanaganan ba? Kay happy tabay ako mga anak.
0: Aw, kanya. Misugot rabang ka, Tia Cecilia. Inyo ba yung ipadakanan yung sipay? Midubli na ang gidakon. Mura nagnahimong balikduha ka kwarto.
1: Ugaw. Panagana lang gud na ni Alvin kung naanaw niya may baby pa. Og mukuha may katabang nga makabantay sa bata. Mao nang gipabuhatan niya glaing kwarto. Nananghit man sa minitiya ana. Og misugot ra sab siya.
0: Aw, maayo inuon gaw. Maayo sa Johnny kay nadawat si Alvin ana iyang gitrabaho ang hardware, no?
1: O lagi. Nagpasalamat bitaw kong tiya. Kay iya mga amigo nga manager sa hardware. Mo'y nipasood in town ni Alvin.
0: May na lang town. Kay importante ba yung kaayo nga nasa trabaho? Kay oh, hapit na baya nga naanaon niya'y baby, di pa? Ay, gaw! Naibaw na baya si Tia Vilma nga ni Amos Alvin din ni Puyo. Din ni sabay ni Tia Cecilia ba? Bitawgan man siyang mama.
1: Mau ba? Mabunog na sa day ko ini. Kay mo ani si mama.
0: Dili man kuno siya mo ani ikaw. Bahala dalang kuno kasi imong kinapuhi.
1: Ay,
0: gaw Elisa. May pag-adtuon ninyo sa mama ni mo. Pangayok mong duwag pasahilo ni Alvin, uy. Maulian ra lagi ng kasuko ni Tia Vilma ninyo.
1: Di lang po, uy. Ingon bitaw siya nga. Bahala na ko sa akong kinabuhi. Aw, bahala, sabgod. Magkantos maganit siya. Nga di na may magkita. Nga inahan gud na ko unta siya. Aw, magkantos pod ko. Nga naman di ay hangtod sa hangtod naming di magkita ni Mama Vilma. Magkita na lang unya mi sa laing kalibutan.
0: Oh, Elisa.

0: Ang dungoy, hilom na. Ganyara gyud kay ikang nagsige og hilak. Mabutdan kay ka sa mungtian sa pagsige ni mong hinilak. Hilom na taon. My little sunshine.
1: Gaw, Elisa? Gaw, Elisa? Uy! Naunsa man na si Joshua nga nagsige man naghilak? Naabot ba yas layo ang iyang tingog? Ano man na among baby? Uy, gisapot man na.
0: Ambot bitaw gaw, uy. Kanina rin yun si giginilak ang bata.
1: Basi gigutom na ang baby kaw. Tingalig dili na siya matagbaw sa imong gatas.
0: Murag mausag bitaw. Di na siya mabusog.
1: Oh, maunin gisugo kong mamasyon eh. Napatdan kag sabaw sa linatan. Higop ini o, aron magatasan ka. Bebe, ambinas Joshua B. Basi nuhilom na kung ako'y mukugos. Baby, dali ni auntie. Dali ni auntie Alma, ha? Ups.
0: Uy. Mihilom mo rin ay. Nakauyon.
1: Nakauyon sa akong pagsayaw-sayaw niya. Nakauyon sa akong humming. Uy. Si Alvin ba? Nakamatikod lagi kong taod-taod nang wa na mo trabaho. Natapos na iyang contract?
0: Kuan lagi. Na regular na magyudong tato siya. Kuan, nataktak yud siya sa iyang gitrabahoan. Ubay-ubay man sila gaw. Nagbinuang man good. May appeal man siya sa iyang mga kauban nga nagpalusot sa mga baligya sa hardware. Nahug man silag nangawat. May gani kay wa sila ipapriso sa ilang amo. Gipapahaw alang sila.
1: Unsa? Hala, uy, nagbinuang gay si Alvin. Ay, giusikan lang yun niya iyang trabaho. Maayo na unta kaayo to.
0: Mo lagi. Nauwa man gani kay kuni tiya kay siya ba yung napasood ni Alvin sa hardware. Kay amigo niya ang manager.
1: Ay, giusikan lang yun ining tawahan na iyang trabaho. Bantog rin ang pirmi kung makakita niyang magsigig kuyog sa iyang barkada, kao? Gidungog pag yun ang mga tawahan nga adik din sa atong lugar?
0: Nakamatikod naman ko. Nga musuyop na siya. Gawal ma. Mauli na siya din hinga. Muragubog. Pero, di manimahong bino. O ginit kayo buot. Mahadlok ko. Kay mura mag maaksyon o panapat
1: siya din hinga. Unsa?
0: Maunang di na lang yun ko magsupak-supak niya. Kay mahadlok ko niya. Isog kayo siya kung masako. O murag mawa siya sa iyang kaugalingon. Di hamang gani kayon nga. Iya kong gituok. Kinusukok ni siya na ko.
2: Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerales nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading's products.
4: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10, Coffee Mix, o katong Yasi. Matag buntag hapon, kami yun ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya. Kung matrabaho po, ay naman mi sa uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun ang kakapoy, makainom ta ka ng Power 10. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhin ni kalibutan. So, imong awag sir sa mga gusto pang musulay ning ato nga produkto. Ako gyud maingon sa mga kapareho nako, kababayan nako nga mga Ilunggo na suwayan ang yun ato kay wala may kumos pagsulay kay kini siya herbal mangguni. Gikuha gyud siya sa mga tanong nga iya gi paturok sa Ginoo. Mo ni nga maayo gyud sa atong lawas kay ngano man wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kani karon nindot kini siya nga herbal. Kay ngano man kining atong lawas ang Ginoo man puy nagbuhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis ang tao gibuhat sama sa gyud sa dagway sa Dios. Mo na nga ang Dios tanan ang naggagahom nini. Mo na nga nindot og power kayo ang mga produkto ninong lodi.
2: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
5: Clay Gel Coffee adlaw man o gabi permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix
6: Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule imong kauban sa adlaw-adlaw nga protection.
7: Ako si Cornelio Nara nagpuyo sa ano ng Aurora sa Buang Adersol. Ako ni ayon yung ko sa mga product ni Nung Lading kay Mogi akong gigamit hantod garon. Gikan sa Power 10 Jassy A Plus o katong para sa mata.
8: Best ko mag-a-plus. Oo,
7: may akong yung gigamit. Muna pa salamat yung kay ko nga niabot na dinhining tambala ng murag. Mogi nakakuan sa ako sulbat sa akong problema.
8: Pai, dugay na ba kang naggamit sa mga Nung Lading?
7: Dugay na yung kayo ma'am. Mga paminaw ko matuig na hapit.
8: So, pero, sa may imuhang gibati tayo
7: sa... Kininga kong hangak, kung kininga kong ubo, kininga kong siyan, siya magsultuhol, karoon, nawala na ang taon.
8: Kung sa may ikastorya ni mo tayo sa mga Nung Lading Spardak?
7: Akong ikastorya, gamit yun mo sa product ni Nung Lading kay kanamaw ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan, karoon. Salamat yun kayo ko.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
11: Rosario Raman, taga Purok 3 San Joaquin Prosperidad Agusan del Sol.
12: Unsa man imong gibati day nga balatian?
11: Daghan kay here oy, complicated jud ko pero salamat sa Ginoo. Karon sa Power 10 tumar ko kanang Jazz C, makatulog jud ko.
12: Unsa imong ma-advise sa ila? Makapatong sila gmay panglawas.
11: Ang ako lang iikasulti sa mga tao nga dunay gibati nga mopalit lang gi sila aning Power 10 o kanang Jazz
10: C. Power 10 Probio Capsule.
13: Jazz C. Vitamin C.
14: Sa matag buntag, pagkalamig yun sa ato paminaw. Kung kauban nato ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis niini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

0: Ha, ina niyong ba na Elisa? Makiksulti ko niya.
1: Go Elisa.
2: Among gikuyugan si Tia nga makiksulti siya ni Alvin. Kay tingalig unsaon niya siya ni ini. Isog na ra ba ka ito siya ron?
1: Natupara ba si Alvin?
0: Bukawa! Kinahanglan pasabton ko niya ni ini akong nahibawaan.
1: Ha? Nahibawaan nga unsa Tia?
3: Kasapa ba ni mo Tia? Si Silya! Gano ka? Mag-isog ka ba kayo?
0: Pasabta ko ini ha? Paabangan din ni mong imong i-extend nga kwarto din sa imong ipuy-al? May dawat kapag 1 month advance o 2 months deposit na imong kisabot? Unsa man ni ka tinuod?
3: Ano man ni ay? Unsa may problema na?
1: Alvin?
0: Animal kang tawana ka? Wa ka man ang hinda ko? Ako'y tag-iya aning baya! Wa mo'y batasan ha?
1: Tia!
0: Layas mo din eh! Layas!
3: Nangalit ka ha?
1: Alvin, ayaw!
3: Punto kang tawana ka ha? Sayon sayo lang ni mong sukla na akong iyaan nga mo'y napapuyo niyo din eh! Animal ka! Ay na gito kusma! Kay makatinlaw kay ginako animala ka! Wakay ka, Baus!
1: Ronnie!
3: Mga beset mo talaga nila eh! Poros mo mga beset!
1: Tia!
0: Naluoy ko ni mo, Elisa. Pero di mahimong magpabilin ka din hiuban sa way batasan mong banang adik. Pasaylo ako. Panaugon tagin mo din eh!

0: Gabi na tayo. Pero kapag yun mabalik si Alvin hindi. Giandam ko na lang ang among mga buta. Kay maugi gusto ni Tia. Nga mo mahawa namin din. Karun pa ko makasabot. Kung anong nako kayong supag si Mama Vilma. Ngadto ka nga. Nakita na ni Mama nga mag-antos ko ba niya? Ma, pasaylo ako. Nagtuman ko sa akong gusto. Pasaylo ako, ma.
1: Gaw? Gaw, Elisa?
0: Si Alma. Alma?
2: Gaw? Hello? Gaw ko an si Alvin ba? Uban sa iyong mga barkada? Nakigpinos sila sa mga pulis nga nag-raid nila sa iyong suyupanan. O, Gaw? Patay si Alvin, Gaw?
0: Unsa? No. Dili ka na tinuon. Alvin!

alas 2:40 na sa kahaponon, mga palangga datos kahanginan. Ini pagyapon na sa tung tulumanon, ang inyong tulumanon, ang handumanan sa kong

trabahino undi man jud tanan pod mga palangga nato no. Pero kasagara gyud, taman ra gyud ni sila sa mga saad-saad. Human nakuha ang ilahang mga tinguha mga palangga. Dako ang posibilidad nga magawas gyud na ang ilahang pagkasila. Giingon mga palangga nato nga be careful kung kinsa ang imong pasudlon sa imong kinabuhi. Ay dili tanan nga nahimong maayo, maayo hangtod sa hangtod. Ang uban, maayo lang na, naa ka, maayo lang na, kung bag-o pa. Pero sa kadugayan, mulubad ra gihapon ang mga palangga. Pero dili pod tanan ha. Dili pod ta, maingog, ang mga lalaki inani man gyud. Kinamon po yung mga babae nga mga dali rapod kayo sa ng mga mabag-o mga palangga. Manigingon nga ang babae o lalaki susama ragid na. Kung doon ay babaeng mo pasakit, doon na sa'y lalaking mo pasakit mga palangga. Anagod ilang giingon nga walay kaya, walay dili kayang buhaton sa babae nga kayang buhaton sa laki. Nana ka mga, kuwanin nana ka mga strong. Diligid pareha sa unang panahon ba nga kung babae ka, limitado ang imuhang kapabilidad. Pero karon, you can be more mga palangga nato. Alas 2:42 sa kahaponon, maing hapon sa ato ang mga kaubanan asab no. Maayong pagpaminaw diha sa Iligan City. Maing hapon diha ni Leonard and also ni Rex. Maing hapon usab diha sa tanan nato mga kapalangga, diin ko sisoy, oban sa iyahang pinalangga usab, mga kapamilya. May hapon di kaninyong tanan. Kutob sa maabdan sa itong programa karong hapuna, mga palangga nato. Ay magkalimot ha, nga, sa kanunay at yod nga ampingan ng atong kalawasan, mga palangga nato, aron makapadayon ta sa itong tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton ng kalibutan. Pinagi na siya mga palangga sa kanunay ang pag-take sa mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing of Nong Lading's Product. Murag na nagyod ang atong mga higalang mga ulan ay. Kusog-kusog rabanig, dagko-dagko yun sila. Ito mga nanggibiyahe ron, samtang nakatsun hindi ha. Maying hapon sa atong mga partner FM stations. Ayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Salamat kaayo ha. Sa inyong makanunayong pagpaminaw. Unya, anunay na kung iklaro mga palangga nato nga basta gani dili maka-live si Nong Lading mga palangga nato, automatic ang Nong Lading Broadcasting Services Production Center mo ay mohulip mga palangga. Muhatag og lingaw nganha kaninyo aron pod nga dili magbalik-balik ang ato ang mga drama on air, no? Hindot man ang mo-venture na pod ta sa lain mga palangga ba. Lain na pod nga mga talentong atong madunggan, lain nga mga istorya nga diin kanunay gid pod tang makakuha og mga lessons mga palangga. Ang lesson ani di ka magdali-dali og labaw sa tanan. Ginigiingon nila nga mama knows best. Mas nasayod gyud nang atong mga ginikanan mga palangga nato. Pero do naman sa mga exemptions pod no na kung nasubraan na pod kay tanan. Pero sa sitwasyon man gud ni Aliza kanunay na siya nga nabang gipasidan-an sa iyahang mama. Nilaging mahimo tang buta bitaw sa atong paghigugma. Lisod yun guys tanan mga palangga. Magpakabutag, magpakabungulta sa ngalan sa gugma. Huwag yun ay dili maayo. Inahanglan, gani mga palangga nga mind over heart yun ganunay. Dili kay heart over mind. Ay mahimo taan ng dili mao. Diwa naman ni siya na mao ay. Di nagyud ta mamao kung kanunay ng atong kasing-kasing mo ay ato dihang ipatigbabaw mga palangga. Kinahanglan mo waita og mga butang. Kinahanglan nga maghuna-huna gid puta og maayo mo. Sa kay mahimong epekto ni ini. Especially karon no kay daghan kay tanan. Friendly reminder pod ni siya. Ngang uban mang god, it's a wake up call also sa tanan natong mga palangga diha. Nga kaning mahimong maundang ang ilahang mga pagtuon, sayang ang mga gigasto sa ilang mga ginikanan, sayang ang mga efforts ba, especially bitaw kanang mga parents diha nga grabe ka supportive sa ilang mga anak nga nagtuog ang ilang mga anak nagtarong dito sa eskwela, unya wa na di ay mabalaan na lang, nakigtaban na di ay

0: Gayod na maayo diha mga palangga, ha? Kung naaman mo sa inanak nga sitwasyon karon, ala, pamalandungig maayo. Pamalandungig maayo, guna-hunaa o pag-ayo ang mga sakripisyo sa inyong ginikanan para lang ma-provide ang inyong mga gusto, mga palangga. Huwag manghinaot, ha? Nga ato po nang balusan og maayong mga butang, ang mga maayong gihimo sa ato ang mga ginikanan, ang mga sakripisyo. Total, para raman gihapon na sa ato, ha? Para lang gihapon na sa atong kaugmaon. Unang dili gyud basta-basta di gyud magpadala-dala anang inyong mga gibati diha, kay dili tanang pagbati kinahanglan sundon ang uban diha bitaw nga mga feelings, mga palangga, wa lang mawa ra na galit mga palangga unya nagawa, wa na dako na kaayog danyos sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, and labi na gyud ning ginadiling droga. Dili gid nato ini kadinay nga rampant gid kay niro, no? Atong madungog ba nga balita diri, balita didto. Inana ka rampant mga palangga. Inana ka agresibo. Pero hinuon ato man gid pud nga makita, grabe pud ang pagkigbisog sa gobyerno, labi na sa atong mga kapulisan aron nga masumpo ni siya. Gani they are making drug symposium sa mga eskwelahan, especially sa kaning mga high school nga mga tulunghaan. Kay dali gyud kay na sila mahaylo, and even elementary karong mga panahuna naa na gyud mga inana nga mga kaso ba aware na kaayo. Grabe na makita sa mga kabatanunan, sa mga kabataan nga inana di ay kalala, inana karampant mga palangga. Mauna nga padayon sad ta, kita isip mga ginikanan, kita isip mga magulang, mahimo tang ehemplo sa ato ang mga manghon, sa atong pamilya, aron nga dili mabuak o dili mawasak mga palangga ang ato ang panag-uban, nagkauban o saba ang atong mga minahal sa kinabuhi. Unya, dili naman na yung tamamaugod, basta musulod na taaning mga butanga. Nya, lisod na rabakay na shtanan, undangan palangga. Munay giingon nga, samtang karon, kung curious kay ka ng mga butanga, hala dudong, inday, ayaw na yun in taon na ipadayon. Ay wa yun na saktong lintunganay, makadaot ra yun na sa imong kinabuhi. Anhita sa ato ang mga viewers, maayong hapon, pag-upin ako sa radyo, abi kog nawala ang handumanan, lahit naman di ay. Makamiss gyud tong mismo sinong lading ang among gakapamati kadadlaw. Sagdi lang kay doon naman gu'y importanteng mga lakaw. Ang ato ang CEO, mauna mga palangga nga, at least dili gihapon mo magmingaw diha, no? Niya ang mga istorya ato mang gihapon makwaan og dagkong mga lessons sa kinabuhi. Maying hapon also to Maridel Bailo. Maying pagpaminaw. Maayong pagpaminaw usab diha sa may Dubai. Watching from Dubai, Angie Ginol. Edgar Inoho, all the way from Dumaguete City, pa shout out sa Camplanas, Lazisi Kihor, sa mga Anses family. Shout out Nong Leading Radio Iligan from Ma'am Lilit Sungkit, all the way from Kapitan Juan Lantapan. Salamat. Way sa payan and maayong hapon diha kaninyong tanan. Kumusta man diha sa inyong mga lugar mga palangga? Giulan-ulan basab? Pwede na niyong ipadangat sa ato ang text line number 09066550602. Again, 09066550602. Maayong hapon. Ako lang itimbaya ang ako ang guwapang asawa. Si Rose Jane Ortez, diya sa may Artilim, si Bugay, amping ka always, palangga kaayo tika. Ano yun dapat mga bana? Unahon yun ang asawa ha, dili ang barkada. Ati Ann, maayong hapon, ikaw man lagi ang nagtingog-tingog ron. Sabi man akog nagabii na. Ay gabii ra man unta kanamo madunggan. Ala sige mga palangga nato. Again, sa ako nang gikaingon kanunay mga palangga, nga basta gani dili maka live drama si Nong Lading. Kanunay nga muhulit ang Nong Lading Broadcasting Services Production Center nganha kaninyo mga palangga. Maying hapon sa itong mga partner stations ha, sa tanang mga taga Davao de Oro, diya sa Infinite Radio Mawab, and of course diya sa may Davao del Norte, sa may Panabo City, Maayong hapon usab diha sa may Tagum, sa may San Miguel, and diha sa may Surigao, sa may Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Maayong hapon diha kaninyong tanan, diha sa may Mati City, sa Banay-Banay, Butuan City, sa tanan nato diha nga mga suking tigpaminaw, mga kanunayang nagsunod sa handumanan sa akong kagahapon. Atian, maing hapon, ulan-ulan po diri sa amo ang lugar, mga pidi ay taatian. Yes, maing pagpangapi sa mga nangapiron diha ha. Inaot ko nga, inyuhang kapi diha mga palangga. Clay Jol Coffee mixed with malunggay and chia seeds. Ang kape nga paniguradong kalami palangdaan, daog na mo mga palangga. Lami nga makatagbaw sa stansyag, vitamina ang mupatigbabaw. Clay Jol Coffee mixed with malunggay and chia seeds, mga palangga na to sa kahanginan. Ang kape nga dunay taas sa fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium, matungod na siya sa chia seeds, malunggay o pininong mga ugat sa tanong, bunga sa kahoy o mga dahon. Alang sa pag-supply sa importanteng kahimanan sa pagpalig-on sa imong lawas. Of course, ang mga vitamin at minerales na naa sa tong Clay Jol Coffee Mix. Makahimo sad na siya mga palangga na malikay tas kakuwang sa nutrisyon. We all know nga dili lang mga kabataan na nagkuwang sa nutrisyon. Apan lakip na itong mga hamtong sa kanang kanunay nato diha mga palangga nga pagdali-dali. Kanunay nato diha nga kanibitaw nga sige na lang ta diha oga. Skip sa atong mga meals, gusto na lang tang magkape. Oh, kung mga pinalaman galing taan hitas kaping makatagbaw na makatabang pa. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mapatigbabaw. Clay Jol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Maing hapon atian. Lami jud kaayo ang coffee si Alan ni of Bayugan City. Maing hapon diha ni mo Alan ha. Sana all, magwapa ba kaayog tingog? Oy, salamat kaayo. Magwapa rin yung tanig, white tapad. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw kanunay diha mga palangga. Ate Ana, patimbaya ko sa ako ang pamilya. Sa mga Arwita family, Igot family, Bravo family, sa imuha pod atian, it's me Dave of Purok Cinco, Silad Mahogany, Butuan City. Yes, maing hapon diha sa tanang mga taga Butuan City ha. Atian, maayo kay nakadungog sad ko sa imong maanindot nga tingog. Dirini sa may Valencia City, Bukidnon. Nganong ga kami ngawon man hinoon minimo. Agoy. Pagsiyor mo diha palangga. Atian mayang hapon. Dili jud maayo nga dili niya paminawon ang iyang inahan. Kay gituman lang niya ang iyang kasing-kasing nga malimbungon. Yes indeed mga palangga. Munay akong giingon nga dili tanan nga mga kasaba sa atong mama makapasakit makapaayo na nato mga palangga, no? Ang concern ra mangud to sa iyang mama god nga dili siya muuban atong lakiha ba, no? Pero we really cannot judge the person, no? By its appearance mga palangga. Kaya naman po yung mga buutan nga buutan gyud kaayo hangtod sa hangtod nga pagkabuutan. Pero lagi, kay munay gingon nila kay tawo ra pud lagi atian. Munang matintal, madalas mga barkada, madalas sa mga kauban sa trabaho. Amo diha mga palangga ha, di gyud intawon. Barugi gyud ang inyong pagkakamo. Digid mo dapat magpadala ni anang mga tentasyon. Ay gyud ibaylo ang inyuhang mga good records. Anang ginagmay nga mga butang ra intawon. Unay giingon ayag intawon hugaw-hugawi inyong mga bad record. Maayong hapon diha kanimo atian. Nagpaminaw mi karon na dinhi sa may Sugbong Kugon. Yes, may hapon diha sa mga Sugbong Kugon ha. And ipangmusta na lang ko atian sa tanan ako mga kaparyentehan. Nga naminaw karon 8207 dirini sa Lanao atian. Maing hapon po di ay ni Tutoy Villegas. Maing hapon daw from 3871. Hello Ate Ann, maing hapon. Pa shout out diha sa Maranding Lalalanaw del Norte. Ang kanunay gyud nga naminaw. Salamat kay sa pagbasa. Galanog-lanog gyud kadiri sa amo atian ako mga silingan. Salamat gyud kaayos kanunay naa ang nong lading radio. Kanunay gyud nga mohatag og lingaw sa among kahaponon atian. Atian mura kog na igo sa drama karon ay. Parehas man miog kaagi niya. Dili gyud maayo atian nga magsupak-supak sa ginikanan. Kay karma is real. Diri ni sa May Tagibo Butuan City. May hapon diha sa tanang mga taga Tagibo Butuan City. Atian, may hapon 2065. I-text lang ninyo na mga palangga ha. Mga pita atian kay murag bugnaw kaayo ang panahon. Sama ka bugnaw karon sa among relasyon. Si Kahegas di ay ni taga Panabo City. Agoy nga nung namugnaw man ang inyuha diha mga relasyon mga palangga. Alas 2:57 na sa kahaponon. Ato mga dunay mga pa-shoutout diha. I-text lang ninyo mga palangga. Text lang yun ang ato ang i-cater karon. 09-066-55-0602. Mauna ning inyong mga gipangtawagan mga palangga. Pero manginaot si atian nga mo text lang yun in town mo diha. Ha? Kay basin niyag magputol-putol ang inyong tingog ba? Kalain paminawon sa ere mga palangga. Again, 09-066-55-0602. Maing hapon kanimo atian og sa tanan nga mga suking tigpaminaw sa handumanan sa akong kagahapon. God bless you always and ampi. God bless you too mga palangga nato diha. Maing pagpaminaw atian sa akong mga pamilya diri sa May Tangub City. Kumusta namong tanan? At kumusta pod ko atian sa tanan akong mga kasilinganan. Yes, maing hapon diha ninyong tanan. Mayong hapon, regards lang ko ni unsa man ni unsa man ning nalibog ko ha. Asa man ka mo regards Japet? Mayong hapon ni mo diha. Mayong hapon Ma'am Ann. Mo regards ra di ay ko. Aha man ka mo regards. Sumpayin ni ninyo. Aha mapalit ang Jazzy Vitamin C diri sa May Balay Malay Balay. Pangitaa or pangutana sa pinakaduol nga mga parmasya ug butika diha palangga ha. Available ang ato ang mga produkto. Maayong gabi atian. Maayong pagpaminaw sa mga naka-duty diha sa TVI Resource and Development sa May Bayog Zamboanga del Sur. Labi na sa akong mga kaubanan nga mga drivers. Ana ra ba sila nga basta mga driver mga sweet lover. Alas 2:59 na gyud sa kaponon mga palangga ato sa kanginan. Inyong nabati ang kaagi ni Lisa nga gikan sa Leyte mga palangga nato. Unya wa naman gyud igong oras. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Nong Lading Broadcasting Services. Ingon man sa Nong Lading Broadcasting Services Production Center. Pagpanguna na palangga sa among CEO Sir James and Bruma Mundido. Kauban sa iyang kapika sa kinabuhi among General Manager Ma'am Girly Maglangit Mundido. Sa tanan ng mga miyembro sa Nong Lading Broadcasting Services Production Center. Sa tanan na ito mga kaubanan, ako na lamang ang inyuhang higalang tabian nga sabaan sa kahanginan. Ang inyuhang atian nga kanunay nagaingon mga palangga nato. Every day may not be good, but there is always something good in every day. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
2: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
3: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na ako ang nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili ako kapoy, anak, maglihok-lihok ko, wala na, dili ko luyatan aon. Mo anak gay ning uban ay abtek lagi kaday ang sing bisag sito na kahapit nya na sa kuy tanang umaga nga ding nya dugan diri sa ginhawa gilantan siya inko inom dali ra kay sanya ulian ningot gyud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak yes sing magali agay ako gipainom og power sing gaklasa na kog nga ding ningot gyud siya nang labing gamiton muna magambo gyud sa Ginoo nang labing nga kanang imong mga tambay mga product dili jud na mawala kuno dinay among gimintin karon ah nga suki na ko dili na ina ko yapan diri nga ana na gurguro gyud itugnaw ako gipainom ina ang kuya ato diha dayon nang labing wala na gyud siya ni kuro wala na siya kanang naang nagitakigan. Ana gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lug isa kapad pagpalit
2: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
4: Well, Coffee Mix.
5: Cligel Coffee Mix. Cligel Coffee Mix. Ug mapakusgan pa gyud sa
6: Power 10 Probio Capsule, Cligel Coffee Mix, Jassy, Nulinic Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Serum for Kids, Cligel Soap, ug ang Kelly Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unom kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programang paniudto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nulinic Radio ug Nulinic Infinite Radio. Uli magkaadto ang ato mga Cligel stores.
7: Ako si Gideon Wangko, nagpuyo sa guling gipos sa mga lisor sa Purok City. O sa wala pa ko nagamit sa product ni Nung Ladin, kanang naistro ko. Dayon, wag ilain akong na nakaayos akong lawas. Ang product ni Nung Ladin, ang Power 10. O mga piman ko, nagamit po ko o Cligel Coffee Mix. O ingon man, Jassy. Ay, ang Jassy, muna'y makapaayos akong tulog. O karon, kaloy sa Diyos, update ngayon ko. Busa ka mo mga silingan ako nga kanang medyo maluyahon. Labi na mga senior, sama na ko. Paggamit na mo sa akong igamit, Power 10, Kapi o Jassy. Mayog na mag-uba na silang tulog kay dalira kayo maulian ang iyong mga sakit. O dagang kayong salamat.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
1: Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi, Permica Healthy.
8: Jassy Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule.
9: Maayong balita. Ang mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang Nung Ladin Essential Oil, Power 10 Probio Capsule, Viscomac Eye Drops, Gromate Multivitamins for Kids, Jassy Vitamin C, Cligel Coffee Mix, Cligel Papaya Soap, Cligel Brightening Lotion, o Curry Perfume. Mapalit na sa mga butika. Sa Kiblawan, mapalit sa Rochelle Drug House, Butika Di Familia, sa Tanang Branch sa MD Drug, Butika Ariola, o sa Tanang Branch sa Princess Pharmacy. Mapalit usab ang mga produkto sa Nung Ladin Radio D. Digo City, 2nd Floor, CPP Building, Rizal Avenue, Zone 1, Digo City, at Banglang sa Digo Central Elementary School.
10: Dio, gracias, Paulin.
11: Tagasa ka, sir.
10: Sukmibi, sinayawan. Mura may akong gamit, kape, huwag ka na yung Jassy. Kadaadnaw na.
11: Tagado
10: na. Nagali ko karoon, mga nagali ko karoon, kumupalit ko.
11: Unsa di imong gipamati, sir, nga nung mihimok ka sa paggamit ini?
10: Diabetes ko, niya. Karoon, wala naman kong magkuhan sa kung sinababa naman kong sugar. Nang ako ikasulti lang, katong wala magkagamit, kung gamit, sulayan lang. Huwag may mawala kung musulay. Kaya, simple, doon na kay gibate, maulian ka, malipay, magiga. Sulay lang yung gabi. Daga may kong gipansultian, napagay akong gipanas maramag, na ipapalit na, kaya ron ma uli-ulian yung utok.
11: So, sige sir, nagasalamat sir ha.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
1: Play Gel Coffee,
8: Jassy Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.

0: Alas tres, ayos mga balanga, may kaiglaan ang dagna sa hapon. Alamayong pagpaminaw, kaniyong danan, mga suking tigpaminawan. Welcome na usap mga balanga sa atong programang Lingaw-Lingaw sa Kahaponon. Napakiyas yun mga balanga ang akong giingon kaganina. Nga kading titubal na makadala, doon naman yung problema mga balanga ang atong connection. Sa nahimutangan mga balanga ni titubal, maundang pasalan sa adres ako mga balanga ha? Kita lang usa mga balanga ang temporaryo nga mag dala magtingog-tingog karong kahaponon mga balanga sa programang Lingaw-Lingaw sa Kahaponon. Kumusta man diha ang inyong tagsa-tagsa ka mga dapit mga balanga? Dire mga balanga murag kaning nagkulismaot padayong nagkulismaot ang atong kapanganuran uniya ni action pug ulan. Diya sa inyo, kumusta man? Wala ra bay ulan diha mga balanga? Okay ra ba ang inyong nahimutangan diha? Kung okay na tago na mos Dublin uniya sulatan na inyong mga tubag. Dako na kay mga balanga atong premyo karong kahaponan. Kahaponon mga balanga, ha? 34,800 mga balanga ang atong premyo karon. 34,800. Matu pa nila kung sa man Ingles. 34,800 ang premyo kung ugaling kamo ang makaswerte nga makatubag mga balanga sa atong patigmo mga balanga ni ining kahaponon. Excited bu kay mo ba mutawag? Ayaw lang sa mutawag mga balanga ha. Unya ra mo sinyas ramang ko nga pwede na mo mutawag mga balanga ha. Mo sinyas lang ko kung pwede na mo mutawag. Ato gining balikon do ni tigmo abi kay uban mga balanga ay murag na naglibog na gisla. Perte ra man kita ni sayuna. Perte ra gyon sayuna mga balanga ha. Sa tungkol sa kasayon sa tamuklo kabalo na stick to bag o dali ra kay ni mga balanga ikaw gyud nagdala tamuklo kabalo gyud kadiha bitaw mga balanga ha dali ra gyud kay tubagon gyud ne o pero uban pad kay mo action untag kaigo mukingis man bod ha una agun ninyo mga balanga ang tigmo ang aton tigmo mga balanga naguluhan mura man pud drama tamuklo ang atong tigmo dagkana yon nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimo nga maapsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Unsa man. Mauna mga palangga ang atong tigmo mga palangga karong kahaponon. Again, 34,800 ang premyo kung ugaling kamo ag makajakpat nga makatubag karon ikaduha man nato di basig suerte on ba suerte on baga balanga ha sa apo tamuklo kadi malason pug kagnaw ay buna tanawan niyo kung naong diha baga balanga basing di ba suerte an mo ha kaya syempre baga balanga kanunay gyud nga nagpaluyo sa ato nga programa baga balanga ag lingaw-lingaw sa kahaponon ang atong epektibo garantisado kasaligan nga mga produkto mga palangga ayaw gid mo kalimutan daghan na gyud kaayo ang natabangan ni ini daghan na kaayo mga palangga ang balatian na solusyonan na sulbad gyud mga palangga nagmaintain sa atong food supplement ang Power 10 Probio capsule kay ngano man mga palangga kini nga kapsula ang Power 10 Probio capsule usa ka labing epektibong food supplement nga kinahanglan nimong imnon aron mahatagan ug mas labing sigurong kahimsog ang atong lawas. Gimugna nis na pulo ka sangkap nga gikan sa natural nga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan nga maoy pinakahaom sa pag-ayo sa lawas sa tao nga nag-anto sa kakulang sa nutrisyon ug mga properties nga maoy gamiton sa lawas sa tao aron bag-uhon, ayuhon ug padaghanon pagbalik ang atong selula. Og ipagawas ang mga nagkahasol nga toxins sa atong sistema. Ang mga kombinasyon sa tanom nga anaa sa kapsula nga Power 10 Probio Capsule. muhatag sa maayong benepisyo sama sa pagbalansi sa kakulang sa bitamina o minerales tungod sa balik-balik nga klase sa pagkaon o limitadong access sa healthy nga pagkaon. Musuporta sa kondisyon sa atong heart, utok, kidney, atay, tinai, baga ug dugo. Mupauswag sa physical nga performance, pagpanindot sa panit, paghatag dugang kusog, energy aron dili kadaling kapuyon na may uban mga palangga. Mahago lagamay gikapoy naman ko tamuklo oy. Mura man og kaning lain man akong paminas kung lawas, mga palangga basin kulangan na kag supplement, food supplement. Ang food supplement nga Power 10 Probio Capsule muhatag gid siya og kahupayan sa imong gipabating gipangbating kakapoy diha. Udiya mga palangga anak kanindot mo pawalik sa pagkabataon sa lawas. Mopalig-on sa bukog, lutahan, buhok ug maayo nga pananaw. Power 10 Probio Kapsula lang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Sulayin ninyo. Ayaw ninyo dugay-dugaya. Ayaw ninyo antos-antosa. Ang gipanghambin ninyo nga mga balatian mag Power 10 Probio Kapsula. Sa mga tumpinak kalaming kape ang Clegil Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang kape mga balangga nga abunda sa nutrisyon nga muhatag o kahibulungan nga kondisyon sa imong lawas tungod sa 20 ka organic nga tanom nga gipino o gisagol sa maong nga kape aron dali nga maabsorb sa atong kalawasan diin kinigikinahanglan. Daghan kainig omega 3 mga palangga fatty acids nga nagsuporta sa kahimsog sa kasing-kasing, makapaminos sa paghubag ug makapauswag sa function sa utok. Ang fiber sa atong Clegil Coffee Mix mutabang sa pagdigest, nagpahimsog sa tinae ug magkatabang sa pagregulate sa libil sa asukal sa dugo. Maayo nga tinubdan sa protina nga nagsuporta pag-ayo sa kaunuran, pagtubo og naghimo niini nga maayo alang sa mga vegetarian or vegan. Katabita mga palangga naglikay diag karne kay gusto mga palangga nga kaning likayan ang pagkaon nga karne. Karne mga palangga to kay bilikado kay nasa atong lawas. Unya ang atong lawas nagkinahanglan matag protina, ang atong Clegil Coffee Mix makatabang mga palangga. Unya nindot kini alang sa pagpalig-on sa atong kabukugan tungod sa calcium, phosphorus ug magnesium mutabang sa pagsuhop sa tubig nga makatabang sa pagpadayon sa hydration ug balanse sa electrolytes sa atong lawas tungod sa chia seeds niini. Modumala sa timbang aron malikayan ang hilabihan nga pagkadako sa tiyan, nagpasiugda sa pagbati sa pagkabusog ug pagkunhod sa sobra nga pagkaon. Naisay mga palanggap kay unta nga kaning dali kay gugutumon tamuklo ay pag Clegil Coffee Mix aron mga palangga ma-minimize nimo ang pagkaon og extra or sobra nga rice. Ang Clegil Coffee Mix mga palangga makatabang gyud siya, dili kadali gutumon, kadabitang dili siya hilab sa imong kuto-kuto, unya no more palpitation. Sulay mga palangga, unya tamuklo, taas man kaikog sugar. Limang ko pwede mo inaog coffee. Ang atong Clegil Coffee Mix, di ka mabalaka nga naman gipatamis ni siya sa stevia. Ang stevia, baga palangga, usa ka natural nga pagpatamis. Nga safety siya imno ni atong taas kaayog sugar. Dili siya makadugag sugar si mong lawas, hinuon mo tabang siya. Nga i-regulate o i-balansi ang sugar si mong lawas mga palangga. Nabansagan giyod ni siyang nakapangapi ka na. Nakapanambal ka ba? Nakahatag ka na ugat? Nakahatag yung kaayo mga palangga o kayuhan si imong lawas mga palangga? Ha? Usapan Jassy Vitamin C, ang vitamina mga palangga nga makatabang sa pagpalikon sa atong resistensya, sa atong immune system. Jassy Vitamin C mga palangga, sulayin ninyo na ang vitamina mga palangga mupalig-on sa atong resistensya, sa atong immune system. Kada bitong abtik kaayo mga palangga ang atong lawas, nindot atong paglihok, Jassy Vitamin C mga palangga unya nagkanindot hatagan pagkanindot nga katulugon. Kada bitong inagbangon ni musbuntagaan kaayong pamati sa imong lawas, nindot kaayo ang pamati sa imong lawas. Jassy Vitamin C Bagabalanga ang gamita, ha? Alas 3, 16 na Bagabalanga. Dita maglangan. Katong gusto mo tawag, Bagabalanga. Dawat at caller, Bagabalanga. Gusto mo tawag diha. Alang sa inyo mga tubag, tawag na mo. Unya, wag sinabtanay lang ta mga palangga, ha? Kung manawag mo nga palangga, mamalihog ko. Nga kaning largo din, kompletong pangalan, kompletong address. Unya, klaro inyong tingog, pangita mong na mo'y signal mga palangga, ha? Parang nga magkasinabtay, magkasinabtanay ta. Magkasin mo dito, sa anihino, ano eh? Unya, kaning paspasan ninyo mga palangga sa cellphone mo paminaw, ha? Ayaw mo paminaw sa radio. Kay kasagara mga palangga nakahook up man ta sa mga sa atong ka-partner nga mga station, mga sister station na nakahook up ta mga palangga mo nang delay ta mga palangga diya kung sa radio mo maminaw. Cellphone mo maminaw, ha? Natay unang caller mga palangga. Hello, maing hapon. Hinay makai ka jatsa.
1: Okay. City. Oh. Akong tubag sa tigmo pagpasan sa imong cross sa kinabuhi.
0: Pagbasaan sa imong cross sa imong kinabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Wag yapon mga palangga, paspasan tani mga palangga. Hello, maing hapon.
2: Hello, mayong hapon. Ako dai si Amirilyn Mirantes Kabahog, taga Lapinigan, Purok Dos, San Francisco Agos Andelsor. Akong tubag kay Shadow.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Wagi hapon mga palangga. Palunga lang din ninyo mga palangga inagkuha na. Ako pag ipabalungo nila ba? Pero magkasunod din mga palangga ang gusto mo tawag. Ato ginipaspasan aron nga makuha din na ito mga palangga inyong mga tubag. Hello, maing hapon.
3: Maing hapon. Ako si Stifa, din sa edad 74. Nagpuyo sa Dipernan, Budipasyo, Misamis, Occidental. Ang akong tubag kay Kuan.
0: Isulat lang eh. Balik lang tawag, ma'am, ha? Balik lang tawag. Kaya nakalimot sa siyang tubag. Muna magkapalaga ato ipainundong kung nagtawag niyo mga palangga. Derita, pikas. Basiguan, nakalimot. Sulat lagi ninyo. Hello!
4: Hello, may hapon. Ako di ay si Eliezer Tulonia, taga Sumalig, Tambuleg, 65 edad. Ang akong tubag, dihimo ang saad, Haron Pakyaso.
0: Maraming God, ay nagnigong man. Mr. Computer, sakto ba o dili? Sinsya kay sir, wag hapon. Lapas-pas mo diya, magkapalangga. Hello, may hapon.
5: Hello, mga hapon. Ako si Elixon Aninya, nagpuyo sa Homeland, Dapo City, Dapo del Norte. Ang akong edad si Tinta. Punto magsating mo, Dulag Villar.
0: Nagdulag Villar, Mr. Computer. Lagi hapon, mga palangga. Lagi hapon. Tawag mo diya, mga palangga. Aron nga, pagkumanin, dito na punta sa text. Sa Gunsunig, yun ninyo. Hello, may hapon. Hello.
6: Hello.
0: Yes, padayon.
6: Hello, mayong hapon.
0: Padayon.
6: Ako di ay si Rosalinda Cantona, nagpuyo sa Bugo, Kapalaran, Mulabi. Akong edad, 50. Akong tubag, inspirasyon sa gugma.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Lagi hapon mga palangga. Pas-pas yun. Ano din? Laras. Hello, may hapon. Hello. Kawa mo niya mga palangga. Cellphone mo paminaw mga palangga. Mangayo kong pasensya nga. Ito lang yung palungon mga palangga. Basta dili din mo tiyo. Kaya sayang magod kay mga palangga ang oras. Ha? Limitado ra itong oras mga palangga. Ito ginip paningkamutan nga mabasa na ito. Kaya basig na din swerte on. Hello, may hapon.
7: May hapon.
0: Yes.
7: Ako sa Estrella de los Reyes, 74 Ida, nagpuyo sa Dimitri Lopez, Medipasyo, Misamis Oak, ang katong tubag, tao nga nag-awayan.
0: Tao nga nag-awayan? Mr. Computer, sakto ba? Ang iyan tubag. Mr. Computer, lagi hapon. Line caller, baga balangga. Hello, maing hapon.
8: Mayong hapon, Bibilin Salip. ang subdivision ni Dapawan City, edad 49, ako tubag kay Killer!
0: Mr. Computer, sakto ba o dili ang iyan tubag? Maghihapon mga palangga. Like caller, bagabalangga, hello, maayong hapon! Uwa man. Oh, saman eh, uwa lagi eh. Kini daw, hello! Agil mga palangga, natubag naman to, narang. Hello, may hapon!
9: May hapon dito ba?
0: Oh.
9: Ako dahi si Carolina Gadorpanin, 54 years old, taga Zone 3, Barangay San Miguel, Elegant City. Akong tubag kay taong na hagbong sa punuan.
0: Taong nga nahagbong sa punuan, Mr. Computer. Sakto bang yan tubag? Agi hapon mga palangga, line caller. Hello, may hapon! Hello? Awa siya baga palangga ay. Balinid na baga palangga basta dili mo tingog. Hello, may ngapon!
10: May ngapon, Tito.
0: Hmm.
10: Namaklo, ako si Ronald Ray Pacamo, 34 years old, taga San Simon Cagayan de Oro City. Ang aking tubag, mananap gagihanting sa tao.
0: Mananap gagihanting sa tao, Mr. Computer. Sakto ba ang iyang tubag? Gihapon mga palangga. Ay mo kalimot sa itong haplasa ang nung lading essential oil. Ang haplas mga palangga ang kainit o kabugnaw. Manuhut-suhut sa imang kalawasan, makarelax, makatabang mga palangga, arumagtangon ang mga pamaol sa kalawasan, sakit-sakit sa lutahan. All around ng haplas, maayos pangagod, katul-katul sa panit, allergy sa panit. Pinakan sa mga malalang mananap, sakit sa ngipon, buhok na upaw na. Nung lading essential oil palangga ang gamita. Kung niya doon na ay partner ang atong nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil, sigurado mga palangga magkatabang. Magkawagtang mga palangga sa kabuhi-kabuhi. Kabuhi na inyong iskutan nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil mga palangga magkagalaan. Ha? O niya, dere na punta mga palangga sa inyong mga text. Text na punta mga palangga ha. Ato din bahin-bahin nun mga palangga. Wala na ito nahata itong numero, no? Temporary mo nga mag-text ha. 09-06-547-5748. 09-06-547-5748. May hapon dahil ni Ma'am Mila ba ito malaki? Salamat kay Ma'am ha. Sa dere mga palangga. Bisita. Igo-gyo po tao ng... abot gyupong ulan. Salamat kay Mama Mila Bato Malaki, Baklay diya baga palangga sa May Matindigo City, ha? Alfonso Santa Ana, 53, ida Dagumba, Maramag Bukidnon, akong tubag anak kay Kalayo. Mr. Computer. Gyapon baga palangga. Gikan di Idi Ampong, 64 edad. Katugasan, Kabadbaran, City Agusan del Norte. Ang akong tubag anak kay sakit sa likod kana dili kaya kabuuton, di kayang kuluto, kaluton. Gawas kung magpatabang ka sa imong asawa, Mr. Computer. Hapon mga palangga. Tamuklo, maayong hapon ako si Velma Pilapel, 57 edad. Nagpuyo sa Palma, Kibawi, Bukidnon. Akong answer anak kay tao nga taas og pangandoy. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Gihapon mga palangga. Maayong hapon tamuklo. Kasaran nyo i-text mga palangga. Ay, maglisod matagbasa ani mga palangga. Daghang ka-text ninyo. Gikan ni Tolenteno Tabanaw, 26 edad, taga Lower Mikulong, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Akong tubag sa tingmo kay anak nga sayo na buntisan, Mr. Computer. Wagi hapon. Maayong hapon. Ako si Jonathan Malubay, 53 edad, taga Pagrido, Panabo City. Akong tubag sa tingmo kay prinsipyo o gunahuna, Mr. Computer. Wagi hapon. Maayong hapon, tamuklo. Ako si Lilian Ihara, 51 edad. Nagpuyo sa Purok 2, Bintana, Tanggob City. Ang akong tubag sa tigmo kay Biste. Maayong hapon. Maayong hapon, tamuklo. Ako di ay si Florilyn Cadigal. Gikan sa Mailag, Dabong-Dabong, Balinsya, Bukidnon. Akong edad 31, tubag sa tigmo kay taong naggamit og gunting. Gihapon. Maayong hapon tamuklo ako si Rizalito Pidorag Pidorog. Nagpuyos puro 4 Magatos, Asunción, Davao del Norte. 45 edad, tubag sa tigmo kay babae nga nagsuot og buda. Gihapon. Maayong hapon tamuklo ako si Jade Neila Casile. 38 edad, taga Tangub City, Naminaw sa 97.9 Noong Laring Radio Aurora. Tubag iha og manok. Gihapon mga palangga. Gikan usab ni Adelaida Meral, taga Purok 22A, Dalipuga, Iligan City, edad 57, tubag ana photo album. Gihapon. Gikan ni Rufino Navarro, 61, edad Purok 6, taga Tusik, Bonifacio, Misamis Occidental. Akong tubag anak kay tao nga nagdula og basketball. Wagi hapon. May hapon tabuklo ako si E.G. John Hardinico. Portillano, taga La Paz, Carmen, Davao del Norte. 21 edad, akong tubag anak kay nagdakpanay og. Dita, dilita mga palangga mo. Walay labot og hugaw mga palangga ha. Walay labot, hugaw, luod, paminawon. Di lato, tiwason mga palangga, ha? Kaya, basta na mga palangga. Di gina, pwede na ito basahon. Unya, usa lang po ka, text lang gina atong i-appel sa usa ka adlaw, ha? Sa usa ka text mga palangga. Usa lang gina, ha? Dili, daghanon mga palangga. Uban mga pertin, daghanak kay tubag mga palangga sa usa ka oras. Imbalido ng uban. Usa ra gyud mga palangga muna. Kung mag-text mo, mutubag mo. I-sure gyud ninyo mga palangga nga sakto na gyud inyong paminaw. Sa inyong paminaw ba? Sakto gyud. I-sure ball gyud ba? Hello, may hapon.
11: May hapon. Sir, oh. Ang sakto sa Pilikrina magdagat paner edad 55 nagpuyo sa kawayan na San Isidro Mahayag Mulabi. Ang akong tubag kamatayon sa tao.
0: Kamatayon sa tao. May pagkaminaw sa Mahayag sa Bunga del Sur. Gihapon man, sir. Ay. Gihapon mga palangga, nakuha ang insaktong tubag. Gikan ni Julieto sa Sigala, 69 edad, nagpuyo sa Puro 4 Gintanana, Dumingag sa Mga del Sur, tigbo, tubag. Ang Noong Lading Radio o epektibo niyang produkto, walay hunong serbisyo pagtabang sa mga tao. Gihapon. Hello, may hapon.
12: Hello, may hapon dito. Ako dahi si John Rex Maderci dito. 25 akong edad. Taga Bangahan. Pantopanpid nun. Ang akong tubag dito, guys. Tao nga gituli dito.
0: Tao nga gituli. Mr. Computer! Ano ang katawa, Mr. Computer? Mr. Computer? Giyon mga palangga. Madlog yung daling tulion ta mga palangga, no? Napalay color mga palangga. Hello, may hapon.
13: Hello, maayong hapon. Ako din si Victor Colonia, taga Sumalog, Sambuleg, 29 edad. Ang akong tubag, kadungganan akong ampingan.
0: Kadungganan ako ampingan, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Wow, hapon. Uban ba? Ako nabantayan ba? Kaya nag-adjust ang edad. Ya, lahi ang ngalan, mga palangga na po, gidala. Ay, yun ba yung kung anon ba, ha? Patong ko ni Stamuklo, kaya mao pa na yung paglingkod, dire. May baon, maghihapon tingo, God? Oh? sige na lang. Ato na lang tugutan, mga palangga. Pero, usa lang yun, ha? Aron nga, ma-entertain na to, tanan, mga palangga. Ayaw sa mo kalimot sa itong Viscomac eye drops, ha? Ang Viscomac eye drops, mga palangga, pagkatabang na siya. Mupahatag protection sa ato mga mata, ilabi na mga palangga sa atong kanunay ka nagsigi og atubang sa computer, cellphone, expose kanunay mga palangga imong mata, imong mata mga palangga sa abog-abog mga palangga, sulayin ninyo ang Viscomac eye drops, makatabang yun mga palangga ang Viscomac eye drops. Ang kanindot mga palangga, ibalansin niya ang kaumog mga palangga sa inyong mga mata. Kaya na mag-iusay mga palangga, mura maga galuha ako mga mata tamuklo, unya sambol, unya kaning urag gauga akong mata, unya sambol akong paminaw akong mata. Anong gawin doon kaklase mga palangga? sulay ninyo mga palangga ang Visco Mac Eye Drops kay sigurado gid nga magatabang mga palangga o makarelax. Line caller, pagkabalaga atong ataga, pagtaga, dilo, maing hapon. Hello?
14: Ako si Bisma Caballero, nagpuyo sa Dalapang Labangan sa Bacolodinso. Ang 4, akong edad 57. Ang akong tubag, manok nga gitare.
0: Manok nga gitare, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Gihapon, oh. Sulat ganyan yung mga palangga, ha? Ay, yung mga tubag, aron dili mo maka... Au-au ba? Mahadlok ko. Kamisin, mapakan, bugon yun yun. Au-au, bugon yun yun. Dahil, salamat yun. Namalipan, malingaw, mabugon yung mga palangga. Salamat kayo sa inyong mga tubag. Basta klaro lang yun. Matik yun, mga palangga. Ato ng mahatagan o pagtagan, mga palangga, mga kagalaan, ha? O niya, mga palangga, mo-action sa tag ginawa, mga palangga, manginabuhi sa ta, ha? Balik ta mga palangga aron usab basahon na po mga palangga ang inyo mga tubag kay ubay-ubay pagdiri mga palangga alas 3:32 ang takna sa hapon.
15: Kabalubaka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
16: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
15: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
16: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
15: Guayabano Gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog na kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
16: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
15: Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mapalit sa pinakadool ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
17: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nuladings Products.
18: Pangalan ni Danugan Gres.
19: Matiyawan ako pangalan nga tinol. Historia Aplido. Taga Bukid nun.
18: Kailan na yung edad ka naman?
19: 76.
18: Ang sa mayong epekto nini sa mga ang panglawas kanyang imong pagpalit sa itong produkto? Power 10 Probio Capsule.
19: Mayo eh. Lagang sakit na kong nangakuha. Patungan din hindi alam nga. Pinatukapayag na kong daladala. Abi manganin akong cancer. Kanila mampika din yung sakit ayo. Abi na akong cancer. Makanin akong sakit eh. Sakit ilingi. Maghigda ko. Ako asahan akong uba. Kay sakit man. Nila ko asahan akong ulo. Ako iparo na sa unlan. Nakadungo ka ng lading kita. Maminaw kong drama. Na eh, nag-ibutize ba?
18: So sa imong paggamit ani ma'am, Power 10 Probio Capsule, dako kining tabang sa mga galingan. Duki-duki
19: na gamit. Yan ako na nga ayaw sa mga balatian.
18: Duki-duki na ka nagamit ani?
19: Murag pa may tuig. Sukat paggamit na ako. Pero din ako palit-palit at mag-pita ako kay layo manggod. Taguro ka, karton akong paliton. Naayaw ligig akong sakit diri ay.
18: Sa imong paggamit og Power 10?
19: Oo, daghan akong supremin akong nagamit. Pero wag ko maayaw itong ang sakit diri. Diyan ako naayaw ani. Ngulading nga product.
20: Power 10 Ako si Juanita Wenceslao. Ako naayo sa produkto ninong lading. Kay wa na ko'y gibati ron nga tanang sakit sa akong mga kilid. Ana, nawala na yun sa Power 10. Grabe yun ang Power 10 power kayo. Yung sakit kayo akong kilid. Di ko kabangon. Magkaon ko, maghigda. Bangunon pa ko. Ito'y mamaligo dito sa sulod. Pero pag inom na ko, one pad pa lang gani, nakabangon ako, tingala sila. Nga na ko dara sa kilid. Ulian na dyan ko. Panawagan ako sa mga naminaw ron nga mayong lingkang nung lading kay makaya rin ako. Ako gani, kaduha dyan po ng hospital, perteng mahala. Pero karon na naayaw na dyan ko.
18: Ma'am, taga-asa gani ka, ma'am?
20: Dere sa Puan, Purok Tapol, Barangay Kiagot, MacArthur Highway, Digo City.
21: Han, nanay init tubig. Manginom na taog clay gel coffee mix?
22: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka ayaw ang paminaw?
21: Imna na ning clay gel coffee mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
22: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa clay gel coffee mix.
21: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa clay gel coffee mix. Aron makapangapita kanunay. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
1: Jesse, magtabang sa pagpakusog sa atong immune system. At dili ka basta kakatulog balatian.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse! Condition ka for me plus mapanindot sa atong skin.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse! Maayosab sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse!
2: Jesse!
1: Ikaw munggad na? Wak man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
3: Yes. Okay na okay. Tungod sa Jesse.
1: Wow, Jesse. Og nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
3: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
1: Ang unsa?
3: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jesse.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
1: Jesse!
2: Jesse!
0: Aliya, pagkabalangga, ato kining paspasan kay Berting. Dali argi sa oras, pagkabalangga. Ay, Berting, yung kayong paspasa, pagkabalangga. O, katong mo tawag niya. Tawag na pun mo. Then, ato lang yung sagul-sagulon, pagkabalangga. Tawag o text. Tatay, alain caller, pagkabalangga. Atong atakag pagtagan. Hello, mayang hapon.
23: Mayang hapon, Tito Bal. Ako di ay si Francisco Sula Jr., taga Suarez, Iligan City. Ako edad 70. Akong tubag si Muntigmo kay Nagdula og Tinis.
0: Nagdula og Tinis, Mr. Computer. Sakto ba? O dili? Gihapon baga palangga. Ako si Arcelie ka English. 62 ang akong edad, taga Tipanoy, Iligan City. Ang akong tubag sa Tigmo kay Relay Race. Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba o dili? Pag-iapon, pagkapalangga, na? Kalit naman ni Kapag... Napagaw naman siro ni Mr. Computer. Napagaw naman magtingog ni Mr. Computer. Ay, kinanglan man siguro nag-urasyon na nato ni siya. Ika ni Edgar Tahuda, taga-Tanggob City. Akong tubag, anak, mangingisda. Sakto ba o dili? Pag-iapon, pagkapalangga, ha? Hello, maayang hapon!
24: Hello, ngayong hapon, sir.
0: Oh!
24: Si Kony Rogelio Magandi, taga Puro. Mahigalaon, Townside, Kingking, Pantukan, Davao de Oro.
0: Oh!
24: Akong tubag si yung tigmo, sir, Kotsero.
0: Kotsero! Mr. Computer! Manggihapon, baga palangga. Tambuklo, naglabad na yun ang akong ulo, ana ay... Pwede mo maghatag claw na ana. Awa, gita. Gamay pa man yung mga palangga. Paminaw lang gin mo ni Nung Lading ha, kay si Nung Lading rabagi mo hatag o claw ani mga palangga. Matag siyang drama sa handumanan sa akong kagahapon. Alauna hangtod alas tres sa hapon. Ibasig mo hatag siya kalit o claw mga palangga. Pero gamay pa man eh. Ha? Badakon sa tunay kay pinakataas rabagi mo. Baabot ni 200 mil. Ha? Badakon sa mga palangga. Walang takay balo. Paminaw lang gin mo sa handumanan sa akong kagahapon. Ibasi baga palangga og maghatag close nung lading dia baga palangga. Hello, may hapon.
25: May hapon.
0: Oh.
25: Ako si Beatrice Sumatra, 68 ang pangidaron, nagpurok sa Purok, nagpuyo sa Purok sa San Pedro. Ang akong tubag, tao nga naligo.
0: Tao nga naligo. Adapita lang San Pedro, ma'am.
25: Sunshine.
0: Adapita sa lungsod ninyo or syudad?
25: Pagadian.
0: Okay, butangi gid mga palangga og butangi gid ninyo mga palangga og asa mo nga syudad ha, lungsod kay wa kami murais mga palangga sa mga lungsod god. Kay naglibot-libot mag ni atong tingog mga palangga, tibuok Agusan del Sur, Sambuanga Sibugay, Davao del Sur, Cotabato Province. Tuyog ta mga palangga, Dabaw di Oro, ha? Pa ni mga palangga. Muna, butangi yun ninyo, ha? Kompletuan ninyo, ha? Karon nga, mahibaw ang ginato, Mr. Computer. Gihapon. Live caller, mga palangga. Hello, maing hapon.

0: mong cross sa imong kinabuhi. Good hapon. Line caller, hello, may hapon.
1: Ngayon po dito. Ako si Sandy Acacio, si Gideon ay 5 anos. Kapiyo sa barangay siya, siya mong makaigay sa mga ganito. Ang hapon ito ba? Pananaon sa dagan sa kinabuhi sa tao.
0: Pananaon sa dagan sa kinabuhi sa tao. May pagkaminaw ninyo di Pagabalanga sa Switch, ha? Switch Ramon Magsaysay. May pagkaminaw ninyo diha atong mga diha man nakaiskwela buta sa una di mga palangga o ganing first year. May pagkaminaw di kaila baka nilang tumuklo di ra. Ito may pagkaminaw ninyo tanan di ha sa Switch. Di Pagabalanga Ramon Magsaysay. Salamat sa pagkaminaw ninyo tanan di ha. Pagyan Pagabalanga, maayong hapon. Okay, manani Pagabalanga. Esterlita Barrera, 55 edad, taga Prinsesa Baroy, Lanao del Norte. Akong tubag anak nga gihingutan. Anak nga gihingutan na sakitan ni dagan ug nadagma mao iyang gitabangan, Mr. Computer. Ayaw sa magkalimot ha sa atong Gromate Multivitamin Syrup for Kids, ang bitamina Pagabalanga nga mupalig-on sa atong resistensya sa inyong kabataan. Mga kabataan ninyo Pagabalanga, usa ka tuig nga 12 anyos. Paimna ninyo Pagabalanga sa Gromate kay kompleto na Pagabalanga sa bitamina. Makapataas, makapabright, makapalig-on sa resistensya sa inyong kabataan. Di na mo mangita pa Pagabalanga ug lain-lain pang kombinasyon aron painom sa inyong mga anak.
1: Follow him. Tawanan ni Garilla.

0: Nari Garillo, Mr. Computer, sakto bang, yan to bang? Pagi hapon, magkapalangga. Kamuklo, magpasalamat ko sa inyong Power 10 Probio Capsule. Maudyo na ang ako ginamaintain. Taas kaayog pressure ko sa akong dugo, high blood ko na ako ginamaintain. Pero ako nagibiyaan tams, kini na lang inyo food supplement. Kay dako gyud kalahian sa akong giinom kani adto og karon tamuklo. Salamat kaayo si Jures de Ayned dere sa May Panabo City. Salamat kay inyo diha may pagkaminaw dinyo mga balangga des Panabo. Salamat sa pagkaminaw kaninyo tanan diha mga balangga makaigalaan. Nana gyud mga balangga. Ka power. Agatong food supplement mga balangga. Daghan na gyud kaayo. Ang mga natabangan mga palangga nga nagmintinar sa atong food supplement ang Power 10 Probio Capsule. Di gud siya basta-basta mga palangga na food supplement mga palangga. Daghan gud siya ikahatag nga kayuhan sa atong lawas mga palangga. Munang kamudi kung duna mo yung ipanghambin diha ka mga balatian, ayaw ninyo antos-antosa mga palangga, sulayin ninyo ang atong food supplement. Ato ganin pasudlon mga balangga si Doc L. Kaya naka-standby siya mga balangga alas dugang kasayuran sa atong Power 10 Probio Capsule. Doc L, maing hapon niyo, Doc L.
1: Mga ka-Power 10, maing kapagpabidaw ka na itong tanan. Welcome sa itong agatulumanon, giya sa pag-ugbad sa maayo gapang lawas. Siyempre kanunay kauban ninyo kanunay ha, Dr. Al Palma na usab. Alang nini nga tuwag at alambagan. And of course, gamit yun kanunay sa tuwag Power 10 Probio Capsule. Nagkinahanglan na yun tag Power 10 Probio Capsule. Bisan unsa nga ba na ang atuang buhaton. Ayaw kalimot daan sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule. Kay makaayo kini sa tuwang lawas gamalikayan na daan ang mga balatian. And of course, bisan gali magka Power 10. Nga nga balatian nga grabe na kaayo. Daghan kita mga testimonya nga madunggan nga nagagamit sa Power 10 Probio Capsule. Nga nahupay gyud ug naayo ang ilang nga mga balatian. Well, of course, tungod na sa mga notisyon sa tuang gitawag na sa tuang Power 10 Probio Capsule. Ang mga napulo ka mga sangkap, mo na busulod sa imong lawas, grabe na ang makatabang, mo na nga gamitag yun na. Ang atong isgutan karon mga Power 10, kining matabangan kaayo sa tuang kapsula, kining gitawag nga nutritional imbalance. Unsa man ni nga nutritional imbalance o kining gitawag nga dili balancing nga nutrisyon nga matabangan sa Power 10 Probio Capsule. Ang nutrition imbalance kay usa kini kakahimtang mga Power 10 na diin ang atuang lawas dili makakuha og saktong balanse sa mga sustansya kun nutrients nga gikinahanglan aron makalihok og tarong ang atong lawas. Kini mahimong magpasabot nga ikaw aduna tay gitawag nga undernutrition baka ta or gitawag nga kakulang sa sustansya mo na magamit ang Power 10 Probio Capsule. Kung dili ka makakuha og igo nga kalori, protina, bitamina og mga minerales, gitawag na siya mga Power 10 og undernutrition. Unya do na po'y gitawag na overnutrition mga Power 10 na. Matawag yapon og nutritional imbalance kung sobra kaayo ta sa sustansya. Meaning ana, nagkuha ta og sobra nga calorie, sobra nga sugar, sobra nga tambok, sobra nga fats, sobra nga sodium, nga mahimong musangpot nga to sa sobra nga timbang og uban pa nga mga problema. Example mga Power 10 na, kung sobra ta kaayo sa asukar. So, manghinubra na gani mga Power 10, dili po na maayos itong lawas, kaya mahimo na nga itong lawas mga Power 10, mudako ta, mutambok ta. Kaya ng sugar, kung dili na magamit as energy, kung sobra na kaayong nga gikinahanglan sa imuhang nga cells, ang mahitabo niya na is muform na into fats. Muna, kung sobra ta, doon lang tayo gitawag nga nutritional imbalance or gitawag nga overnutrition. Doon na po gitawag nga micronutrients imbalance or dili balancing nga micronutrients. Duha man ni ka klase nga nutrients good mga Power 10 nga atong gisgutan karon, kining gitawag nga micronutrients og macronutrients. Kung kulang ta or dili balancing ang atong micronutrients mga Power 10, bisan pagmukaon ta og daghan ang imong lawas kulang sa mga bitamina og mga minerales tungod sa poor diet o malabsorption. Bisan pagdaghan ang atong gikaon mga Power 10, dili bot pasabot nga naa na nato makuha na nato ang daghan nga mga nutrisyon. Kay ang ato ang gipangkaon mga Power 10, dili na quality, dili na daghan og nutrisyon, basta mabusog lang ta okay na na siya. Dili po na siya maayo. Mo na nga do na tay problema sa gitawag nato nga gisgutan. Ang Power 10 Probio Capsule mutabang na siya sa paghatag og balancing nga nutrisyon. Ug duyugan nato mga Power 10 sa gitawag nga good diet. Nga dili ta palabi sa usa ka gitawag nga nutrients nga makaapekto po sa tuang lawas sama sa sobrang fats, sobrang sugar,

0: na siya maayo magka-power 10, kinahanglan balance po ta. Bisan pag mukaon po tagdaghan, unya nga ato ang gipangkaon is wala na nutrients, luoy gyapon ang ato ang lawas magka-power 10. Doon natin kakapoy, kahuyang, pagkawala sa timbang, pagkunhod sa muscle mass makaha kung undernutrition ta. Kung overnutrition po ta, mutaas po ng ato ang timbang, obesity ta, high blood ta, doon na tayo gitawag na high cholesterol. Kung aduna po tayo micronutrients deficiency magka-power 10, kulang ta sa iron, fatigue ta, kulang ta sa vitamin D, kulang ta sa vitamin B12, kulang ta sa calcium, magnesium bakaha, ning ana na siya. So, ang nutrients imbalance, kanang gitawag na nutrition imbalance magka-power 10, sagad yun na. Na-feel yun na or gibati na sa mga tao, wala lang nato mabantay. Mabito ang Power 10 Probiotic Capsule, daku kayo katabang. May gani kay naag yun ang atuang kapsula nga mutabang alang sa imong lawas nga mubalik siya sa pagkamaayo. Ang Power 10 Probiotic Capsule, ang buhato niya ng atuang kapsula, doon ay gitawag na probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Kining usak ka lamang kasangkap nga nasa tuang nga Power 10 Probiotic Capsule, doon na siya klase-klase nga mga nutrients. Unya gawas pa, mutabang nga mabalansi magka-Power 10 ang sobra kaayo nga gipasulod nato sa tong lawas nga nutrients aron dili ta mag gitawag magka-Power 10 nga overnutrition baka sa sugar, over ta magka-Power 10 sa nutrition sa gitawag fats, mo over ta sa cholesterol magka-Power 10 nga ipasulod sa tuang nga lawas. O na nga gamit yun ganuna is Power 10 Probiotic Capsule, di yun na kabahayan kay perte ng daghanan nga nagagamit ug natabangan sa Power 10 Probiotic Capsule. Doon ay mga tao nga ako ang pasyente magka-Power 10 nga ako makita nga dili tungod sa balatian nga nag-anto siya. Tungod lang sa kakulang or dili balansi ang nutrisyon sa iyang lawas o dili bakaha maglison o absorb ang nutrients ang iyang lawas. Pero sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule, daku kay na siya og kaayuhan. Wala na kitigig oras pa lang sa pagpadayong sa unahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo lawas bilobang bahandi sa tanana. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
1: Alas 3:51 na magabalangga o niya, padayon ta. Ato gini padayon nun, giniiso po natong biyaan rito mong loo. Pag nga po di ako si Prima Thailand, taga-Purok, Tres Salvation, Panabo City, 61 edad. Ako tubag ana anino, nisunod ang santilmo, tamuklo. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wag hapon, oy. Unsa tambal sa cholesterol o diabetic? Power 10 Probiotic Capsule magapalangga, ako ginang highly nga ika-recommend nga na kanimo. Ang atong Power 10 Probiotic Capsule magapalangga, makatabang gina siya. Kada mga diabetes magapalangga, taas nga cholesterol. Power 10 Probiotic Capsule ay color magapalangga, atong tagapagtaga dilo may hapon. Hello?
2: Hello?
1: Padayon?
2: Kunye, tamuklo.
1: Padayon?
2: Oh, sabi niyo na dili, taga Bino Seriosinia, sa Bunga di Norte. Akong tubag, nag-boxing, nag-boxing.
1: Nag-boxing, Mr. Computer, sakto ba? Wag ya po, magapalangga. Pwede ba mo text balik tamuklo? I mean, pero lahi akong tubag. Isa lang yun, magapalangga, ha? Usa lang yun ang iyong tubag. Sa usa ka programan, magapalangga, kada adlaw, usa lang yun. Glinda Canoy, 46, Tinago, Purok, Utso, Linaon, Lanao del Norte. Tubag taong na siyang kameraman, Mr. Computer. Gihapon. Flor De Los Santos, taga Villa Verde, Purok, Ilang, Iligan City. Tubag kay gibating kasakit sa kasing-kasing. Gihapon ay. Napan ka palangga. Sumani, man, palong ba? Palo baga palangga. Gika ni Jeneline Acacio, Barangay Switch. Ramon Magsaysay, Sambuanga del Sur, Pinitik, sa Kasing-Kasing. Wagi hapon baga palangga. Tamuklo, gika ni Subong Kugon, Misamis Oriental, tubag anak, taong nasunugan, ugbalay. Gika ni Bonifacio Magna, 57 edad. Wagi hapon. Hello? Bye hapon? Hello?
3: Hello, may napon.
1: Kala yun?
3: Ako si Seria Limpan. Ate lumapas, may pasyo. Musanis, Occidental. Akong tubag. Ulo sa tao, nihutan.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Lagi hapon. Ayaw mo kalimot sa atong sabunha ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Magkatabang mga palanggas pagpapaputi, makapahamis atong mga panit, makawagtang bugas-bugas o galapap. Sabun mga palangga, clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. So, baga itong clay gel brightening lotion, ang lotion nga maghantag extra protection taliwalas kainit sa atong panahon karon mga palangga, clay gel brightening lotion. Usab ang pinakamot ka perfume. Gusto ka mulungtan 24 oras ang kamot kabisag na aslabunon, dili mawala, basta-basta ang kamot mga palangga, Kari perfume palangga ang gamita. Ang tanang produkto ni Nung Lading Ham, available ka na sa tanang butika, mga pharmacy sa inyong mga lugar, o sa tanan nga mga Nung Lading radio station sa inyong mga lugar. Pwede po mo sa Shopee, TikTok, pwede po mga palangga sa itong official website, sa itong store nga clay gel store mga palangga, ang claygel.store. Pwede mga palangga maka-order diha, o niya wala na siya labi nagmakaabot mga palangga sa amount sa inyong mapalit. Free delivery na mga palangga, o niya ubus gina siya sa presyuan mga palangga. Nara sa tanang live, mga video nga itong ipang post mga palangga sa itong mga Facebook page sa tanan nga Nung Lading Radio. Mga palangga, ang link mga palangga din pwede mo maka-order. Unya, wa naman tayo oras mga palangga. Pasensya na yung kain ni mo, ninyo mga palangga. Jilly Jaime, 31 edad, tambuli. Okay, nabasa na ito ni mga palangga, tao nga nag-drugs, ha? Magyapon. Salamat kayo mga palangga, ha, sa iyong pagpanginaw. Unya, di gina ko matabang mga palangga, ha? Inat gina atong liog, dirig binasa. Usaon, limitador ma itong oras, bisag unsaon atong paningkamot, di ba gina itong makaya mga palangga. Pasensya na lang yung kainin nyo, ha? O niya, umapuhon na po. Basi na anas, titubal mga palangga, umapuhon. Siya na mga palangga ang makadala sa programang Lingaw-Lingaw sa kahaponon. Salamat kaayo sa iyong paggaminaw. Ako na lang si Tamukol dyan. Tawag lang sa pangalang Tamuklo. Temporaryong manamilit nga na kaninyo apang padayos pagdapis paggaminaw sa mangtak na istasyon. Maayong hapon kaninyong danan. O maayong pagpaminaw mga palangga, mga kaigalaan.
4: Katabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin nyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Ano na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. O karon, atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
5: Hello mga kakapeo sa kamayang adlawan. Welcome sa itong pagpanaguban na nainapod kining atong tulumanon karon nga maghatag og impormasyon, kaalam o kahibalo, and of course pagtabang sa atong mas maayong kalawasan nga makaangkod kita og insaktong hinagiban batok sa mga balatian. Gamit lamang ang atong mga produktong herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. And of course, alam sa katong mga kaigsoonan na tuloy karon nga dunay mga ginapanghambin pa nga mga problema sa lawas. Ati mani kanunay igsoonan nga dunay pagtabang ang ato ang coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, ang klase sa kape nga napamatud-an nga daghan kayo kinasya og benepisyo sa mas maayo natong kalawasan. Labi na gayud, ang pag-angko nato og pagpakigbatok sa mga klase-klaseng mga chronic diseases. Kung ikaw medyo aduna kay pangidaro na karon, o baka ikaw pananglitan aduna kay mama, papa, lolo o lola diha nga medyo aduna na insaktong pangidaron, delikado igsuon nga sila makasinati o ginatawag natog Alzheimer's disease. Kaning Alzheimer's disease mga igalag igsuon usa kani kamatang sa progresibo nga neurodegenerative brain disorder nga hinay-hinay nga nagadestroy or nagadaon sa tuang memorya o thinking skills, no? Kasagara ni kausa ni siya sa dementia. Okay, and of course, adunay pag-damage nga may tabo sa itong mga nerve cells, eventually impairing ang usa ka tawo sa iyang ability nga maghimo sa iyang iladlaw-adlaw nga mga trabaho o mga task. Aban na walay cure, no? Wala pa'y cure ang Alzheimer's. Pero adunay mga ginatawag nga management nga pagdala sa ato ang mga kaugalingon. Pananglitan ikaw igalay ison, gusto nimo makalikay ka sa ginatawag nato nga Alzheimer's disease. Di man ikanunay ka kining atong coffee mga igalay ison na pamatudaan sa mga pagtulunan nga kining atong coffee, ang Clay Jewel Coffee Mix, makatabang ka siya sa pagsuporta sa atong brain health. And of course, cognitive functions. Gumikan kay Angkunini, ang 20 ka mga klase sa mga sangkap nga napamatudaan nga nindutan kayo nga makatabang sa mas maayon atong kahimso. Munang ko ikaw ison, gusto nimo nga makalikay ka sa ginatawag natong Alzheimer's disease. May pang magkanunay ka inom sa ato ang coffee. Ilabi na yun kaning mga elderlies na nato, no? Or kaning ato mga kaisunan nga medyo nanay pangidaron. Balo ba mo nga posible nga pinagi lamang sa pag-inom og kape, malikaya nato ning atong problema sa atong panglawas, matabangan pa nato ning atong kaugalingon, nga makalikay kita sa mga seryoso og delikadong mga diseases, no? Mga balatian and mga sakit-sakit. Di man ilang kanunay mga igalay izon nga dili ta mabalakang mag-inom taniining ang matang sa atong kape, gumikan ka kining atong coffee, napamatudaan kini siya nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon sa 20 ka mga sangkap nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan. Munang ko ikaw izon, gusto nimo nga doon na kayo saktong hinagiba, no? Na kay tamang pag-amping sa imong lawas. And dili na kinahanglan nga maghuna-huna pa kita og lain, no? Palit pa kita og lain pang mga produkto. Kining mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ilabi na gyud kining atong coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, makatabang kini siya og dako sa atong kalawasan. And of course, makalikay pa kini siya pag abot na ito sa insaktong pangidaron. Nga makalikay sa atoang mga problema susama panalitan sa pag-angkon sa ginatawag na ito nga Alzheimer's disease. So, sa kanika matang sa seryoso nga problema. Kanibang giaungo o ba? Kanibang dili na bitaw sa magkanimao? Kanang mga pag-abot na sa atoang mga lolo-glola medyo matingala na lang ta, kadlawang dako maglungag. Kalitag kutaw coffee, tungan dako, tungan gabi. Mangina na muna siya ay Alzheimer's. Og karon na ipagtabang ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mawkad to ang atong programa, ang kahimsog kanahigo. Di na itong gihisguta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
7: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa katawhan, alang kini sa katawhang Pilipino, kini ang tingog nga dili mapugngan. Og ang barugana, mga kaigsoonan, dili gyud matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako og labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome, welcome kay Sunan sa atong programa. Karong adlawa, ini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga mga balita, mga impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan, Serbisyo Publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Caigas Jr., makikuban ka ninyo sa loob sa usa ka oras. Nga punog, diskasyon o katinawan, mga kaigsoonan. Uban ka na ito ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel o ang sibyahanan sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM, Panabo City. O kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon mga kaigsoonan, usa kini ka mahinungdanon nga pahibalo. Kini nga programa ang public opinion o ang point of view gihimo ni mga kaigsoonan aron maghatag og impormasyon kaninyo o ang personal nga pagtuki. Ana nga ang punto og opinion nga malitok dinhi iya lamang kini sa inyong anchorman. Ug wala labot ang management ni maong sibyahan. Sa bisan pag-unsang baruganan mga kaigsoonan. Una nga kami, nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin bang critical o mabinantayon sa maong pagproseso sa giingon na tong impormasyon. Una sa magkausapa, maayong hapon. Maayong hapon, tibuok Dabaw, Dabaw, Mindanao. Ining tulo ka siyudad o naglalay mga munisipalidad nga sakop sa probinsya o diin mang probinsya nga sakop sa toang gingon na itong Mindanao mayong hapon. O particular na dirigyod sa toa sa siyudad sa Panabo nga gilangkuban o 40 ka barangay mayong hapon yung tanan. O sa tanan yun, mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, no, mayong hapon. Labi na ato ang mga kaigsoonan na kanunay ni subaybay sa itong programa, matag adlaw, Lunes hangtod adlaw Biyernes. Ato ang mga kaigsoonan na kanunay nagsubaybay, mayong hapon ninyo. Orgi na nga ang makasulti ta, nga ang kamaturan mga kaigsoonan, dili ginamakitaan sa sulti sa mga politiko, kundili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Labi na diri sa to ang programang Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan o panglantaw, mga prospective mga kaigsoonan. Auna nga mayong adlaw, mayong hapon, Pilipinas. Adlaw karon nga Webes, Pizza Nuybi, bulan kini sa Hulyo tuig 2026. Mauna nga maayong hapon na tuntanan, no? Maayong hapon. Ay tanaw ko sa gawas, medyo mura mag-ulan, kaghapon po ulan. Tungod kay gihugun-hugunan man ang super typhoon na Bobby, kung tawag ko na sa Bisaya pa daw nang na Inday. At tulpo dili si Inday Vice Presidente Inday Sara. O dili bagyong Inday karon nga nakasulod sa FAR, sa Philippine Area of Responsibility magkaigsoonan. Balik na nga kini ang inyo karong programa, Public Opinion and Point of View magkaigsoonan, ang ato karong mga panglantaw, mga baruganan, mga to mga panghunahuna. atong mga opinion, atong mga giingon nato mga na nakit-an o kung saman galing bisag di mahikap. Ha? Mao na nga ito karon nga punto de vista kung atong kaugalingon na itong mga kasinatian nga atong ipahibalo i-share nga ito sa uban. Mao na nga di rin ito mahibawan sa itong programang Public Opinion o ang Point of View Magaisonan. Balikin na nga itong ipanubay kaghapong adlaw ang kusog kaayo karon na itong ginamonitor ang dagan karon sa national issue. Labi na karon ang gahapong adlaw ay ka-third na impeachment trial sa itong mahal nga busy, Sara Duterte, magkaigsonan. Nga kagahapon sa itong gikaingona, gikan sa unang hearing, kaduang hearing, o kahibaw mata itong ikaduang hearing, gibatikos yung mayo ang mismong legal counsel. Ang legal counsel sa tuwang kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte o gani usahay di makalusot ang ilang mga legal attorney tungod kay kanunay gisupalpal sa tuwang presiding officer. Pero sagdi na lang, matod palagi, nagsadya sila, nagsugba-sugba sila sa ikaduha nilang impeachment trial sa House of Prosecution. Ang katong mga House of Representatives tungod kay nabati nila nga nakalamang sila atong ikaduhang impeachment trial. Aniya kagahapong adlaw mo man ikatulo, ikatulo man nga impeachment trial kagahapong adlaw, Hulyo 8 sa magkaigsoonan. Ipermiro ikaduha magyamong tambong gyapon nga ato ang Vice Presidente Sara Duterte tungod kay gisalig na siya sa mga expert ng mga abogado. Isisayas ka abogado nga maoging mubatikos dito sa maong hearing sa trial, Senado Magkaigsoonan. Orgi na Magkaigsoonan, ang mainit nga isyo karon, labi na kagapong adlaw, human yun nga gihatagan yun o ga perfect. Ba't ba sabot nga perfect? Perfect 10 score! Sa kampo ni Vice Sara Duterte kagapong adlaw. Perfect 10 score sa kampo ni Vice Sara Duterte ang ila karong performance sa ikatulong impeachment trial. Yan nakabawi o nakalamang na mawalagid na lagi. Pero na doon na gyapoy mga pangutana magkaigsoonan sa itong introduction sa itong national issue. Ang matod pa nakabawi o nakalamang na ba? Mapangataan na lagi, nakalamang ba gayon ang defense team batok kini sa prosecution? Unsa man karon ang point of view magkaigsoonan, unsa ang karon ato karong opinion o ang point of view sa pagguba sa mga abogado sa credibility sa saksi nga giingon sa National Bureau of Investigation kagahapong adlawa. O nakaroon nga nakitaan kagahapong adlawa medyo muraog nakabawi abot pasabot nakakuan sila nakapuntos po ang legal team kagahapon. Wala sa pagtapos ikatulong adlaw sa impeachment trial kagapong adlaw, grabe yung binakbakay. Grabing bakbakan sa legal ng argumento ang nakasaksihan, nasaksihan karon sa publiko. Then matod palagi nakabawi o nakapuntos ang mga abogado ni Vice Sara Duterte. Orgay ko na ito kahapon, may atong gikaingon nga baos-baos lang. Ikaduang trial, nakabawi na nagkuhan, picture-picture pa sila si De Lima, kisa pa itong uban pa nga si Luistro, si ikaduang hearing. Karon, awa man sila nagsuba-suba. Ang legal counsel ni Vice Sara Duterte. Nasaksihan sa publiko din, matod pa, nakabawi o nakapuntos ang abogado sa maong Vice Presidente Sara. At least nga nanay mga introduction magkaigsoonan. Video ang atong dughan diha kato mga supporters po ni Sara nang malipayon po no. O niya kato mga antay pod, kato pod nga pabor speakers pod, go all pod sila. Ana ra magina para gunas dagat nga dai hunas na apoy taupod na. Napoy ulan, napoy init. Ana ra. So ang kapunto sa silam kaisunan, ang ato karong pangutana, matinuod baka nga kanunay sila lamang ni ini ikatulo, ikaupat nga impeachment trial. Ano ay bugat karon magkaisunan nga ato karon nga natanawan sa adlaw sa paglitis. Unang kinilang una ang ato kanong hatagan gibugaton kay national issue man. O naman po'y time po yung mahisgot ang ekonomikanhong kahimtang. At least nga nakita na to ang national level regarding po siya to akarong mga leader sa nasod sa Pilipinas. Para po bang ang mga tao, kinda kita makatawan, makabaluta kay concern matani. Human ani nga mga balita, lain naman po natong hisgutan karon, batikoson pugmayo karon ang ekonomikanhong kahimtang, ang inflation na to, ang wage hike na to, ang uban pang angin at hisgutan. No? Kaya karon ato pang tagaan o pagtagad ang nahitabo ng impeachment trial kagapon, Hulyo 8 sa Magaysonan, ang ikatulong impeachment trial, batok lagi kang Vice President Sara Duterte. O nang dito, kagapon, nasintrog yun sa grabbing cross-examen. Di ba kagapon at tunggingon nga karong adlawa o kahapong adlawa, doon ay cross-examen hitabo? Muna, ang sintro kagapong adlawa, Hulyo 8 sa ikatulong hearing sa impeachment trial. Ano nito ang sentro, ang grabe yung cross-examine magkaisunan sa defense team ngadto sa saksi sa prosecution. Ano yung atong tagaan o pagtagad ang tibuok yung detalye o labing importante nga nahitabo sa maong paglitis kagahapong adlaw. Ano nang ang pagsupena karon, gisupinahan karon ang mismong usa sa mga abogado na si Attorney Jolica Lopez. Muna siya ang nag-issue karon ng impeachment court o subpoena dosis tikom batok lagi kang Attorney Jolica Lopez. Kini si Jolica Lopez makaisunan, muna siya ang chief of staff sa Office of the Vice President Sara Duterte. Nakalamang usay gamay ang mismong prosecution kay nag-request man nga ipatawag kini si Attorney Jolica Lopez ang mismong chief of staff ni Vice Presidente sa iyang opisina. O nang giaso sa Senado nga kinahanglan kuno mutambong gyud si Lopez aron lagi nga magpamatuod og magsumiti og mga dokumento nga may kalabutan kuno sa mga ginahimo karon sa imbestigasyon. Ano na karon, sa lain nga puntos magkaisunan alang sa itong kasayuran, ang pagpadayon karon kagahapon, ang pagpadayon sa giingon na itong cross-examine sa saksi agikan sa National Bureau of Investigation. O na nga gipailaw sa defense team sa mabalakong cross-examine si National Bureau of Investigation kung NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Makaisunan, kini si Senior Agent John Mark Kalilong sa NBI ang unang saksi sa House Prosecution Panel na nag-authenticate ni siya sa mga digital nga ebidensya alang kana sa Article 4 o ang pasangil bahin sa pagpanghulga ni VP Sara Duterte sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos o kaning House Speaker Martin Romualdez. Mawala ka ron nga nagpabiling lig-on ang saksi sa NBI, taliwala ka na sa sigisigig pagsupak o pagpangutana sa maong abogado sa depensa ni Inday Sara. O na, magkaigsunan ang nahitabo kagapon. O lagi na, ang petisyon karon sa samtang sila karon na nasa sulod, doon na po'y nagpahipi na nag-submit pod og petition sa Supreme Court sa Korte Suprema og issue nga kanang mahitungod lagi ni Chief Escudero nganong siyamat ang presiding officer adili man sa Senate President. Maunang nagduso karong 16 kapanid ang urgent motion ang mga kaalyado ni Duterte sa pangulo ni Attorney Israel Rito Torion ngadto sa Korte Suprema mag-aisyona aron lagi sulayan ang pagpugong ong ang giingon na itong pagpapugong o ang giingon na itong trial. Mora ba o extend ang trial ba? Tungod kay maulagi na si Chief Escudero Mangod ang nahimong presiding officer sa dihang una, ikadro, ikatulong impeachment trial. Maunang i-question karon sa maong motion ang autoridad ni Senator Francis Chief Escudero is a presiding officer mag-aisyonan sa impeachment court. Pero nagmalampuson gyapon, matod pa sa report, mismo ang defense panel gani sa Senado ang nag-ingon nga wala man sila kunoy kaligot-got sa una nga kasayuran bahin kuno sa gihimong lakang ni Torion sa Korte Suprema. Wala may kalabutan sila dito sulod. Kay lahi man ang tirada ni Torion kay dito mas gawas. Wala na karon nga ang plano karon sa prosecution ang himuon karon nga kinibas Inday Sara himuon nilang hostel witness. O nang gipabalo karon sa House Prosecution Panel ang ila kunong plano nga tawgon gyud mismo si Vice Presidente Sara Duterte isip ko nung usak ka hostel witness. Sa pagpadayong ko nung, sa pag-presentar ko nung sa ebidensya, alam ko nung sa Article 4 nga maong articles. O, lagi na nga, bisan tuod ko nung namatikdan ka ni B.C. Sara Duterte nga nakaroon sa sulod sa building na itong kaghapong adlaw ang magkaisunan kaya naghiman-himan po ng mga media nga pagtuo nila nga si Inday Sara musulod sa maong sa impeachment court. Ah, dito niya sa dito man sa dito sa Senado, sa building Senado yon, sa pipila ka oras. Sa wala pa nagsugod yung hearing, ha? Wala kini misulod si o mipakita gyud si Sara Duterte sa impeachment court kagahapong adlaw. Aw na magaigsoonan ang usas mga nakita na to nga subay kagahapong adlaw. O gadugang pang detalya ni. Ubalik human lamang nining pipila ka mga pahinumdum.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak.
5: Asa mo ta makakita, ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were
8: so bad. Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
9: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag eye care gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye care gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. I Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
0: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. Labi na karon nga ato karon nga na atong karong hisgutan ang mismong kahimtang karon sa atoang vice presidente nga kagahapon ang nahitabo sa ikatulong impeachment trial matok kaniya Hulyo 8. Wala gina kagahapon ato karon na pagtagad karon ang nahitabo kagahapon adlaw ang mga detalye na mas nagkainit gyud ang mismong legal nga lalis sa ikatulong adlaw kagahapon, no, sa impeachment trial kay Sunan batok kang Vice President Sara Duterte. Tungod kay una ang paggisa ang paggisa kang NBI agent Kalilong nga gitawag natong cross examination. Nag-cross-examine yun ang mismong NBI. Question karon sa depensa. Gisulayan karon og kinto ni Attorney Carlo Narvasa ang mismong defense counsel ni Inday Sara, si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Pinagi kini sa pagpangutana kung duna ba kini a personal nga kaila o direktang impormasyon batok lagi sa giingon nga hitman nga kuhaon unta aron patyon si Presidente Bongbong Marcos. Monay usas mga bug-at una nga pangutana sa attorney ang mismong nga legal counsel nga si Attorney Carlo Narvasa ngadto sa NVI nga si Senior Sergeant na John Mark Kalilong. Ang lagi ang pangutana kung duna ba kini personal nga kaila direktang impormasyon bahin lagi sa giingong hitman. Mauna nga ang tubag karon sa maong nga NVI, tubag karon saksi makaigsunan, giangko ni Kalilong nga wala siya'y direktang personal knowledge. Bot pasabot, punto. Nakapunto ang mismong legal counsel Inday Sara sa pangutana sa iyang abogado ngadto kang Kalilong. Og ang tubag ni Kalilong, giangko niya nga wala siya direct nga personal knowledge sa maong hitman. Honang apan nga iya kiningi pasabot nga ang kaso nga may kalambigitan kuno sa hulga sa kinabuhi sa mga taas nga opisyal sa nasod. Mahatagan kuno gihapon ngadto sa gitawagan ginato og kanang preliminary investigation. Gitawag na siya nga preliminary investigation bisan wala kuno formal nga reklamo gikan sa mismo nga biktima. Basta doon na sila'y igong ebidensya. So dito sila nabitin sa cross-examine sa maong legal counsel. Di pa sana basta-basta ni si NBI Mark Kalilong. Lako po ni siya kasinatian na di siya basta-basta nga NBI agent. Atong nahitabong nagpabili nga pong leak-on ang mismong prosecution nga balido gyapon ang digital copy sa video. Dito na gihimo ni BC Sara ang controversial nga pahayag niadtong November 2025 24. Mao na karon nga nahisgutan kaghapon. Ang depensa karon nga nag-abli karon sa isyu atol gyud sa hearing, ang defense team mismo ang mipakita karon og video clip ni Office of the Vice President mo nang naabot din si Chief of Staff Juleka Lopez makaigsonan. O na karon, tungod din ni gigamit kini karon sa rason ni Representative Robert S. Barbers og sa tibuok kunong House Prosecution Panel aron kuno formal lang ihangyo ang pagsupena kang Lopez. Atod pa ni Barbers, kay ilang man pong gipagawas po sa defense team ni si Kuang God. Mo to nga, gibasihan na po ni karon sa prosecution. Kanini ang si Tony Jolica Lopez, magkaisunan. Wala karon ang palasyo. Nag-monitor po ng palasyo nining kahimtang kagapon sa ilang hearing. Ang palasyo mismo, mitubag gani sa maong petisyon. Kay nakabantay man po ang mismong Malacanang ang dunay mga grupo karon mga kaalyado ni Duterte nga tuwa karon dito sa Korte Suprema. Samtang gining gi-question lagi sa mga kaalyado ni Duterte, pinagi kuno sa petition ni Attorney Israelito Torion ang mismong katungod ni Senate Presiding Officer. Dili President, Senate President. Kanili presiding officer si Francis C. Escudero isip presiding officer nga nagapadayon gapon o nagapagawas dayon kini o gapamahayag ang Malacanang nining puntuha kay matod pa kaaliado di ay sa Malacanang si C. Escudero nga maoy gibutuhan nga nahimong presiding officer sa impeachment trial sa Senado. Di ang legal counsel ay pirting wanana, subo po gamay. Karon ang baruganan karon sa palasyo, matod palagi, hingpit sila karon nga nagsuporta karon sa liderato ni Escudero. Sa pagdumala karon sa impeachment court, isip kabahin sa iya kunong mandato ubos sa batakang balaod o konstitusyon. So, walay mahimo. Kay si Chief Escudero, kaalyado man sa Malacanang, awa ta kabalo karon ang paglitis karon sa tuang vice presidente unsa mahitabo. Kay kung si kwan pa to Gatchalian, kay siyempre si Gatchalian gyud unta kay siya gud ang Senate President pero nahog man siya karon dito og tigpaminaw. Kay matod pa sa katawhang Pilipino, tapad naman siya ni Chief Escudero. Siguro man siya naniminaw, marag sekretary ba? So, ang karon ang kampo karon ni BC Sara magkaisunan, wala kahibalo ang mga abogado aniniya na nahimong kuning dakong istorya karon sa media ang katinuuran. Kaya ang opisyal kuno nga defense panel ni BC Sara naglingkod sa Senado sama nila ni Attorney Michael Poa. O nang bugat-bugat, wala kuno'y kaligot-got man hinoon. matod palagi, wala may gingon itong kasuko. Sa sama sa itong ikaingon kaganina, nga bisan toon nga naghimo ang usa sa attorney dito sa gawas, ay petisyonan lagi ni si Kwan lagi, si Chief Escudero, nga nung siya may presiding officer sa maungin petisyonan. Sunod nga schedule mga isunan, ato kining atngan, kay human naman gahapon gyud ang ikatulong impeachment trial, nakalamang naman, puli-puli raman sila sama sa itong ikaingon lagi, nga katong ikaduha, nag-ambak-ambak siguro ang katbang, sila si Kwan, nga katong House Prosecution Panel, nagpa-picture-picture la, silpi-silpi. Karon ang legal counsel in the Sara gahapon, kaya nakabawi man, nakalamang naman po sila sa cross-examine, ambot og basin nga ano bro sila sa gawa siguro pod. Karon ang sunod karon nga schedule human kuno sa unang semana ang ipahitabo karon nga kuan sunod nga hearing imbis nga ipresentar ang mismong ikaduhang saksi wala man madayon kausar ra magyud ang NBI ramay na imbestigahan kagahapon adlaw otong maghisgot sila ikaduhang lain nga schedule nga may sigutan na po kining ikaduhang saksi. Formal karon nga giuswag sa impeachment court ang pagpatistigo na una ngadto sa kananaang Senado karong Lunes pohon na Hulyo 13. July 13 na po ang lain ng pong hugna sa kumbate. Atong nahuman kagapon, na-adjourn kagapon ang mismong trial na gipaabot karon nga mas mudaghan pa ang mismong isalang nga mga saksi sa musunod nga mga adlaw. So di basta-basta biya po ning matang sa impeachment trial mga kaigsoonan. Wali gani, ang naggasto karon sa ilahang impeachment trial sama sa itong ikaingon ng itong pipila ka mga milabay, kitang katauhan mo ay naggasto, mo ay nagswildo aning maong impeachment trial sa Senado. Karon ato kaning panubayon, kung unsa man karon ang baruganan yun sa legal team ni Inday Sara, nakalamang man sila gahapon, no? Karon, unsa man po yung nahitabo karon o kung sa may mga baruganan karon sa legal team ni Vice President Sara Duterte o sa House Prosecution Panel karon nga umaabutay o unsa mga plano nila karon sangka magi sila. Diba? Nagkagahapon, nagpabilin magyon nga nagkaatbang magyon ang ligon nga baruganan karon si legal defense team. Kaya Sara, o bitaw ang kitawag na sila nga nagmalamposon sila gahapon. Kaya ang una nilang nakalamang gahapon katong pagpangutana manggod ni Attorney Narbasa, taghan ang tagay gawin bugat sa tuyang gingon, kaya magani kay ni Angkon ang mismong NBI nga wala gid siya ay kasayuran. Sa ito pa, punto na kayo ito. Oligin ang mismo ang legal defense team ni Inday Sara o sa House of Prosecution Panel sa sunod na Hulyo 13 mag-abot sila magkaisuunan. Karon ang baruganan karon sa legal team ni Inday Sara para po may bawat ang magkaisuunan, i-question karon sa katakos sa saksi. Ipaningkamutan karon sa defense team ubos ka ni Attorney Carlo Narbasa magkaisuunan nga pamatud-an yun nga wala kunay direct personal knowledge ang mismong NBI sa ito paghapon nakalamang ispalpal toon siya gamay ni Chief Escudero pero lampos kay cross examen man. So ang testigo sa NBI bahin kina sa giingong hitman nga gisgutan ni BP Sara sa iyang video o dili tinuod. Kaya nibuhi mga istorya ang NBI, katong saksi, niingon mag yun nga direct nga personal na wala siya ay nahibaluan. O na, ang dipinsa karon isip tubag karon sa pagpamugos, ang baruganan karon sa dipinsa, mawag yun ang unconventional. o kitawag nga talagsaon nga pamahayag sa Vice Presidente sa gipalitok nga giingon nga systematic oppression. Kailang systematic oppression o pagpamugos sa House of Representatives batok sa iyang kampo. Nga kunuha, i-convict na gyud. Mga na ginamatot pa ni Inday Sara sa iyong ipamulong, makabalos na daw siya. Mga na mag-exonan, ambaruganan po karon sa House Prosecution Panel, ang PICAS ba? Ligon niya po silang ang ilang ebidensya karon. Ligon niya po, kaya ambaruganan karon sa prosecution, maumang yun ang hulga ni B.C. Sara. Di mo ganila kalimta, balik-balikon man nila. Hulga lagi ni Sara ngadto ni Presidente Bongbong Marcos o guban pang kaubanan, absolute o tinuod. Kung bisan kunoy, wala kunoy reklamo ang mga biktima sa NBI, aduna kunoy gahom sa pag-imbestigar nini, motu proprio. Mao po na ipangutana po o mao po na itubag karon sa maong saksi. O na, kasyon, agapon mga adlaw, kasyonan ang nahitabo sa ikatulong hearing. Yeah, matod pag sa tigpamakba sa prosecution, ang ila ko nung baruganan karon, mao ko ang paghimo o airtight. Sa may pasabutan ng airtight. Pangutahan natin ng Sir KB ng airtight. Nga kaso, pinagay ko sa mga ligon ng ebidensya o gadili ko pag-ihap ko makakuha ba sila o kinhanglan nga decise kaboto sa Senado. Hindi man sila kakwagwabo, bisa pa kung saon pa. Ang ila rabang ingon sa House Prosecution Panel, nga diwalan daw sila nagbase sa pila ka senador ang boto, ang ilang kunong basihan karon ang ebidensya. Di akong ana man galing mahitabo karon ang ebidensya man gani, mahitungod sa paglitis, appeal din na. Kaya matod pa sa ilahang, legal, sa ilahang prosecution, ilang House Prosecution Panel, kaya marag tanaw nila, marag wala man sila maghunahuna ang 16 kaboto, aron makonvict. Ang ilang hununahon, ang tinuod ko nung ebidensya, ang ilang ipakita, formal nga dito sa hawanan sa Senado. Awan na. Kay nabantayan siguro mag-aisonan nga marag gili, good, pwede, good, makaboto, 16. Kaliman ka, nawala, good, ang tulo. O diya karon, na may kaalyado po ni Duterte niya, na may kaalyado po si Pisa, PICAS po. O na ila siguro ng itimbang-timbang ang marigid dimada. So ilan na lagi mo sa House of Prosecution, dito nilang sila makalamang sa mga ebidensyang ipamatuod. Pero kahapon, ang ilang ebidensya katong Article 4 sa paghulga lagi sa kamatayon ni Presidente Bongbong Marcos, matay ning kwan magyod, ning kakat magyod ang mismong NBI nga wa man siya kalibutan yun. Wala man siya uban pa mga detalye atong hitabuwa. Sa cross-examine, sa ito pa punto na. So mo lagi na mag-aisoran, 40 minutes na milabay, bubalik ang public opinion o kampo ito. View, humalaman yun ipipila kang mga pahinundong.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
11: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-effect

0: Ato magitong napaminawan ang iyang delivery share magkaisunan ay sumala pa sa bagong decision karon sa Korte Suprema regarding ang mga photocopy ato manang isigutan kagahapon manggod. Dire sa toa sa Pilipinas. Nagbinaka to nga gisgutan nilang People B. Lastimosa. Kaya ngusag kini ka photocopy, matod palagi, kanang ato mga photocopy diha, katong nga gipasiros baon sa ba diha, mga photocopy duplicate, gila na nakaroon daw kuno sa admissible o mahimo na kuno kining dawaton nga aduna kuno ay parihong gibugaton sa original nga mga dokumento magaisunan, apan timanan nato ni na wala po ni nagpasabot nga kanabang ang photocopy mao na mismo gid ang original. Kay kung unsaw niyo pagtanaw, dili magina original, gi photocopy raman. Mao na gibarugan karon sa kananaang prosecution panel nga kaatbang sa legal counsel ni Attorney Sara Duterte. Tanggitan po itong abogaduha. Ay matod palagi nga ang photocopy mamahimo ka ng kabahin o gideklarar ko no na giconsiderar lang kini nga katumbas ko no sa original nga kananaang kopya. Katumbas sa original alang sa legal nga katuyuan ubos ka na sa piko nga kondisyon. Oragi na, mo na tanaw karon. Katong nga photocopy nga gipresentar gyud isip ebidensya kaya matod palagi sa House Prosecution nga katong ilang nga gipresentar nga photocopy po pareho ra considered kuno na sumala pa sa Korte Suprema nga kana siya susama sa giingon nga original. Pero wala nagpasabot lagi, balikon ako, wala na siya nagpasabot nga ang photocopy mao na mismo ang original. Mao ni timanan. Karon kanon sa man gi-considerar nga katumbas sa original ang photocopy. Ubos ka na sa 2019 revised rules and evidence magasyonan. O sa mga pinakabag-ong ruling karon sa Korte Suprema ang usa kuno ka photocopy. Gidawat sama sa original basta nasunod kini nga mga kondisyon. Kanang dili mo irog, kanang wala siya kuan ba kaparihog yon bisag gamay na lang tuldok. Nagingon na tong walay duda sa original, walay seryoso o tinuod ba nga mga pangutana kin genuine question. Bahin kuno sa pagka tinuod yon sa integridad sa mga original nga mga dokumento matod pa. Na walay timailhan nga dili ko no makiangayon, padayon ko no gihapon, kadtong ilang ebidensya kay kato balido matod pa. Ang gingon nga photocopy, puli ko no to sa original matod pa sa House Prosecution Panel. O to nga sibo gyud sa kopyar. So ang photocopy, gihimo gamit ang teknolohiya sama sa Xerox, ang pag-scan o picture nga sakto yung pagsubay gyud sa pagkopyar sa hitsura o sulod gyud ni mao sa maunga original. Karon mangutana ta, kano sa man pud nga dili pwede ang photocopy lang? Gibasi magsalig pud ang tao, photocopy unya i-considerar na. Bisan pa sa bago ko nung lagda karon sa Korte Suprema, aduna ko yung mga sitwasyon sa gawa sa korte nga dili kinanglan gyapon. Din, matod pa nga, gikinahanglan gyapon ang tinuod nga original. O ka, usa ka certified true copy. Di ba, kanang mga apply ka ni katrabaho sa PSA, hindi pwede ka ng Xerox-Xerox lang, kinahanglan ka true copy mga kaisunan. O na nga, kung mag-apply o passport, birth certificate, PSA, magproseso sa LTO, mangayo gyapon sila og original. Bot pasabot gahapon adlaw lamang ng gihapon na legal counsel. Isang pag-bright ang katong House Prosecutor, katong isa ka abogado, kila kong minsyo pangalan. Pero kay, mo lagi na palusot lagi, kay aro lagi makunbik yun ang usa sa mga opisyon. official sa nasod Pilipinas. Pero kung basiya na, kung mag-apply kay trabaho, dili mga xerox copy lang, pangayuan mo yung original. Kanang gitawan itong certified true copy mga kaisunan. Kung sa LTO bibiyat, original true copy bibiyat pangayon, kato pa, di ka ma-disqualify, di ka dihagwal ato. Karon, ang ipangayo karon sa legal counsel, ang certified true copy man, huwag may kapamato ng saksi, kato pa, lamang sila gapon. Wala gini, alam kini sa unsa kapiho nga transaksyon, ang katuyuan ni mismo gani, oning isultigod ang unsa magiging matagamtaman kung kikinanglan ba yun nila ang certified true copy. Kung kikinanglan nilang certified true copy, samot ng perfect teen score ang mismong legal counsel. O na, karon nga 3C, Hulyo 13, ato gyapon na nga subaybayan kay Sunan. Kahit tanaon na ito na, kay sigurado magiging ka, nga tanaon magina, pangayoon magina sa legal team ni Inday Sara ang certified true copy, dili man xerox lang, kay Mato Baskatbang, susama ra, maura, ikonsidera ra. Amot lang. Kita din, subaybay raman ta. Bawag ni magiging Sunan, ang matuod nga kusog sa usa ka nasod, wala giniya sa gahom sa pipila ha. Kung dili ang nagarans, naadiha. Naalaman diha kay giingon na tong kamatuuran nga gihuptan gyud sa katawhang Pilipino. Di na nga to ang tingog diha mao gi maghari. O na nga dili ta makalimot ang programang Public Opinion and Point of View makaigsunan gidala kaninyo agig mga nga aron lagi nga kanini ang makikalayon punta sa ato agyong mga kaubanan natong labi na mga sponsors. Kagapi Glass and Aluminum Services ayaw mong kalimot. Ligon nindot diha nga glass. Nga pulido diya kung magpataon mo mga unsay klase nga salamin ng gusto. Naadiya, Kagapi Glass and Aluminum, nga gipanagihan ni Sir Roderick Kagapi. Matawagan sa numero 0921478047. Okay, ngunman sab, nangita ba mo o gabarato apan di kalidad nga audio sit-up? Ayaw sa paglangan, ang GMG Audio Installation Services, kompleto sila, gikan ka na sa produkto, hantod serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Ano yan, mag-aisunan, barato pa ang produkto nila. Sama sa Tusundra Unit. Kanang Tusundra Unit para na sa nindot na dashboard setup. Na sila speakers and amplifiers para gina sa kusog na tinawag yun ang tingog. Napo na sila category 7 na category 7 amplifiers, mga giingon na tong mga high quality performance. Na sila sounds accessories, kompleto nga mga wire ug mga connectors makaigsunan. Napo na sila mga mixers. Kanang mixers makaigsunan para na sa saktong timbre o tingog ba. Anay gamiton biya ang importante po ng mixer. Okay, sad kung ang serbisyo ang gikinanglan, itanyag nila ang car audio installation, sit up sa inyo mga sakyanan. Sila ang mupatimpla sa itingong sa inyo ang mga sound system sa inyo mga sakyanan, bisag unsang klaseng sakyanan na kaisunan. Mamotor man o mga four wheels, unsa ba niya mga sakyanan. Siya ang mo-installar mga kaisunan. Barato pag yun. Professional audio sit up para ka na sa iyong magtapok-tapok o sa mga event. Asya ang mumatanawana. Yan na sila ay house audio installation and setup para na sa nindot ng mga sound sa mga balay, labi ng hapit ng Christmas. Ayaw ga si Piata, Duawa, na lamang sa Purok, Tambis, Barangay Santo Niño. Ini nga to ang syudad sa Panabo. Nga gipanagiyahan ni Sir Chipri Tuhoy, ang mismong tag-iya. O na ngayon kalimot, bisita ha. Ang GMG Audio Installation Services. Okay, nga mansab, gagi panawagan ang mga pamilya o mga paryente ni Adele Villar Alcover, 63 anyo sa laki nga nakaroon sa kustudiya sa Dacuso Gian Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. nga kamo gipangita sa inyong banay bisitaha sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Ug itik sa cellphone number 0968-207-8592, magkaigsoonan. Adil Villar Alcover, ang mismong parinti. O gadugang pa, kung gusto mo mukaon at salamiang pagkaon nga barato, libre sa baw. Humanama mo dito naman ni Antono panihapon. At to'y sa Lydia's Antone Eatery o Lydia Parlor and Beauty Salon na nalamang himutang likod lang sa Season 1 Store ang mismo nga Lydia's Antone Eatery o Lydia's Lydia Parlor and Beauty Salon. Kaya gipanagiyahan ni Ma'am Lydia Orevia, mga kaigsoonan. Unang sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita karong adlawa, usa ka nagadako nga hagit ang gibilyon ka nato, ang pagsusi sa kamatuuran taliwala sa mga saba sa palibot. O ang kanunay ta, atong hinumduman nga magsusi tas kamatuuran taliwala sa saba. Kung ang padayon sa pagpakabana, isip nata sa kalisod ng kahimtang. O diyan, natapos ang usaka oras at pagpanag-uban. Sa ngalan, sige tibugang puwersa sa 96.1, Internet Radio 90.9, Light FM, Panabo City. Nagipungunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargy ng ating personnel, o kini ang inyong anchorman, George Leones Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom, apan ang insaktong opinion ug ang panglantaw. Pao'y magdala ka na to sa hustong dalan, mga kaigsoonan. Aunang mga kaigsoonan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Indang de Pedro, agalo e sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Naa siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang ipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
5: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

Bakit ang oras mga kaibigan, alas 5:17 na. Uy sa mga naminaw ko na once again ng mayong hapon sa tanan. Okay, and welcome na po na sa tuwang matag-hapon at ang programa na dili lang gihapon sa tuwang numero ng FM na dili sa lungsod ng Penabo, ang 96.1 and Penetri Radio, of course, manungo po dili sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga napinaw karon mga pagka once again, sa tarantanan ng madayaw na hapon. Okay, sumusta man ninyo ang kapunoyin. Okay, medyo nung ulan sa gawas to, taligsik sa gawas. Pero laban Japan lagi hapon ta mga pagka napadayan lang gihapon sa paghataglingaw sa itong mga kaigan, sa mga naminaw karon, sa itong mga dayuhard at mga tigpaminaw. Okay, so adlaw karon nga Webes mga panggano, pizza and Webe, no, bulan sa July, no, kundi yun atong mga kaigsunan, no, padayan lang gihapon ang pagpaningkamot, normal jud na, no, kay kung dili ta maningkamot, no, unsaon na lang atong matag adlaw. Okay, labi na gyud no sa mga ning mga estudyante. And labi na gyud sa mga tao nung kung siyempre kung dili ka maningkamot, no, ang paglisod, no, naagyud ang kalisod sa matag individual. Munang ato ang ano no nga maningkamot lang ta, no, basta kaya lang nato, basta marangal nga trabaho. Okay, laban Japan lagi hapon ta mga pangga. Uy, sa mga naminaw karon, no, lalo na sa itong mga tigpino sa Davao de Oro. And also din sa Davao Oriental and particular na sa mga taga diri no sa Davao del Norte. Okay, sa itong mga kaigan, sa mga naminaw karon, no, so musta man ninyo ang kapunon karon? Okay, bisan pa nung natin mga problema, klase-klaseng problema. Problema sa pamilya, problema sa gugma, or problema sa kwarta. Okay, so dapat dilita ma, ano, dito na, wala, dapat tununaon, no, kailangan. Ano ta ka nang, always lang tabanga ka nang, ano na to nga, kaya na to, nga, sabay sa paningkamot. Okay, so sa mga naminaw karon, no, lalo sa itong mga tigbayon na sa Tagum, o sa itong mga naminaw karon diyan sa Santo Tomas, and also sa itong mga naminaw karon mga kaibigan, maayong paglanog-lanog, no, sa Carmen, o sa tanan mga kabarangayan sa Kop, no, diri sa Panabo, sumusta? O labi na sa itong mga naminaw karon sa Bunawan, and Mawab, o Nabunturan, no? Okay, sa tanan-tanan, no, kung asaman mo abot ang atong signal, uy, kaniyong tanan, no, sumayong pagsikay-sikay para panihapon. Okay, so before tamo ato sa unahan, okay, acknowledge mo na natutumbutan atong Big Boss. Once again, mayong hapon din, no, kang attorney Ulysses Salabaw. And of course, to sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. O sa tuwang technical, gibanta sa pikastawak ni Sir Kevin. O sa tanan natong mga kaubanan. O sa itong mga kaigan, no, sa mga nagsubaybay karon. O labi na ganoon sa mga nag-join sa itong Facebook Live. O itong mga wapa naka-join. O paki-follow lang po, no, paki-share lang po sa ating page, no, again. 96.1 and Infinite Radio Panabo City, no, sa mga naminaw karon. Salamat din sa mga, okay, sa mga, ano, no, sa itong mga kaigan nato. Okay, bisan pa, no, nagbisi-bisihan silang mga buluhaton, pero ilang pikas dulgan mga panganagapaminaw, Judas, salamat sa inyo ang tanan. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga minsay na may mga request, again, ang atong text number, no, again, 0912-175-1291, again, 0912-175-1291. Then, sa itong mga kaigan, okay, so katong mga andyan po, ha, sa mga naminaw karon, no, more of disco po tayo, bawal mo na yung mga love song sa mga naing mga request. Again, so 912-175-1291. Okay, so mayong paglanog-lanag doon sa itong mga naminaw karon sa Salvation. Salvation Panabo, salamat dahil sa itong mga kanto boys daw nga naminaw karon. And of course, itong mga pick-up drivers. Okay, naglanog-lanog ta diha, no? Particular na din sa Panabo, kaysa itong mga gwapog, mga lamion, yung mga drivers nato, no, sa Pilicab. And also sa itong mga association sa itong Pilicab, there sa Kapatuda Association, ay salamat di ay sa itong mga drivers. Okay, sa itong mga pasahero. Okay, di po, no, sa transport terminal ng Carmen and diri sa Panabo.
Okay, sa mga na-stranded karon diha. Kadalasan mag-good, magpaabot nung murag, sa maragay po sa gugba ba, magpaabot nung, magpaabot sa wala. Okay, nataningin ano, kay magpaabot ag sakyanan, no? Lugaya ba sa bus, oy? Okay, may nilang na, kaya natin pabuton, no? Kaysa sa gugma, nga ipasa na kayo, wakay pabuton, di ba? Okay, listen kayo mga pangka, listen kayo mga kaibigan, no? Kanang, mo yung tabaga nang magpaka-martyr ta, no? Bisan wakay gugma na to, eh? Oy, mayong, mayong hapon, di ano, mayong paglanog-lanog ni Ma'am Inday, no? Di rato, atong wapa nga, atong may-ari di sa tindahan, no? In front, no? Di sa tawang studio. And, doon, sarang itong mga naminaw di sa obus, no? Sa tanantanayin. Oy, kanyang tanan, no, mayang hapon no, diya sa first floor, no, diya sa tanan-tanan, o diri po sa itong mga kaslinganan sa studio. Uy, sa tanan, no, mga parents dato, diya, no, while waiting silang mga estudyante. Uy, sa inyong tanan, diya, no, mayang hapon, o mayang pagsikisikay sa inyo, diha, no, while nga nagpapos sa inyong mga estudyante. O sa tanan, mga teachers dyan, okay, yan sa labas, no, mayang hapon. And sa tanan natong mga negosyante, sa mga kaslinganan nato do, diri sa itong stand, mga establishment. Okay, dali sa studio, no, ay sa inyong tanan diyo, diyo po sa, diyan na sa itong mga, diyan sa first floor, no, sa tanan mga establishment diyan, no, salamat dahil sa tanan mga wal nga nagapaminaw mo. Okay, wal nga nagbisibisya daw ang inyong mga pikas dunggan nagapaminaw. Thank you sa tanan. Oh, God. Kaibigan, no, once again, mayong hapon dahil di, ano, sa mga naminaw karon diya sa Barangay Kaganguhan. Okay, speaking Barangay Kaganguhan, no, dagantag mga diehard na itong mga tigpaminaw diha. Thank you so much, no? Okay, na ito yung nag-text or nag-chat sa kuang personal account. Okay, always daw sila nagpapag-greet daw sila. Okay, so, igrahan ka, ano, mo-chat na nga para i-greet daw sila. Sa to pala yung nagpaminaw sila. Okay, so, uy, salamat din, no, at least good nga na ano na nabawa ninyo ako ang account, no? Okay, so dagdag followers naman yun, di ba? Okay, so again, ang ating sa number 0912-175-1291. Okay, sa mga kaigan natin, ha, sa mga andyan po, ha? Sa mga gusto mo request no, more of, ano ta mga pang more of disco, ta, no, bawal mo na yung mga love song. Okay, the next song para sa tanan. Apatong oras mga panggano, alas 5:24 na.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
4: high and we were so introducing Kay's Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Testimonya.
8: Oh,
7: kasinatila. 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
9: Unsay ipasabot ana, Dok?
7: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
9: Doktor!
10: Mo di ay, nga dali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
11: Parehas kita.
10: Pero may kumuha sa kondisyon.
11: Wa na magay kay ganas kama.
10: Usabi ato buhaton ini day.
11: Matudido, likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis, sama sa soft drinks og desserts, og mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kun malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
10: Husto ka, wa na tay panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
11: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule, advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
10: Maayo ka na?
11: Atong sawayan.
10: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
11: Og dili ka na luspad, amado, bana ko!
10: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog!
11: Karon, tuon na ka.
10: Proven and tested, good!
11: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
10: Ha ha ha ha ha!
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Po si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso. Usahay, dili pa ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na biay.
8: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
14: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
15: Emolite Herbal Capsule.
14: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo og sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolate Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolate Herbal Capsule.
15: Emolate Herbal Capsule.
14: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

Okay, so we are back mga kaibigan. Ang oras mga pangay sa alas 5:45 na. Okay, ng oras mga pagkatod ka natunod sa GRKF. Nahibutang na diya sa Tuganay Purok Ono. Okay, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. Okay, so sila nagbaligyag mga barato ng mga baligya mga pangga. Oy, mayong hapon din no kang Janelle o kang Richard Jr. and Angel Christine and Angel Faith no. Salamat din sa mga Junakis to ni Sir Richard Minor no diha sa GRKF. No, thank you so much to sa mga staff diha no, sa mga naminaw, sa mga Minor family, family salamat to sa nandun sa Purok Ono no in front of Tuganay Gymnasium. Salamat to dyan sa GRKF. And of course, beginning ang programa po mga kaibigan, tod ka na to sa Aquabia Blue Water Refilling Station. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplandor. Salamat na sa mga itong mga gwapang mga may-ari dyan. Okay, so sila no nag refill ng mga barato ng mga presyo, no? Affordable kayo ang ilang refilling dyan. Salamat na sa tanayin. Okay, sa mga nagpa-refill, no? Imagine, tag 10 pesos lang, no? Katong magpa-refill diha, no? Pero inyo ang container. Then, katong na yung mga delivery, no? I-contact lang nyo si Ma'am Agnes to sa number na 0956-678-7643. Salamat na sa mga naminaw karon nila sa Aquabi Blue Water Refilling Station. And of course, huwag kini nga programa po mga kaibigan. Huwag ka na ito, no? Diya kang Sir Tata Minoas, Sir Tata Laurito. Okay, salamat na sa mga Laurito family. And of course, no, diyan, no, sa pamilya ni Tata Laurito. Salamat to no, diyan sa Purok Shetty, Barangay Tuganay. Huwag labi na kid, no, siyang mga kabanan ng mga officials to no, sa PTE ng Tuganay Elementary School. Okay, no, so once again, okay kanimo Sir Tata Laurito, no, mayong hapon, no, mayong paglanog-lanog kanimo. Okay, so again, ang atong tingsan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto magpabate, okay, more of biscuit tara. Okay, disco, mga Zumba, TikTok, no? Yung katong mga gusto mo request. Okay, ay mo kaulaw, no? So, request lang mo pa. Pwede mo mutik sa itong text number again. 0912-175-1291. Okay, mga pangalit na maglangan, mga kaibigan, din natin sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa. Okay, ang itong topic, no, this afternoon. Okay, so, especially, no, sa mga kaigan natin, no? Basta gugma na gano'y, no? Grabe ka ni sila, no? Wala ba kanyang, ano ba, kanyang, parang wala ng sakitan sa gugma, ha? Okay, pinana po to sa mga kaigan natin, no? Katong na yung mga karelasyon nga hantod karon no? Wala'y panagbulan. Okay, pera po sa upan, nga diliswertihon, nga pagtuloy lang malipayon no malipayon daw na kanang pagbuslod.

0: ng butang na magmaripayon daw ang ilahang kinabuhi. Then sa automatic man swerte, first time nila nagsuda ng butang ano, naghilak-hilak man daw sa may ano-ano, sa may sa may buhato ninyo ana. Eh. Okay, mo nang gingon nga nung nisulod ka ng butanga, di ba? Nga, dili pa kahanda. Okay, normal lamang yun na mga panggano, usahay na magigay ka ng kasakit, no? Okay lang siguro kung perminti malipayon rano ang imong matagamtaman, no? Muna kung kasakit man lang, muna yung nga dawat na lang yun sa kamatuuran. Okay, so, tatabi ka rin mga panggang. Okay, labi na gano'n sa mga kaigan natin na sa mga naminaw karon, sa mga nadya karon nag-tikongkong kay Sibri sa sobra katugnaw. Okay, ano ba doon, no? Ang tagom doon, ulan doon ang tagom. No? Pero diri sa kamin, murag, ano lang, diri sa Parnabo, murag taligsik ra, no? Napasalamat po ta kay kung ni ulay, no? Wala gising tekla karon. Kaya sa untamay, no? Kaya mapagbuwas nga, magpadayon kong dagan, pagpano, magpa... Magparayin ko gato dali sa station. Wala, babasa ko na. Okay lang ko natin yung four wheels, no? Saan naman nga single ramanta, single motor ramanta, di ba? Okay, mabasa, magdita sa ulan, ha? Okay, so, para sa inyo mga kaibigan, okay, no, labigyan sa na mga karelasyon. Okay, unsa may pinaka-main dahilan mga pangga, yanong ang ubay nung dili magmulunta ang ilang karelasyon, ang ilang panag-uban nung silang karelasyon nganong na may panagbuwag. Okay, ang sa may pinakamain nga dahilan, no? Sige na ba, text or tawag? Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, nganong sa magkarelasyon mga pang, ganong nganong dili man muluntad, nung nganong na may panagbulag, no? Sa may pinakamain nga dahilan nganong magbulag man, no? Ang naay mga uyab, si Raven, text down. Okay, nganong ang anong dili magid buluntad ang ilang panag-uban. Bisan pa nga lagi buhat na sa ka partner nga ang paglambing, ang perk, ang pagkar, ang paglove, di ba? Then moabot ra gihapon sa kanang panagbulag, no? Okay, so kisa may nakatry ana. Then, makaanak ka ba si mong kagalingon ba nung, ay, salamat nun, anak ko yung iyab, diba? Makaanak ka ba, no, murag dili ko kay ng ano, no? Murag swertihon ko, ha? Huwag nga, niabot sa pila kabulan, ha? Nako, ha? Muna nga, maghilak-hilak na yun. Then, isa po, no, mapiktahan po ba yun kayo ng malabi ng mga estudyante, ha? Okay, syempre, according sa uban, ang ano daw ang panag-uyab daw is ano daw na siya kanang inspirasyon lagi daw sa pag-eskwela pag-sulmo. Okay lang siguro, no? Inspirasyon na ninyo kanang walay ano ba, walay panag-away, no? O kisa diyan karon nga ang alba or bulagan mo, be. Then karon na timing pod nga sabay sa inyo ano sa inyohang sa inyong examination, di ba? O wala ba, exam nyo pagkaugma? Okay, maka-study pa baka, ha? Ay, nako, ano? Muna, mag-ilak-ilak na yun. Ay, nako. Ay, nako. Garbit na kuha ng mga yanang butanga. Muna nga, ano sa, ako lang, ano sa inyo, ha? Ano, labi lang sa mga estudyante karon. Ay, isag, may uyab, no? Priority sa inyong pag-eskwela. Ang sarap ako ng, kanang uyab-uyab kung makalampos to makagraduate na, di ba? Okay, sakit-sakit na nasa dughan. Okay, na po yung uban nga, ikaw tikla. Siguro, uban po nga, di mapunta na, di ba? Okay, so, ang uban, kadalasan po sa mga pangang, uban na itong mga kaigan po na itong mga naminaw. Okay, successful mo po nilang ano, sa ilang panag-uban o silang karelasyon. So, sahay, ang uban, kung saan naman, di magiging swerte. Kaya siyempre, inyo man ang isudlan, no? Gawalo po mo sa usang pag-exit, di ha?
1: Ay,
0: muna kung di ba nyo swerte, no? Give up, move on. Ano lang na, no, ang buhaton, di ba? Hindi na mo nga ingon nga, mapakamartir mo sa katao ba nga kayo ng habulo-habulo ninyo? Bisan wa na'y gugmahala. May manghanyo pa dyan nga, ilan na magbulag, chorba? Okay, kita may nakagyana, eh? Okay, kisa may nakatry anang gibulagan na ka. Buta na to, ang boy, no? Nagbulag, nagpagbulag na si Muha. Sini ko ang girl, napiktahan. Siyempre, in love ang girl. No? Ngayon ang boy nga, magbulag ka ta. Di na ko ganang si Muha. Boy, eh? Then, mana na yung girl nga. Hindi ko gusto magbulag ta. Sorry na, mananana na. Hindi ko gusto ko magbulag ta, ha? Ay nako, ha? Walang, ano lang na to, ha? Sa tanay. Diri ayaw mo, ano, ayaw gana ng, yan yung kaugalingon, di ba? Kaya lisod, no, nga, yan ang magpakamarter mo sa so katao, nga binuangan naman gani, di ba? Abin mo sa katao, mga pagpagwast, yung love mo sa so katao. Okay, diri na, mingon ba nga ka ng, ano, bisan, ano pa na, bisan, usaw, pagtintal pa sa so katao siya, kung nag, tinood na nagmahal si Muha. Okay, dili gud na siya magpadala, di ba? O dili po na mingon si mo nga magbulag ta, no? Siguro kung mingon siya magbulag ta, meaning, siguro po yung dahilan, di ba? No? Bisan ikaw po siguro, girl, no, di ba? Okay, gibot, timong tanan ng paglab nga to sa kalalaki, sa ka, ano, no, si mo ang uyab. Then mo, wala ka balong, asa ka nagkamali, then mo, ingon na rin nga nagbagbulag ta, di ba? Okay, siguro na ika ng problema, di ba? Manang, likayin na lang po nato ng mga pangga. Uy, may text mo dito. According to texter 429. Okay, digital clock, shout out ko sa Pamili Ponzi, o kay Adam Kent, Kate Kata, Nanay Gina sa Purok Tres, Galagala. Okay, request ko song B. Lambarda. Salamat ka ni mo, texter 429. Thank you so much sa mga taga Galagala, no, diri sa Panabo. Salamat tayo sa mga taga Galagala, maayong paglanog-lanog ninyong yung tanan. And also, salamat-tanam po mga namin ako na sa Barangay San Vicente. Salamat din, no, din, no, sa mga Manayaga family and Buligan family, no. Salamat din, salamat-tanam yung mga naminaw karon diha. And of course, to sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, maayong paglanog-lanog daw sa Barangay Asuncion na Carmen. Ay, namino na karon si Cap, kay si Cap Alma karon. Salamat kani mo Cap, no. Thank you sa mga kanyo na family. And also, no, sa kong mga kaubanan, no, diyan sa konsyo sa Barangay Tuganay. Okay, salamat tayo sa kong mga kaubanan diha. Labirin sa itong guwapa na itong kapitan. And sa na kong mga kaubanan, no, mga kagawad, no, namino din na ito. I-mention na lang sa isa kay siyempre. Abalo kong Tuganay is one of the diehard na ito yung mga tigpaminaw. Okay, tara itong mga pensionary sa itong mga barang health workers at mga barangay tanod. And also sa itong mga purok chairman sa mga nagkadayang kapurukan, no? Salamat, no, sa tanan ng mga taga-barangay Tuganay. Okay, tanan mga lumulupyo. Oh, dinala ko isa-isa, hon. Eh, kabalo ko nga namino mong tanan. Kabalo ko diha ba sa Tuganay is dagantag mga tigpaminaw diha. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, so again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, on sa may pinakamain nga dahilan, mga panganangan, nung na may panagbulag, no, magbulunta ng ilang panag-uban silang karelasyon, no, para sa inyo, ha? Okay, so text or tawag again sa itong text number again, 0912-175-1291. Okay, sa may kura po tayo dawatan sa pikas niya. Yes, hello, mayong, okay, mayong, ano, no, mayong hapon, kisa ni Palihon?
1: Mayng hapon, Digitikla.
0: Yes, mayng hapon.
1: Yes, mayng hapon.
0: Hmm.
1: Si Kuan ne, si Fatima ne.
0: Okay, okay, go ahead. Fatima, si mga greetings, Fatima.
1: Greeting ako akong mga friends, si CJ, si Joy, o si Gretchen, o si Bison, o si Loverboy, o ang palalab si Christine, o si Uncle JR, si Ate Brenda, o ayang anak po si Desa, o si Ate Jenna Ponce, o si Uncle Joel, o especially sa ato ang palalab si Ate Christina Ponce na nagluto karon ang panihapon. Ang pinglang diha, o I miss you and love you.
0: Okay. Okay, so Pati Ma'am. Okay, para si mo Pati Ma'am, no? O sa may pinakamain yung dila nga ng bandi pan mulot na ilang panaguban silang karelasyon. Ano na may panagbulag para si mo? O sa pinakamain nga dahilan?
1: Ang pinakamain nga dahilan nga nung magbulag ang magkarelasyon, ang number one, ang pag-cheat.
0: Hmm.
1: Ang kisa yun ang pinakamain nga rason. Kunya, ang ikaduha, ang kanang kuan. Kanang dili makontento sa isa.
0: Hmm. Okay, no, thank you so much kanimo, Pati Ma, sa pagtawag. Okay, so thank you so much sa itong caller, no, na si Pati Ma, mga pagkakundiin. According sa iya daw, isa ka, ano, dahilan daw isa, kanang dili daw ka contento, no, sa iyang karelasyon. Okay, ano, normal, Judah, na dyan yung mga iana, di ba? Okay, bisan pang makaingon ba ka nga, kanang, ano nga, makanak, ay, buton na kayo siya, pero dili siya contento, no, mangita pag siya glain. Okay, 429. Okay, tapos na po, no. Salamat ka rin mo, 429. Og, sana, according to 399, okay, mayong gabi ka rin mo, Digitecla. Naglalog-lalog ka din sa Barangay Asuncion. Uy, salamat din sa itong mga namina ko rin sa Asuncion na Tagum City. And of course, to sa itong mga namina po sa San Miguel. Salamat, no, sa mga namina. Og da po rin sa itong mga namina sa Municipality of New Corelia. Okay, no, salamat tayo sa tagan New Corelia. Huwag po, no, sa Santo Tomas, Tibalog, no. Diyan po, no, ka Ma'am Adelaida. Salamat ka nimo, Ma'am Adelaida. Og mayong pagpaminaw po, mga kaibigan, sa itong mga naminaw karon diyan sa itong mga tigpaminaw diyan sa Carmen, no. Particular na sa tanan-tanan nga mga naminaw karon diha. Okay, diyan sa Purok Uno, no. Salamat tayo sa taga Purok Uno, diyan sa mga Silyakay family. And also, no, sa mga namino po karon, mga kaibigan, mayong mayong hapod sa tarantanan diha, no, sa mga namino diha sa Barangay Busaon, Tagum, no. Salamat din sa mga taga Busaon. Okay, so sa mga namino karon, mga kaibigan, itong oras, mga pangga. Okay, exactly 6 o'clock, no, sa kagabiyon, mga kaibigan, sa the next song para sa tanan. Okay, sa mga gusto mo, hawak mo ang beat, no? Okay, para sa inyo to, mga panggang.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amolite Herbal Capsule. Amolite Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule. Amolite Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika o gusab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Kay Linda Dumanyel. Edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na pungko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, sa inom na ko ganitoan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay man kukog advertising diri sa radio nga. O, lagi na, stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko siya. Naka, bawas na ko.
10: Mapalit sa inyong masuking butika.

Okay, itong oras mga panga, alas 6:14 na. Okay, so dali lang gihapon na sa itong numero ng FM na din sa lungsod ng Panabawang 96.1 and Penetrate, of course, pero kapatid sa 90.9 Light FM. Okay, so kining oras mga panga, natin ka natin na din sa Aquabee Blue Water Repairing Station, of course. Okay, kining oras po mga panga, natin ka natin sa GRKF Consumer Goods Trading and dihapon na kang Sir Tata Laurito. Salamat din sa itong mga sponsors. And also din po sa Meadowbrook Farm Plant, plant mga panga, no, sila nagabaligag mga barato o mga pure nga ano na sa kato mga gusto mo palit, no, sa to ang pure nga kukwa or starantanan po nga mga gusto po nga mapalit, no, sa to mga barato nga mga ano, adto lang mo rin sa GR Kiap Consumer Goods Trading, mga kaibigan. Okay, so sa tarantanan po nga mga ano, ha, sa mga namalit po sa to ang EXL Life Herbs, no, Nutraceutical Corporation mga panga, no, sila nagapromo mga kaibigan. Okay, so katong mga mupalit, mupalit mo niini, okay, na namoy mga ano mga panga, no, natin mga pa-premium sa EXL. Okay, so unsaon pag-join mga kaibigan, no, unang-una, okay, so purchase, no, mupalit jud mo, ikaduha, fill out your entry, then ikatulo, kailangan na drop your entry. Then pag humano yung drop sa inyong entry, no, naanap pa pag tipo mo. Mga pagkakompleto ang inyong mga pangalan. Okay, write your full name, then complete address and correct contact number, ha? Okay, again, na sa mga mo join sa itong pa-premio, okay, kailangan daw mga panggano isulat ang iyong kompletong pangalan, then complete address and correct

Okay, sa mga naadya karoon ka itong mga wapay na kabalo, no? So, available lang ito ang i-excel mga pagkaradres sa itong himpilan sa mga gusto mo palit. Okay, affordable kayo itong presyo mga panggan. Okay, so sabahin namin itong oras mga kaibigan. No?

vous aime.

0: Ate Isa, atong wala.
1: Yeah.

Okay, mayong pagpaminaw din no, sa itong mga naminaw karon mga panggano. Once again, sa itong mga tigpaminaw diha sa barangay New Visayas, Panabo. Salamat din sa itong mga lamiundo karon diyan, laminaw. Okay, and also sa itong mga kapulisan. Okay, no, diri sa Carmen, no? Uy, mayong ano rin, mayong pag-anag-anag-anag sa Carmen sa tarang itong mga officialist dato di ha? Elga, sa tarang itong mga pick-up drivers o sa itong mga anong itong mga katawahan, no? No? Sa mga nagreng kabaranggan sakop sa Carmen, no? Okay, Carmen Davao del Norte, salamat po sa tarantanan nga naminaw. Okay, so dito sa itong isa itong mga viewers. Okay, salamat tayo kang George Amorin Lipungo, ha? Okay, okay, akong okay, ha? So, ganun din ba po di chat ni kay Gabi ni si GP, no? Okay, kang ano rin, no? Kang Mel Hermoros Carpentero. Okay, good PM po di Tekla. Listening from Cebulano, Carmen. Uy, salamat din sa mga taga Cebulano. Okay, salamat din sa mga namino ko rin, no? Taga Barangay Cebulano, Carmen. Thank you so much inyong tanayin. Okay, mayong paglanog-danog kaninyo, hopefully. Okay, sana mga naminaw karon, no? Nakapagsikay-sikay na para panihapon. Okay, bisan pa daw ang uban na itong mga kaigsunan. Okay, nagbisi-bisihan. Og, bisan pa nung na yung mga klase-klaseng mga problema. Pero nagapadayon gahapon, no? Ang ilahang pagpapaningkamot. Ah, na-jud na, di ba? Okay, mayong paglanog-lanog doon, no, ni Sir Tata Laurito. Naminaw siya karon. Salamat ka nimo, Sir Tata. Okay, sa mga Laurito family, thank you so much. So, naminaw sa kang Sir Tata Laurito. Salamat sa imo ang paglanog-lanog, no? Okay, sa buotan ka ni si Sir Tata Laurito, no? Isa na to ni ito ang presidente, no, diya sa PTE. Diya, no, sa Tuganay Elementary School. Okay, no, salamat, no, sa pamilyang Laurito, no? Okay, hopefully, kanimo sir, no, nakapagsikasikin na para panihapon. Okay, o sa may mga sudan na to, diha. Okay, salamat din, no, sa mga taga Proxete, no, barangay Tuganay, no? Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Okay, sa mga Laurito family. And also, no, mayong pagnanog-nanog po doon sa Lawerdos Tuganay, no, namino din sila karoon na sa mga Barnido family and the Posadas family and the Villarubia family. Salamat doon sa taga Porok Tubi. And also, sa itong mga namino po karoon, no, ng mga kaibigan, no, diya sa Porok 5, sa mga Lumukso family and the Kabanig family and the Rusgal family, no. Salamat sa talantanan taga Porok 5. And sa itong mga namina po karon, no, advance sa PPS na po dala sa barangay or sa Purok Budiga, no, Purok Otso. Salamat dahil, no, happy tayong kapistahan. Okay, followed by sa no, nagsunod anang kapistahan, no, ang Santa Monica, no, sa muna po ng sunod nga piyesta. Okay, makalbaan ko ba sa piyesta na sa mga makalbaan ko nga, no, makalbaan man ka tekla, syempre, di ba? Okay, okay lang, no. At uy, salamat tayo sa itong mga kabataan unan. Okay, kaganina, salamat tayo sa itong mga atong mga DYA, no, atong mga kabataan unan diyan na sa Porok 4A to Garnay. Kundi yan, nagbisigan sila kaganina, no, sa itong pagtaod sa board, no, diha. Kaya naman sila gipaitabo ng ano, no, na sila basketball league, no. Opening na siya. Okay, no, sa mga gusto mo submit, no, i-contact lang ninyo ang ato ang ato mga DYA president, ha. Ito, mga DYA officials. Okay, so salamat dai no sa tanan-tanan kay isa pud ta nga kanang maging advisor, naging advisor sa tanan mga bata kasi pwede po ta nagsugod. Okay, sugod pa lang ang pagtugod ang patron sa Santa Monica, no, isra po ta nga DYA diha nga chairman, no. O na nga bawat kapistahan, no, kinaagid si Tekla naga-monitor sa itong mga kabaton una, no, para lang ang atong kapistahan na ano lang, no, kanang ma-enjoy ba nga dili lang inyong kapista-pista ka nga piyesta lang na huwag mga event. Kung ako lang ipang kayo, no, basta na may mga basta makaya lang ako, no. Okay, naagid yung mga kalingawan. Okay, so salamat dahil sa itong mga suporta, no, sa tanan itong mga patanong nanodiyan sa Purok 4A Tugari. Thank you so much inyong tanan.
And also, no, salamat po ng mga kaibigan sa itong mga naminaw karoon, no, sa itong mga official list na to sa mga nagaling kapuro ka, no, sa Barangay Tuganay, no, sa inyong gipahitabo nga mga clean up drive, no. Kaisa po ni mga panggano, nga to ang clean up drive, no, matag, ano rin siya, mga panggano, matag Friday. Okay, every meeting silang kapuro ka, no, na before sila mag-meeting, nagyo yung mga clean up drive. So, atong yung ipatuman, okay, nagyo yung mga balaod, kailangan yun mga panggano nga maghinlog yun, no, sa matag harap sa inyong panimalay, no? Okay, isa-isa po din nga, makatabang po din, no, paiwas sa mga dinggi, no? Okay, natay, linis mo, or harap mo, linis mo, di ba? Okay, aside po, anay, so matagkapurukan, okay, every before sila mag-meeting, nag-conduct sila o ganang clean up drive. So, kailangan matag-usa na ito, mga panggano, ato ag yung, ano na to bang i-priority na to ang paghinlo, no, labi na yun sa inyong panimalay, di lang sa panimalay kundi sa inyong kapurukan, di ba? Kay pistingin ninyo hindi mo manghinlo na unsa lala ang mga lamok diha, di ba? Okay mo nang matag-usa na to, no, kung mahimo, kung naay mga ano diha to kailangan ano gibo manghinlo imo matag individual, no, tanan mga miyembro. Kay magtrabaho kayo to, no, para wala na yung mga dinggi, no, sa palibot. Okay, so sa mga naminod ng oras, mga kaibigan, la size, 20 size na. Uy, mayong pagpaminod din, no, sa itong mga naminaw karoon, no, diha sa Purukot, Subudiga. Okay, naminaw karoon diha si, ano din, si, sa mga Banyes family. Salamat diha, no? Okay, uy, salamat din, no, diha sa mga naminaw daw karoon diha sa Ising Carmen Porok 12, no? Okay, naminaw daw sila karon. Thank you sa inyong tanan. Okay, so ibutang po rin yung mga pangalan o asam, asam mga purok, no? Okay, para mag-greet po dito, di ba? No? O yan, dito sa itong mga viewers. O, salamat sa itong mga viewers. Okay, so according to, okay, bungbungan, ano ba ito, ha? Okay, so palagdas, no, ano ba to? Okay, good evening, Detekla. Okay, shout out ko kang Vincent nga Nani Garillo, no? Okay, request daw siya o kanang okay, Miss Kayuba, salamat. Uy, salamat ka ni Muno, Bungbungwan, ha? Okay, taas ba yung pangalan? Uy, no? Okay, thank you so much sa inyo. Labigin sa mga naminaw karoon diyan sa Bungbungwan, no? Okay, hopefully, no, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. And, dito sa itong text line, galing sa texture 282. Napasiya 282, mga pag-ano. Hello, Digitech lang, mayong gabi. Great lang ako si Vincent Lipak Pudong og Pupo kay Kuya. Dondon og kay Bungkok og kay Busa John. Sapra og sa Kurudo Boys. Okay, tapos request ko song B. Idana. Salamat sa watching from Kaganguhan, Panabo City. Salamat, ha? Okay, salamat din sa mga Kaganguhan na Panabo, no? Mayong paglanog-lanog kaninyong tanandiha. And also sa mga naminaw po karon, mga kaibigan, no, diha sa atong mga tigpaminaw, no? Sa tarantanan nga naminaw karon diha sa Purok 5, no? Barangay Tuganay. Uy, advance happy birthday day sa mong gwapa nga treasurer, so ugma puhon. Okay, magsaulog siyang sa iyang birthday, no, ika-50. Okay, kung di invited, no, ang tanan kaga, invited ang tanan, no, para ugma, no? Okay, sa maong birthday, no, ni sa mong gwapa nga treasurer, no, Ami Garcia. Okay, so ugma puhon na, no? So, naisay na kong party, ugma kailangan, nagya po siya, ano, no? Grabe ang iyang birthday, so sa ika-50 niyang birthday. Okay, golden birthday doon niya, no? Naday, napos siya ka ng roses, no? Napos siya treasures, o napos siya mga candles. Tugurahan ka, ano, no? Murag isang nagdibo. kandiyan na invited ang tanan mga pensionaries o mga kahigalaan, no? Mga amiga o mga amigo ni Ma'am Ami Garcia, no? Gipitabo, no, diha siyang karindiri ang binyo ugma puhon, oras alas 3. Okay, ana para si Ami, no? Uy, pakbat, ganong gano manibo sa radyo, basi dagan na mga ito. Wala, basta mag-ihaw lang, gagnapulo ka, baboy, may problema.
Okay, sa mga Garcia family, salamat daw dyan kang Ricky and Ami Garcia. Salamat daw kaya po no kang Narcisa. Okay, salamat sa inyong tanan daw sa Purok 5, Barangay Tuganay. Oga, also po no, salamat daw sa itong mga... Okay, sa itong mga katawhan no, sa Barangay Tuganay, salamat daw sa inyo ang paglanog-lanog kabalo ko ng taga-Tuganay. At o, gini-iglit sila kay nagapamino, bagyo ni sila, no, basta duty na ako. Okay, kasi siyempre, matihan naman po kasi siyempre, basta once ka mag-duty na ako, out na yun ng ang ka ng radyo sa kuha, kasi siyempre, on duty ko sa barangay. Ganaan ka mga pangga, no, is manguhit yun sila sa mga kons. Pwede mo i-greet me ni Imo. Siyempre, wala ko kailan sa mga pangalan. So meaning, nagpapamino gudai sila. Salamat no taga sa mga tanga Tuganay. Thank you sa inyo ang tanan. Okay, so according to Mil, did you take a request kong song? Request kong song biyon sa may request ni mga song. Okay, salamat tayo sa mga naminaw karon, no? So, kay ba yung paglalog-lalog? O, diyan po no, kang texture 140. Okay, tagay kong friend ka, like, kanina number, Digitech lang. Okay, sige, sige pa ngayon. Tod ba karon? Wala gaya po kay ano? Wala gaya po yung nakipag-chat mate si Muha? Or wala gaya po yung nakipag-text mate? Wala nga, ano lang yun, no? Magulat lang yun, tanong ko, sa kusa nga mo, abot lang yun sa inyo. Siguro di pa swerte yun sa inyo, ha? Nga naitaon nga mo, makipag-chat mo, mapaabot lang yun, tanong, anar yun lang sa karelasyon. So, kailangan dilita, magmadali kayo. Kung magmadali ta, okay, di yun ang kapalpakan, mga pangga. Okay, so, sa mga naminaw, the next song para sa tanan. Okay, itong oras, mga kaibigan, alas size 31 na. Okay, sa mga naminaw, no, para sa inyo to mga pangga.

0: Oy, Mare, asa man ka paingon?
1: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa? Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Victor, guard pants, polo, bell caps, pins, holster, o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
3: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos gid ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso, usahay, dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan, kay daghan ni siya og benefits. Pag-take na ako

0: weeks or 3 weeks na. Kaloyan sa Ginoo, pag maabot ang akoa, dili na ako kabati o sakit. Usahay, matingala na lang ko, naabot na biay.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
2: Mapalit sa life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Okay, so we are back mga kaibigan ng alas mga pagranola, size 43, tas remaining time is 17 minutes more. Uy, mayong pagranog-lanog doon ni sa tuwang guwapa na tong senior citizen. Pwede na sa barangay Tuganay, puro corona, other than. Okay, sa tuwang guwapa na tong senior citizen. Pwede na sa barangay Tuganay, puro corona, other than. Okay, si Mama, si

0: Princess Castro and also the kang Ma'am Princess Victoria Resplandor. Oga, kini pud nga oras mga paghatag kinato da sa GRKF Consumer Goods Trading, no? Nahimutang no da sa Purok Ono, Barangay Tuganay. Okay, managed by Ma'am Ria or Ma'am Cheryl Minor and Sir Richard Minor. And also kini nga programa pud mga pangano hatod kinato ni Sir Tata Laurito. Okay, nimutang no da sa Purok Purok Shetty, Barangay Tuganay. Salamat sa tong mga sponsors. Okay, so di na ito maglangan mga kaibigan, dirita sa ito ang third part sa itong segment sa itong programa. Ang ato ang load mo o hula mo. Okay, sa mga naminaw, okay, sa mga way mga load, so kailangan na mo join mo para makakuha mo sa ito ang pa-premium. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hula lang ninyong title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so magkadawat mo worth of 100 pesos ka load. Okay, so kailangan hulaan lang ninyo ha ang title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, atong sponsor karon no other than Consial Rosalyn Buen. Okay, diyan sa Carmen, no? The Carmen Davao del Norte, of course. Ang ato ang sponsor po rin sa itong load mo o hula mo. No other than ang ato ang Consial po rin sa itong lungsod ng Panabo. No other than Consial Janet Takni Tanong. Okay, so dito maglangan. Kaya syempre no, limited na itong atong oras. To kailangan sa mga caller. Okay, andam na inyong mga cellphone. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin. Okay, so bukas na yung cell number natin, yung cellphone natin. Okay, again, 0912-175-1291. Okay, title sa kanta o kinsa ang nagkanta.
1: Or capital H-I-M-M-M-M-M-M.
0: Okay, worth of 100 pesos ngalud. Okay, so title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, ang ato ang singer ani mga pagao sa kasikat ni siya no mga tumanga ni aging katuigan. Okay, I think siguro mga ano no, mga 1980s pa ni siya mga pangga, no? Okay, pero kaniyang ato ang nagkanta ni okay, so ni panaw na ni siya, no? Wala ni siya sikat itong una, no? Pero ang pagkutanan ako, ha, kinsa ka ni siya nga singer, no? Okay, so again, atong tiksa numbers 0912-175-1291. Okay, worth of 100 pesos nga load. Okay, ang pangutana ni Tekla, kung sa title ani nga kanta. Okay ha, again, title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so nga ang ubay, no? Okay, so, kamala ko nga kaya na ninyo. Yan kagahapon, no, wala nakuha nga itong load, no, worth of 50 pesos nga load. So, kung karon additional of 50, so worth of 100 pesos nga load. So, ugma, kung di pa na makuha ni karon, automatic, wag maging 150 ang itong load, ugma po. Eh? Okay, sa mga sponsor natin, itong mga gusto mo pa sponsor, so nagadawat tag mga sponsor, mga kaibigan. Okay, kinsa niya itong tawag? Okay, ha? Okay, balik tawag. Okay, na-cancel ni Tekla. Uy, mayong pagnanog lang ng denos sa itong mga naminaw karon, no? Once again, sa itong mga tigpaminaw no, diyan sa Davao de Oro. Okay, sa mga naminaw karon diyan, no? Of course, tatanan-tanan yung mga taga-Mawab do, diyan sa bingkahan ng Mawab. Okay, musta itong mga lamion diyan karon nga naminaw man sila, ha? Og, sa itong mga gwapa na itong mga akatong mga ginadayo nato no ang ato ang ginapasigarbo no diya sa balut na diya sa balutan ng Carmen. Okay, sa mga lamion do nga namino ng mga nangaon og balut karon diha, sumustang tanan. Okay, uy lami bining balut no. Okay, salamat dai sa mga taga balutan ng Carmen. Okay, so once again salamat kang Hasper Candole. Okay, shout out ko sa kuwang papang okay ha, napiling okay ha, sa ano ba to si Piting or Mega, i-appeal lang ako ang names BC Jupe, aguy, saka okay.

0: na magug mo na magug natuk ano eh, pagbasa ako siya kinsa ba ako kinsa ba nang chat tay karon dai no mo na kong natuk an Okay, salamat tay sa mga tanan sa mga naminaw karon na. Okay, pa-hasper-hasper pa. Ay, nako. Oh, yeah. Sa mga kuna po natin, worth of 100 pesos yalo sa mga gusto mo tawag. Hala, sige, tawag. Okay, after sa kong programa, abangan ninyo ang programa no, ni DJ Arya no, sa Night Express. Okay, diri lang gahapon na sa tuwang, ano, sa tuwang station na diri sa 90.9 Light FM. Oh, yeah. Salamat tayo sa mga Omega Family rin sa, ano, sa Purok 3B, Santo Nyo Carmen. O din nung kang Kuya Peter Ormega. O din po nung kang Ate Joby. Okay, salamat tayo sa mga Ormega Compound. O din po nung kang Rio Jain. O sa tanan nga mga taga-Santo ninyo, mga lamion nga mga taga-Purok 3B. Uy, dagambay po nga ano din, ano, dagay mga lamion doon sa taga-Purok 3B Santo ninyo. Eh? Okay, no, salamat tayo sa itong mga, uy, ano pa si, ano na, si Tita Dian. Uy, chat out ko from Davao, Dita Klausin, kasama si, ano, si Dian. Salamat, ha? Okay, salamat sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw di, ha? Okay, so wanay mo join sa itong pa-premium, sayang yung load, ha? Worth of 100 pesos nga load, sayang, ha? Okay, so title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so siguro murag naglisod sila sa other music ha, kasi siyempre love ta mo. Okay, so dapat makuha na ang 100 pesos nga load. Okay, no, oy, salamat din na kang DJ Arjuan. Labi-lagod na sa tanan-tanan nyo sa mga animalit na malit no, sa tuwang tabliya, sa tuwang pure nga tabliya. Okay, so available ka na mga pangkadri sa tuwang himpila sa mga gusto mo palit. Hala, sige, pagpalit na mo. Uy, lami kayo ng tabliya, no? Isa kuhati, no? Labi kayo ng bahaw nga kanon. Di ba tayo mag-tabliya? Tabliya, di ba? Masarap. Di ba? Lagay mo ng sugar. Okay, masarap na yun. Okay, so paborito bin ako ng ano? Paborito bin ako ng ano ka ng tabliya. Uy, uy, sa kanimo texter, uy, katong mga nag-chat sa ko ang personal number na pasensya na po, ha? Okay, kailangan na, dirita mo chat, no, or dirita mo tawag sa tawang text number again, so 912-175-1291. Okay, dirita sa tawang text, bawal mo na sa personal akong account, no, pasensya po, ha? Okay, so itong oras, mga kaibigan, at itong oras, mga pangka, is, alas 6:52 no, so remaining time is 8 minutes more. Okay, so thank you so much sa mga panggano sa mga naminaw karon no diha sa atong mga tigpaminaw diha sa Barangay Tugan. Eh, salamat po. Okay, my caller po tatong dawaton sa pikas linya. Yes, hello caller, mayong gabi ikin sa ni Palihon. Hello, mayong gabi ikin sa ni. Okay, pasensya na po ha. Kung di ka matubag, pasensya na po. Uy, ano ron na pag once ka mo tawag mo, dapat alert to mo sa pag, ano, sa pagtubag. Kaya gina-cancel yun ako na. Eh, syempre, dagan pamanggod na nawag, no? Pasensya dyan. Okay, ano ko na ito daw? Because linya, yes, hello, mayong gabi. Kinsa ni Palihog? Kinsa ni, hello? Hello? Hello? Okay, nawala sa era, pasensya na po, no? Okay, nung oras, mga kaibigan, no, alas 6:52 na. Okay, mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw ko rin, mga kaibigan, sa itong mga tigpaminaw daw diha sa Palingkin ng Tagum, no? Uy, speaking mga taga-Palingkin ng Tagum no, sa public market, no, salamat dahil sa itong mga vendors natin dyan, no? Always nyo nagapaminaw, salamat po sa lahat-lahat. Okay, may nag-text po, okay, na pa si, 377, kano sa bang piyesta sa inyo, Teklaw? Kuy, happy tamong piyesta nga, no, mamista ka? Okay, basta, wala problema, no, magdala ramang kagano, magdala ramang kagsudan, no? Okay, magdala kagsudan, ako ang kanon. Ay, nako, no? Saan naman na siya, diba, no? Okay, so, bito, no, happy tamong kapistahin, no? Pero ang problema karon mga panggano, pita mong piyesta, pero ako ang gibuhi nga baboy mura gamay pa mo, nakulbaan ko nga budak ko pa ba niyo, di? Nakulbaan ko, pero pwede na, no? Sa pagkakaroon, pwede na malitso ng ako ang akong baboy nga gibuhi. Ambot na kulbaan ko, kung mabot ba ni sa piyesta nga budak ko pa ba niyo, or budak ko, or sa ba, no? Pero sa ako ang ginaistorya na mong baboy nga, kanakog dali tawon. Kaya makalbaan ko, basiga. Basi may mura ni 30 kilos na Diyos ko, tabangan sa kadagan. Sa 3 si kapukakapurukar, no? Sa una yeah. lang. Ay, nako, eh. Uy, salamat dahil no sa itong mga naminaw karon no? Das automatic paminaw diha sa Santo Niño, no? Salamat sa inyong tenayin. Uy, labi na po nun sa Purok 5, no? Barangay San Vicente, Panabos. Thank you sa inyong tenayin, sa inyong paglanog-lanog diha. Kabalo ko nga, ang tenayin, taga Purok 5, Barangay San Vicente, nagapaminaw yun diha, no? Labi na sa mga Buligan family, and Manayaga family, no? Salamat sa tanan-tanan na taga... Purok 5, no, Barangay San Vicente, mga kaibigan. Okay, so dito sa tuwang sa mga viewers mo natin. Okay, okay, ano ba to? Okay, ano pa si Hasper Condole? Okay, pag story of love kay Tech B, naminaw ko. Ay, nakong story yan, mga love. Uy, ka po yung mag-story of love, do. Karabi na good ka ng... kanang tao good ba nga kanang ano kanang mahili good kanang magpasakit ba nga wala niya gigamit nga ang kanang tinuway ba nga paglove so sa katao no so resort eh okay mo lang maglikay na lang sa mga ana nga mga bagay di ba wala ikaw ano Hasper Condoli okay talapot na ano lang da kanang ano ba kanang dili na kanang hilig ba nang ano ba kanang dapat is ano lang yun dili na kanang daghan pa ang ma-involve ba or kanang daghan pa ang masakitan di ba okay so kalaman na ano lang yun no ka isa-isa lang dili kanang daghan di ba lisod kay nga natitaw nga na mapasakitan di ba okay so sa talagtanan no wala ba mo okay aton dabato ni bitong caller yes hello caller mayong yes, mayong gabi kinsa ni Palihog.
1: Ay, mayong gabi kinsa si Rowena ni Ma.
0: Rowena, taga sa si Rowena, ma'am?
1: Kanukutan Tagum.
0: Uy, Kanukutan Tagum. Uy, musta naman, ma'am, ano, taga Kanukutan. Kumusta naman diha? Uy, ulan diha?
1: Okay naman, wala, ma'am.
0: Ay, uy, ulan diha? So, madam, okay, so, musta malimuhang kagabion karon? Nalihapon na ba ka?
1: Wala pa, malihapon pa lang.
0: O, sa may sudan na to karon?
1: Sutanghon.
0: Ha?
1: Sutanghon.
0: Ay, sutanghon. Masarap yung sutanghon. Eh? Okay, madam. Okay, guys, mong mga greetings po dyan. Go ahead po.
1: Ma'am?
0: Guys, mong mga greetings dyan.
1: Ay, greet na ako akong dana, akong mama, akong papa, ang mga tumata family o hilig family.
0: Okay. Okay, so madam, sa topic nilang tanong kay siyempre murag ano na tatong oras karon. Okay, para si mong sabay tibay lang madam ganong dili man muluntad ang panag-uban no sa mga magka-relasyon karon na may mga anong na may panagbulag kung sa pinakamain niya dahilan para si mong ha.
1: Kulang og trust.
0: Ay kulang sang yana, di ba no normal man jud di ba no?
1: Kulang og trust. Pero
0: okay, so pero si mong madam na okay po ba imong relasyon? Wala ba ka nang ingon nga ka nang na-stress ka na depressed ka?
1: Wala madam, wala.
0: Okay, so uy butan imong banay imong husband karon. Wow. Okay, no, salamat sa magtawag, ha? Okay, thank you so much to sa itong mga naminaw ko na itong caller, mga pag-usawa na kita yung oras. Okay, after sa akong program, babagan yung programa ni DGR yan, mga pag-adari lang gihapon sa itong station, mga pang-ano, churin lang always. Okay, so, din ako mag-ano, mga pang-ano, sa ngalalan sa itong buhutan na itong Big Boss, no? Once again, salamat din, no, kang attorney Yulis Salabaw. And of course, no, sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also, no, sa itong technical, no, sa pikaslawak ni Sir Kevin, no, sa itong mga kabainain. And of course, salamat po sa itong mga sponsor, no, diyan, no, sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Of course, to, diyan, sa GRKF, Consumer Goods Trading, ne? And also, na po, no, kang tatalaw rito, salamat. And of course, sa itong mga sponsors, sa itong mga nag-text po, pasensya na po, na hindi natin ma-play lahat-lahat yung mga request, yung pasensya na po, mga pag-aus. Talantanan, dagang salamat, ugmay

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: tuning into special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:15 in the evening, and welcome sa toang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Sa mga naka-tune in karon, maayong gabi sa tanan. Okay, so maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon dira sa Kibawi, Bukidnon. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. So maayong gabi sa atong mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. Ayan, so maayong gabi diha kaninyo mga sir. Kumusta man atong panahon dira sa Bukidnon? For sure tugnaw kay Mr. Bukidnon is tugnaw jud na dira. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato all the way from Davao City, Panabo City, sa Tagum City, and sa Santo Tomas, Kapalong, and sa Talaingon. So maayong gabi sa tanan. Kung asa man madungog ang tingog ni DJ Aryan, ayan, so maayong gabi sa tanan. Sa mga naay mga song request and amoy mga greetings, panawagan, mga birthday greetings, i-text na nasa tong text line number 0912-175-1291 0912-175-1291. Naka Facebook Live na karon sa toang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Search lang ninyo sa Facebook mga kaibigan, no? Comment na mo sa toang comment section kung na may mga song request. Kung mag song request mo mga kaibigan, no, mga love songs lang, hindi na mag play o mga rock music pang ano na siya, pang DJ Tekla, no? Sa Infinite Rock may Night Express man ta, so more on love song po tayo. So song request mo mga kaibigan, mga love songs lang, comment na sa to ang comment section. Sa to ang pagbalik ko niya mga kaibigan, dira pa na to basahon ang mga nag-text and sa mga mo-comment sa to ang Facebook Live. Atong oras mga kaibigan, it's already 7:17 in the evening. So happy tune in sa mga namino karon all the way from Santo Niño, Carmen. So naglanog-lanog ta drama kaibigan, no? And so maayong gabi sa tanan. Ako dayon ginagreet diay atong mga pedicab drivers. Naglanog-lanog ta sila mga speaker sa lahang mga pedicab. So ako dayon ginagreet diay. Nakita mi kaganina niya ana sila na DJ Aryan pa shout out daw sila. Shout out nila Uncle Rigor Pontividra and kay Uncle Romy Imbudo. So namino sila karon all the way from Barangay Kabili, Purok 5 and sa Purok 1 Suarez. So ragang salamat sa pagpaminaw mga uncle, no? Si Uncle Rigor and Uncle Romy. No sila karon. Shout out na tamo ko. So man na po is magkita-kita na po ta. Ayoy. Natay mga ginagmay ng mga business. Ayun. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Barangay Kabili. So daghan tag mga listeners daw ana sila na daghan do tag mga listeners dira sa Barangay Kabili. So maayong gabi sa tanan. Time check, it's already 7:18 in the evening. Ug kining oras hatod kanato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit ng mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees sama sa cacao dorian, lansonis rambutan ug ban pa ng mga grafted seedlings available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Og makontak sila sa lang contact number na 0909-748-3712. And sa to ang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig og champurado diha, no? So perfect ni sa tong panahon kay medyo ulan-ulan and bugno ang panahon. Champurado na ta. Lami siya parisan o kanang bulad na goodbye my head. Sa mga mahilig o champurado, champurado. Ano? Si DJ Aryan. Natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa itong istasyon. Sa mga gusto mo ato diri sa itong istasyon, makaibigan, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left na may makita na doorbell. Doorbell lang mo makibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Okay, so to bago na to ning nag-call. Hello, maayong gabi eh.
1: Oh, Gigi Arian.
0: Maayong gabi eh, sir. Ang sa pangalan na to and taga-asa ni?
1: Katong ganina dito sa crossing, gusto na ka-grain of dessert.
0: Ay, oo, yeah, ikaw man day to, yeah.
1: Kami, kaoban ni, okay. Tapos mo na, patro team.
0: Oo. Ay, si Uncle Romy o si Uncle Rigor.
1: Oo. Si, ako, si Juan Arnold.
0: Uncle Arnold, ayun, so, naminaw mo karon, napa mo dira ako.
1: Aning uli na ka.
0: Okay, sige. Nagasalamat sa pagpaminaw ang call. So, unsa man akong ikalagad diha kanimo?
1: Ako. Sa gihapon, ikaw diha yung kuan di ay DJ Aryan. Ganun na pagkukabalo.
0: Oo, ako si DJ Aryan.
1: Nagpailong-hilong na ka ba?
0: Ano man, low-key lang go. Di, kanang stay humble lang. Lain po na ito ipanabi, no, na ako ang lain po.
1: Ako man, si, kung ano may nag-story ano dato god, itong si Angkol, itong nanunda dito ba?
0: Oo.
1: Namin ako itong mga, kwan, itong doon kapak mo dito. Kaman kayo nagbantay, gininas man eh.
0: Okay, so nagasalamat, Angkol, no? So, unsa man imuhang song request?
1: Kwan. Pulang luha.
0: Pulang luha.
1: Unang luha.
0: Ay, unang hula. Unang luha.
1: Okay. Dean Marsan, siguro yung kantahan na.
0: Okay, so ato ang pangitaon sa ito ang playlist imuhang request na song, Uncle Arnold.
1: Para na sa mga kasiguan.
0: Oo, okay. Daga salamat sa pagtawag, Uncle.
1: Okay, Ugma, magkita-kita na po na rito.
0: Yes, Ugma, magkita-kita na po na Ugma. Okay, daga salamat, Uncle, sa pagtawag and bye-bye. Okay, so dagang salamat sa pagtawag, Uncle Arnold, our first caller for tonight. Siyempre, maghilom-hilom rata, hindi ito mag-saba-saba na kita si DJ Aryan. Kaya abi pa lang kung ano, mukhang lang low-key lang tayo. So, atong aras mga kaibigan, it's already 7:23 in the evening. Sa mga gusto mo text, no, kung na may mga song request, na may panawagan, mga greetings, i-text na sa tong text line number. 0912-175-1291 and ako Facebook live takaroon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa tong comment section kung na mo yung mga song request. Again, kung mag song request mo makaibigan is katong love songs lang. So more on love songs po tayo. Time check, it's already 7:23 in the evening. We will be playing the song Gisingin ang Puso by Dizel Garcia. Station lang hapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be right back.

0: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Terromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
2: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumat o Terramax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Terramax Capsule, siguradong Terra to the max.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa 7 ka adlaw. Hayahay.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At tong oras, mga kaibigan, it's already 7:34 in the evening. Kung kining orasa, hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa, sa mga naay pimples, mga acne. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So ang ginagamit na sabon ni DJ Aryan is katong carrot papaya soap. So sa mga sama ni DJ Aryan na oily of face, gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa. And sa tuang case fragrances perfume, sa mga nangita o affordable, long-lasting na perfume, gamit na mo sa tuang case fragrances. Available na diri sa tuang istasyon. And available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Pati po dato ang sabon na Kutis Mistisa, available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kung mapalit mong sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, naamoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Okay, so mag-public service sa ta. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugipangita sa Nyuhang Banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, naa siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Sa mga gusto mo tawag or text, una mo yung mga song request na mo yung panawagan, mga greetings. Ato ang hotline number 0912-175-1291. And naka-Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So hook up ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And so maayong gabi sa tanan sa mga listeners na tura sa Kibawi, Bukidnon and some parts sa Bukidnon. Okay, so dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Ray Caballero Lingaw Lingaw, good evening DJ Aryan. Pa-shoutout ko sa mga Panabo sa Panabo City, labi na sa kumakaparintihan na manihapon karon samtang naminaw sa imuhang programa. Salamat gikan sa Negros Occidental Calatrava. Okay. Salamat kay Sir Ray Caballero Lingaw-Lingaw na naminaw karon all the way from Negros Occidental Calatrava. And sa yahang mga kaparintihan na nanihapon karon samtang naminaw sa tuang programa. Ayun, so maayong maayong gabi, hapon. Maayong gabi sa tanan. Ani hapon sila karon. Sa kayo, sa inyo sudan kay maayo si DJ Aryan. So bato pa si DJ Aryan sa ano, sa Negros Occidental para mga yung sudan. Okay, so thank you for watching and listening sa tuang programa karon. Sir Ray Caballero Lingaw-Lingaw. And kay Ornado Tulingin, mayong gabi DJ Aryan. Shoutout ko sa ako ang asawangan nag-inusara sa kagwapa. Walay ice cream kay tugnaw DJ Aryan. Salamat. Ay, okay. So, walay ice cream karon niya. Ugma na ay ice cream kay madto ko sa inyo ha. Ayan. So, daga salamat sa pagpaminaw sa tuang programa, Kuya Ornando and kay Ante na naminaw karon. Ayan. So, shout out sa Tulingin family all the way from Cabaluna. So, kabalik si DJ Aryan dira kay medyo na busy ta karon na si manahuna no. So balik ra ko dira kay mangayo kog ice cream. Lami kay lang ice cream no. Dili kayo tam-i, sakto lang ang timplada. Ayan, so Dagang salamat sa Tulingin family. Basta mulagra ko diragbalik ko yan niya. Dapat isa jud ka kuan ice cream akong kaunon ha sa Tupperware. Sharo dilit na ma-diabetes ani. Okay. Kay Ray Caballero lingaw-lingaw, request ko love song The Flame by Speedwagon. Salamat DJ Aryan. Okay, so ato sa nang i-search diri sa tong playlist kung naaba siya or kung applicable ba siya sa tuang programa karon. So, nga salamat kay Sir Ray Caballero lingaw-lingaw. And kay J. Carl Arnel Nalam. Sama ni siya. Okay. Ayan na siya kay. Managdili daw ko managad. Ayan. So managad man good ko ba? Basta wala ko kaila kay dili ko managad. Ayan. So shout out kay J. Carl Arnel na lang. Siya na managad daw ko. Kaya ni ba si estudyante na ko ni no? Ayan, so dagang salamat sa pag-watch sa to ang live karon. And kay Murfa C. Banukag, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ganda mo naman. Pwede pa request kog song? Every Little Thing by Dishwala. Thank you so much, my idol DJ Aryan, and good eves. Okay, so dagang salamat kay Murfa C. Banukag. Ayan, so guwapa daw ta karon. Siyempre, magpagwapa jud ta kay... May pinagdadaanan si DJ Aryan kay Y. Quarta si DJ Aryan. Ayan, so dagang salamat kay Murfa C. Banukag. Okay, so naay nag-call. So tubago na to ang nag-call. Hello, maayong gabi eh. Maayong gabi ni Moridi Aryan. Maayong gabi, sir. Taga-asa ni and unsay pangalan nato?
1: Diri ko sa Tubod, Carmen.
0: Tubod, Carmen. Okay, sir. Unsay pangalan nato, sir?
1: Ako si Jong.
0: Sir Jong. Okay, so makapahulay tag Tagalog karon, sir?
1: Oh, sige lang. Bisaya ka lang kay bye. Sige ako. Nakoy matiling DJ.
0: Okay, sir. Go ahead po.
1: Patiin ko lang yung pamangking kong birthday ngayon, si Iritza, si Gaton, at saka si Ate Joliet na nag-birthday din. At saka pa-request ako, DJ.
0: Yes, sir. Unsa na title, sir? Unsa yung title sa song? Okay, na call ended. Okay, napalong siguro nahutdan og load si sir. So, tawag lang balik Sir Jong ng Tubod Carmen. Okay, so nata another caller. Tubago na to ni. Hello, maayong gabi eh.
2: Gabi eh, Didi Ayan.
0: Okay, maayong gabi eh, Fatima. Thank you for calling. How jud kay mo timing, no? Okay, Fatima, kamusta man unsa man akong ikalaga diha kanimo?
2: Mabilit lang ko rin diyan.
0: Okay, go ahead sa imo mga greetings, Fatima.
2: Mabilit ako. Ako ang mga friends, si DJ. Happy birthday, D.I. sa imo assistay. Inaapun ka na manipayin ka. O salamat kayo sa imo pag-libre. Manapun dun mo eh. Kay Kuan po, kay Joy, kay Nitin, kay Daisan, kay Loverboy, o kay ang palalag si Christine, kumusta naman mo? Parang daw po mo. O kay Auntie Wenda, kay Uncle VR, kay Jessa, kay Auntie Dina, o kay Uncle Joel Gonzay,

0: May sana all, boy.
1: Ayoy!
0: Okay, come on na, John. Mauli na ko. Okay, Fatima, unsa man imong song request?
2: Kuan, wala girang kanta katong When You Say Love Me.
0: When You Say Love Me. Ato pa na siyang pangitaon sa to ang playlist.
2: Wala na kantaan na, Chicago.
0: When You Say Love Me? Okay, so ato na pangitaon sa to ang playlist, Fatima?
2: Oo, oh, para ka kay Ate Christina. Abong kalalaw.
0: Okay, daga salamat Fatima. Ay, gikilig jud siya, oy. Wala tibot nga niya hanggug mo kay Ate Christina. Oh, ato ni pangitaon. Oh, para kiligon si Ate Christina maminaw karon.
1: Ayoy. Oh,
2: kiligon ko sa karon.
0: Okay, dagang salamat Fatima. Okay, so dagang salamat kay Fatima na naminaw karon, no? All the way from Maco, Davao de Oro. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Maco, Davao de Oro. Okay, so basahon nato ni mga nag-text. From 730, Hi Ate Aryan, greet na ako si Arlene Gonzalez diha sa Mawab, Davao de Oro. May Caredo Vicente ng Davao del Norte, Mi Soleba sa Dalag, Arakan, Toto Foras ang nag-greet, Renan Miranda. Salamat sa itong texter 730, si Sir Renan Miranda. Salamat sa pagpaminaw sa to ang programa karong gabi una. And another texter from 282. Hello DJ. Mayong gabi, igrit lang ko ni Lipak Pudong og Popo kay Kuya Dondon og kay Bongkok og kay Boss Jun Sapra og sa Kurudo Boys. Tas request kog song Sanay Ako Na Lang. Salamat. Watching from Kagunguhan, Panabo City. So, dagang salamat no sa mga listeners nato dira sa Barangay Kagunguhan, Panabo City, and shout out sa Kurudo Boys na naminaw karon. Pati nila Lipak Pudong, Popo, Kuya Dondon and kay Bongkok and kay Boss Jun Sapra. So, naminaw sila karon dira sa Barangay Kagunguhan, Panabo City. From 905, Hi, good eves, DJ Aryan. Request lang kog song kanang No One Like You by Scorpion. Kana lang DJ, si Alan ni sa Tagum City. Kung mag song request ta, kanang mga love songs lang po. Dili ta magplay o mga rock music. So na may uban na rock pero katulang mga mellow music lang. So, love songs lang po. Another texter from 140. Tagay kog friend kanina number. Idol, tagay kog friend kanina number. So, wala po nangita og friend. Wala siya nagpaila kung taga-asa siya, kung sa iyahang pangalan. Basta nangita lang siya friend. So, iyahang number is 09-0935-05-96-140. Again, 0935-05-96-140. Sa mga nangitag friend diha, so photo yahang number. So, another texter from 598. Maayong gabi DJ, wala man nagsulod textmate DJ, o pwede ko magbalik og air sa kong number, bae lang DJ. Okay. So, wala to'y nakik-textmate siya, ha? Sa mga nagdali, dira no, na nangitag ka-textmate, so di lang ta magdali kayang uban ana, kay wala po'd gi-take note inyo, ha, mga number. Ayan, so ato ni air inyo, hang number, no? Hinayunayo na to para ma-take note sa mga listeners na to. Okay, so na'y nangitaw ka-textmate, babae daw iyahang gusto. Iyahang number is 0926-2477-598. Again, 0926-2477-598. So, sa mga nangitaw ka-textmate diha, no? Oto iyahang number. Nagdali siya kay wala pa din dahil nakik-textmate sa iya. Ayan, so, di lang ta magdali, no?

another texter from 262-768. Good PM, DJ. Nangita kog ka-textmate na naman. Babae, single. Maon niya kong number, DJ. 0955-233-0972. Again, yung number is 0955-233-0972. Taga Santo Tomas, request kog song, Kailangan Kita. Okay, so kung nangita mo ka-textmate, so inyohang i-text, no, kung taga-asa mo, unsay pangalan ninyo, unsay inyohang gusto, pilabay edad, gusto ba mo single mom, single dad, nabay age limit. So para ang mga listeners na namino karon, makuan sila, ay, murag, nangita siya ka-textmate, ay, pwede ko kay single mom mangkuan na. Dapat ikumpleto ang details. Ayun! Para na-joy mo text or mo call sa inyo. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:51 in the evening. Ug kining orasa, hatod ka nato sa atong EXL Life and Herbs. Sa mga gusto mo, avail sa to ang papremyo sa EXL. So, natay promo mechanics, mga kaibigan, how to join. Step 1 is, kailangan mo mo purchase o EXL products worth of 200 or more. So, every 200 worth of purchase earns you one raffle entry. Kung 400 yun yung i-purchase is, duha na siya ka-entry. And kung 600, mahulog na siya 3 entries and more. So, ang step 2 is, butang ninyo sa envelope as proof of payment or sa ba na, resibo ba? Basta worth of 200. Ayan, so sa envelope, mga kaibigan, isulat ninyo dito inyong full name, inyuhang complete address, and inyuhang contact number. And ang step 3, Ana, is inyuhan na siyang i-drop, no, sa official drop boxes sa mga asa man mo karon na lugar, mga kaibigan, sa asa mo dapitan na nai Infinite Radio Station. Kung diri mo sa Panabo, mga kaibigan, ito ang station is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na mo'y makitaan na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Okay, so kung mag-fill out mo sa inyuhang entry, mga kaibigan, dapat kumpleto jud inyuhang full name, inyuhang address, o inyuhang contact number kay basin di ay ma-appeal mo sa raffle, kamo ang mabunutan, o, diba? Nana mo'y ma-appeal mo sa papremyo sa tuang EXL. So, itong aras, mga kaibigan, it's already 7:53 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog punta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Sanay Ako Na Lang by Six Part Invention. And we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Hinit nga odas ko ni Des Tudela.
3: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang mitisting gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako gyud ang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang, pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat si kay ko sa iyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras mga kaibigan, it's already 8:18 in the evening. Ug kining orasa hatod ka nato sa sabon nato na kutis mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots, whiteheads. And kung sama mo ni DJ Aryan no oily o face, ayan, so gamit mo sa tong sabon na kutis mistisa. Gusto po mo muhamis inyong mga pamanit, no? Kung gusto mo magwapa, mugwapo. Ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So pwede kayo mong gamit na itong mga kalalakian sa to ang sabon na Kutis Mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Sa to ang Case Fragrances Perfume sa mga nangita o long-lasting and affordable na perfume. Ayan, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances. Available na diri sa to ang istasyon sa Panabo City. Available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa mga gusto mo palit sa to ang sabon na Kutis Mistisa sa Panabo City, na amoy free na 3ml sa to ang Case Fragrances Perfume. Sa mga wala nakatood, ato ang station is located lang dire sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left na may makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Ken. Okay, so mag-public service sa ta. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga na karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo ipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Naka-Facebook Live ta karon sa ato ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa itong comment section kung na mo yung mga song request. Kung mag-song request mo, mga kaibigan, ang mga love songs lang, more on love songs po tayo. Kung na mo yung mga greetings, mga pa-shoutout, i-comment na sa ito ang comment section. Okay, so natay caller, hello, maayong gabi eh.
1: Hello, maayong gabi.
0: Hello, maayong gabi, sir. Tag-asa ni, and sa pangalan na ito? Pwede palayo ka gamay sa imuhang radyo, sir, kay nag-feedback ta.
1: Wala ba mong ganito na play akong request ganina?
0: Unsay title sa song, sir?
1: Murag. Ako matong pinakauna nga nag-call siguro ganina.
0: Ay, katong unang luha, sir.
1: Yes po.
0: Okay, sir. Tuan na i-play karon, sir.
1: Sige po.
0: Okay, dagang salamat, sir. Tagasa ganini?
1: Taga Salvacion po.
0: Salvacion, Panabo City.
1: Yes po.
0: Okay, dagang salamat. Okay, sir. Tuan na i-play mo hunger request na song. Okay, dagang salamat sa pagtawa. Uy, naningil na sila sa mga song request. Okay, so ito ang i-play. Kung na yung mga songs na dili na ito ma-play karon mga kaibigan, tungod kay makulangan ta sa tong oras, no? Kay medyo daghan-daghan jud ang mag-song request. Pasensya kayo daan, no, sa mga dili na ito ma-play na mga songs. Okay, so dirita sa mga nag-comment sa ito ang Facebook Live. Catherine Quamag, sana siya is wow. Wow na wow. Ayan, so thank you for watching, Ma'am Kath. No, kamusta man, Ma'am? Kamusta man si Kuan? Kamusta man imuha mga chikiting? Ayan, dalaga na si Wawai, no? So wala na jud ko kalaag diha sa inyo, ha, Ma'am, sa Carmen. Ayan. yan. So, i-greet lang ko sa to, sa ko ang mga teachers dira sa Carmen National High School. Jog Horos, sorry DJ, nawala na ko ang load. Ito yung request ko, Magkaibang Mundo by Katrina Villarde. Salamat DJ. Ay, si Sir Monday itong nanawag niya na call ended. Okay. So, lang i-play mo hang request na song, sir. And kay Pablito Durupan Jr., good evening, DJ. Shout out po, naami karon ni Auntie Ellie and Jun Durupan sa Musuan CMU. Nag-attend sa commencement awarding BS Biology. Okay, so, sila karon sa CMU sa Bukidnon. Nag-attend sila commencement awarding. Okay, so, congratulations sa inyuhang anak na si Mary Ann kay ni graduate na Jun. So, congratulations sa Durupan family and kay Mario Mauro Jr. Hi, DJ. Good eve. Shout out na ko for Brothers Boys. So, shout out sa Four Brothers Boys. And kay LC by Losis Libutan. Good eves, DJ Aryan. Pa-shoutout naman dyan. Request kog song, Kailangan Ko'y Ikaw by Regine Velasquez. Salamat. Okay, so, dagang salamat kay Auntie LC. So, she is watching with us right now. Ayan. So, dagang salamat, Auntie LC, sa pagpamino sa toang programa. So, ito na i-play mo hang request na song. And kay Ginski Abonero Cacho. Hi DJ Aryan, shout out ko sa kuang bayaw na ka-follow sa Infinite, Marites Romano kay Maricel Montalban at Jasmine Rudith Jojo Paluga og sa kuang anak na si Julian og sayang papa si Hulmin Romano. Request kog song Mapagmahal Ako. Request na sa kuang bana DJ. Sana all mapagmahal. Mapagmahal siguro imuhang bana, ma'am, no? Sana all kaayo. So, shout out kay Baby Julian na naminaw karon sa tuang programa. And kay Murfa C. Banukag, Idol DJ Aryan, akong girequest na song, Thanks Idol. Okay, so, naningil na dyan sila sa mga song request. Okay, so, ato anang play, no? Pero moto siya, no? Kung dili na to ma-play is na pa may next week or sa Domingo. At Thursday naman day karon, no? Adlong Webes, July 9, 2026. And so, dalira kendagan sa to ang adlaw, mga kaibigan, no? Dalira ta matigulang ani. So, weekend na pod, ugma Friday, sunod mo Sabado, Domingo, sunod mo Lunes na pod. Na nakapaspas ang dagan sa to ang panahon. So, kung dili na to ma-play ato ang mga song request, so, sa sunod na po nato na programa, no, i-play na to ninyo ang mga song request. Time check, it's already 8:25 in the evening. Kining orasa, hatod ka nato sa JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee, and atong Mega Pure Herbal Capsule. So, available na din sa itong istasyon, and available po na sa mga dool nato na butika. And sa mga gusto mo palit sa mga produkto ni Nong Lading, ang ato ang Growmate, and ato ang Clay Gel Coffee, and sa ato ang Power 10. Ayan. So, available na din sa itong istasyon. Okay, so dirita sa mga nag-text,

from 768 good 768 good PM. Ay mo din itong taga Santo Tomas. Nangita siya ka textmate. Ayan. So, another texter from 262. Mayong gabi DJ Aryan, request shout out ko sa ko ang mga silingan diri sa Purok 1B Barangay Quezon ug sa Cacho family ug Romano family. Ayan. So, mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato diri sa Purok 1B Barangay Quezon sa Cacho family and Romano family. From 104, request kog song She Makes Me Feel. Ay, murag na play na nato na kaganina. And another song na po daw is Jody by America. So, di na to siya ma-play. Medyo rock man siguro ni siya, no? So, more on love songs po tayo. From 657, hello DJ Aryan, pa-request kog song kanang One Moment in Time para na kay buddy nag-compute para last to. So, naay song na i-dedicate para sa imuha buddy, no? Kay nag-compute ka para sa imuhang last to. So, may nung gawas ka ron, sir. So, nagsasalamat sa tong texter 657. From 429, good PM. Good PM DJ, shout out ko sa Family Ponce, request kog song Through the Years, Gala-gala Purok 3, Nanay Gina. Ayan, so dagang salamat and mayong gabi kay Nanay Gina na naminaw karon all the way from Gala-gala Purok 3. Request siyang song Through the Years by Kenny Rogers. From 109, good evening DJ, pa-shout out deko kay Mark nga gwapa naaron sa staff house panapo. Thank you DJ. So shout out kay Mark nga gwapa. Naa siya karon sa staff house. So mayong gabi diha kanimo Mark, no, na naa karon sa staff house. And sa tong texter 029, good PM DJ. Good PM DJ Aryan, mag-request kog song Pusong Ligaw by Jericho Rosales. Pahinungod ako ni sa akong asawa si Ate Christina. Unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. So rin nga salamat kay Fatima na naminaw karon all the way from Mako Davao de Oro. And ako po din gina-greet day si Ate Christina na naminaw karon. Atong oras mga kaibigan, it's already 8:29 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Ayan. So happy tune in sa mga naminaw na to karon diri sa may barangay Salvacion. Ayan. So akong ginagreet dahil si Nanay Tio Pista Flores na naminaw karon diri sa Purok 2 Barangay Salvacion. Ayan. So kamusta man kay Nanay Tio Pista? So nagpaabot to siya sa ako at namulaag ko sa iya hapihantig karon wala pa kalaag si DJ Aryan. Ayan. Ayan. Kay Nanay Tio Pista ka medyo nabisi lang si DJ Aryan, no? So, maayong gabi da kaninyo Flores family all the way from Purok 2, Barangay Salvacion. And sa mga nakatunin ko nato diri sa may Barangay Santo Niño Carmen, nadagantag mga listeners dirang dapita, no? And nirapod sa New Balamban, Tagum City. Ako din ginagreet ang mga workers nato dira sa Northern Davao Mission. So thank you for watching sa tuwang live karon Amugis Ranario Adeline. Ayan, so kamusta man ate Adeline na siya karon sa Maynila. So kamusta man te, wala na ta nakakapi-copy ani no, mag virtual coffee na lang ta ani kay nalayo naman ka sa mua. Ayan, so kamusta man ka diha te, I hope that you are okay right now. Ayan, so amping lang dira ate no sa may mga plano sa Ginoo unta makabuot na to atong mga pangandoy sa tong kinabuhi. Ayan, so kanya-kanya dito ang paningkamot ani ko asa ta ani maplastar, no? Thank you for watching Ate Adeline sa tuang Facebook live karon.
happy tune in po sa mga naminaw nato karon diri sa may Panabo City, all the way from Barangay New Visayas, Barangay Gredo. Ayan, so daghantag mga listeners dira. And diri sa Barangay Kabili. Ayan, so sa itong mga pedicab drivers kaganina, ana sila na daghan jud og naminaw dira sa Barangay Kabili, dira sa may Suarez. So, ayon gabi sa tanan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:32 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio, marungog punta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song One Moment in Time by Whitney Houston, and we will be right back.

0: Express.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Pa! Pa!
5: Oh, anak, nagdali ka mangod.
4: Naka'y surprise ni mo pa.
5: Oh, perfect! Dali, argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
4: Siyempre, pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
5: GrowMate Multivitamin Syrup?
4: Oo, pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya, may ana among teacher nga na bright na kong samot.
5: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
4: Mo inom na ko GrowMate pa!
6: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
7: Buhing ebidensya sa kayuhan.
8: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
9: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay akong tabang ni sa tuang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
7: Buhing ebidensya sa kaayuhan.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

Your heart speak through music here on 90.9 Light FM. So itong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 8:55 in the evening. O wala na dyan tayo oras. Ayan, so dagang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa sulod sa duha ka oras, mga kaibigan, sa tuang Night Express with DJ Aryan. Wala man tayo Night Express ugma, no? Ayan, so sa Domingo na punta mag-uban-uban, mga kaibigan, sa itong programang Your Moment, Your Song, alauna hantod alas 3 sa hapon. Ayan, so daghang salamat sa mga listeners nato na naka-tune in karong gabi una. And pasensya kayo sa mga wala nato na play na mga songs kay tungod na kulangan na punta sa itong oras. Ayan, salamat! And before ta mag-signing off, mga kaibigan, so pasalamatan na to ang management to kay Attorney Ulysses Labaw, sa to ang station manager si Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa to ang technical na nasa Picas Lawak, Sir Kevin, and sa to mga kaubanan ng mga co-DJ, sa to mga news anchor. Ayan, sa daghang salamat. Maayong gabi sa tanan. Mag-uban-uban na punta karong Domingo pohon and sa Monday. Sa daghang salamat. Maayong gabi sa tanan, and have a good night.

0: lisod kaayo higala kung diha pa kamulihok, no, kung irreversible na ang tanan. Samtang karon, no, as early as possible nga nadungog nimo ang atong programa, himuin na nagdesisyon. Kay ang pangandoy nga kaayuhan usana sa kasakripisyo. Kung nangandoy ka og kaharuhay nga kabaguhan, dili na tinuod nga kabaguhan or kaayuhan para sa imong kinatibuk. O na higala, usa lamang kini kapahinumdum alang kanimo, kung gusto ka na matabangan ka diha sa imong kahimtang. Pero kung dili ka, walay problema. Pero kung gusto ka, anytime, no, ugmang adlawa, morning, na nga to ang CMD caregiver, kontaka siya sa iyang numero, paminawi ang programa niya after ani nga program, pwede i-text, pwede po siya tawagan para matud-an nimo ang atong istasyon. O personal nga maka-anhi ka sa atong istasyon o mapalit nimo ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Kung layo ang imong gigikanan higala, no, natay option. Ang atong option ana higala, pwede nimo paliton tong taas-taas o kining concentrated, no? Na ikaw na mismo ang mabutang sa imuhang balay para sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Na may daghan-daghan nga amount. Minimum magod na to higala ang atong 100 drops, 200 pesos sa 6 liters. So pwede nimo i-avail ang pang duha ka 6 liters, pang tulo ka 6 liters, pang upat ka 6 liters para dili kalas ang imuhang kamasahe pag ani-anhi. Mopo na ginahimo sa atong mga kahigalaan nato nga nagabalik diri sa atong istasyon. Salamat sa inyong kakugi. Punta nga i-bless ang inyong pagpaningkamot, ang inyong mga sakripisyo. Punta higala, no, nga makabot na ninyo ang dugay na ninyo gipangayo diha sa mga inubanan sa pailog og lahutay, no, disiplina sa kaugalingon, sa hugot nga pagtuog, pagsalig sa makagagahong. Wala na tay igong panahon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be all the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Para si MD. Patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si Indi. Kana si Indi all-in-one mana. Tanan imong problema sa lawas, mat makatabang siya.

0: 410 Probio Capsule.
1: Sinet niya o das ko ni best dela.
2: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
1: A Power 10 o coffee, clay gel.
2: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
1: Testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
2: Mm-mm.
1: Tapos, nana ko yung maintenance.
2: Mm-mm.
1: Testing yun ko mga tulo ka simana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na yun ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
2: Mm.
1: Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
2: Mm-hmm.
1: Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako gyud ang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom.
2: Mm-hmm.
1: Sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon.
2: Mm-hmm.
1: Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mm-hmm. mong gina ako at testimony pa salamat si Keiko sa iyong produkto.
0: Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
3: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako si Rizalyn Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako. Masakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus na paminawa na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
2: Dong schedule biya nato karon dong.
3: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
2: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
3: Day, schedule ba ito karon day?
2: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
3: Tira mo lang.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Ain't no country club either.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kanana, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag nila ha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka... Dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kayo.
2: Grow-Mate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Grow-Mate na!
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Dito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

Simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw.
3: Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos.
2: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
3: Lutin lagi daw.
2: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
3: Og nindot daw kini sa mata.
2: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
3: Og tinood,
2: maayo gayon.
3: Kaayo.
2: Sulod sa usa ka semana,
3: hinay-hinay dayong tinaw akong pangnantaw.
2: Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara,
3: makabasa na gayod ko.
2: Salamat kayo sa I Care Gold.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
2: Ay. Nausa mang katay, nga nagkita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyong tao eh. Daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Lading Essential Oil.
2: Nong Lading Essential Oil?
4: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil.
5: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala, at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Kung sa'y ipikto, sir?
1: Dino, sir, ka nagasulay ko Tiramax. Ka, nagsulay ko, ni nainganyo ko, ni tungod kay manguhit atong misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho, gil ko tulo. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw na yung mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang yung pagtagat sa ko ha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kapan si misis. Kung kada ito init ng ulo si misis ako ha. Karun. Permente na may labing-labing.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulay ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
3: Care Gold Capsule.
5: Mapalit sa mga butika,
3: Shopee o Lazada.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Ngito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangka probiotics: mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kining i-maintain katulusa sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ang imong lawas ug dili ka basta bation og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak.